0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel like to fa talo fa ti Samoa ni tuna talo fa lava ma lo se fo munuia. Usi ma lo fa fo ngai telefonia le solulu fo fa o ke to pa lo fa lo fo no ale lima to li tasi pi ai e au te roa. Pe mele ta ita New Zealand first e fionga va va sama na yo Winston Peters. Lo ia faa moe moe o le atua ilo ilaina le faa saaina ile atunu o tonga fitinga faa liliwina, conversion therapy. Is faa talanoanga ma le family first, na saa unuaiva awasa maana ia Peters, o le atua wina ile New Zealand first le tuu la fono fainga faa liliu, pe ana iai le pale mene na ua pasia le luafe ma le luas fululua. O le tuu la fono le faa saaina o fainga faa liliwina, e faa saai ngai o inga faa moe moeina, intentional actions masuia pe tau fiele fasina manga fa feusiwa inga suppress sexual orientation fasina manga le tu pa gender expression o lo vala away Winston Peters mo se ilo ilonga atol tu la fono e fa iti tiele fefefe ma popolenga o tu pulanga telefon ile lumanai Femele taita o le Labour Party ya Chris Hipkins, ele o le teimele nei mo le faa iti o la fonga, ma wa ioe le toi faa tu ulanga o tusi o le filfilinga o le fainga sa o lea. O te tee Hipkins ile tangi ale national le faa pea, o le Labour o lo o tuwa ia ia ita alafu ale atunu. Wa mawe su esu enga fowe toi toi lama e toi ono ma le toi sifolo tanga te Pasifika, eno nofo i a inga ile lava mea ai. Ai fa mai tanga tu fainga luenga pito i luma, frontline workers, o le whaafi ta auri tau tope, ma le fefefe i wha masinonga, e fainga tai mo a inga o naole atu mo se fiso swani. Me mele pule silo New Zealand Food Network ya Gavin Findlay, o au au nangalo iai nei, e le o atu i tanga ta ume mana o mia le fiso swani. Ma wo vala au mo le faa wawina le fiso swani tau tupe le malo, mo faa lang tonga lango lango pito iluma mo mea tau mafa, ai maise ai le tau faa soso ina o tupe a inga. Wa tue te tala alo ien malai va alele o maote i Samoa, talo nta punia malanga masani ile lua sfulma on tupu tau tanga ile lua afe. Na li puti o maile Samoa Global News, ole ato e faa wau malanga i fiso ota iai le maote airport, mafangalii, faa pia mafaleolo. Fa'am tale le ofisa tili o le malai wa alele Samoa le sunga fa aufonu utu manu wao e vile falufatu fa'i mai o le tuete tala ina o se amatanga fau lea mo sawai. Le fa'i lua fo'e le pale mia ya la auli al mali e tole wa Tia Schmidt ni fua fuanga mo nisi ati na e tau wa alele o lo o ilo ilo ina ya sau e vema seisi malai wa alele fa'a vao malo mo Samoa pe a yesi fa'a lua lewe fa'a fuosei il malai wa alele i fa leolu. Ma le tala fa ai un? Fa i mele pule nuu au kilani le sunga Wayne Brown, o fa ame talanga mele ofisa o le pulenga o Eden Park, ya Nick Sotna, o lo o fa utua mai ai, mo se ala lau papa fo utongu ta, e ta ofi ele tuai o nufo afi, no umale ta alunga le old blacks i lefste o nai wa mavai fai mai, e le tala fea ngai, ma ele oilo ai le pungai moni, O se tū langa ma tua wha anua noai Wayne Brown, a wā le nei ma tā upo e mua mua lava fso o tae mali pūlenga fi o inga, o lo o nafa mali wa ai o le malai o Eden Park. Pai mele pole nuu ya Wayne Brown, e te tau tangata au kilani o na maala malama le lei ile mea moni. Na maa fua le poloko malanga na fua afi, o na tuai o na tapunia le awala sopo i Morningside Drive, e kon kalate ale Eden Park. Samoa, o telefona o le nei aso, manu ia tele lau tapua inga, i inga pulai Maria Makele Tuteo, so i fua. 531 PI.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Alala mare hawai ki pe malo le le tonga tope ko au flipa modulalo mo ngongo aho pure lulu ko ni hon full ma fa o ka topa wa fe wa no. O gai e ki i tai pau ia a e pure ko ia ki ta fak fa pa anga e kautaha simplicity ko shamu biil i guap. E ngahi palo mesi fe kau aki pe mo ngahi ta fak fa pa anga o kutuku mai he kau me mi pa koe o ngau fe inga fili fale alea. Lolo tonga ai nau malanga i koe a e nau kaveinga ke whiri ka kaia ki nau tolu o nau tuku mai hanga i palo mesi whapaanga. Koe ne hoha a pe oku mahino ki kau te whiri whare alea koe ni ai lawa koe ke liriu wawe ai fotutu ai aho moe fonua. Na e tuku mai e wha i national ia a e nau fotutu whapaanga ke fonuani. Koe konga lahi o e nau palania ki nau tolu ia o whenga au e aki pe moe palani tahi paanga koe a pure anga lolotonga. Iha ripoti na e tuku mai me he university ko ia o Otago. O ku asi ai, na e toi e tokolahiange e whahinga ko ia na e whakatakoto i whare mahaki. Ko e mahaki ia a honau maa maa hufanga whakatapu. I kai ko ia pe, ka na e toi e tokolahiange foki, aki e peseti e hongful maono i he tau e tolu ko e kimu a. O a uia ki he toko hiwa mano fituafe i he waafe uanima. Ko e tokolahitaha ia ki nao tolu, ko e kakai matuotua, pea moe longai whanau ke i iki. Ko e whamatala na e tuku mai me i he kulupo ngā ue ko ia ki he mafu pe moe halanga mānawa. O nau whapapau i mai, o kwe unga moe paanga e tahataha po i nima piliona. Ai paanga ko ia, o kwe whakamore e he tau, ko e uhi ko e whakotua ko e ni. Ko e tauto e ko ia me he kulupo ni. Ko e kore ki he pureanga, ke ne toe whapaanga mai mua ke toe lahiange. O kamata e he wafe ua fitu, ko hi ke malui ai longa e whanau ko e o e fonuani, he ko ki nau tolu ai ka hau o e fonua. I he save ana e tuku mai me i he taha ngai kulupu whatotolo, o pe he aiko e taha i he tolu kotoa pe o e kakai pasifiki ia, o nau fe kuki mo e masiva whapaanga, pe mo e tono no wha mea toko ni. Ko e savea ko e nina e kawatu ki ai hangahi api e tolu afe i Nusilani, ko e waha taimi ko e na whakahoko ai, ko si ulai ki a kosi wa afe wa ano, pe ko e whapaanga mo e komisoni ko ia e he networka o e mea kai i Nusila. Ko ki nau tolu ko e, o nau tānaki, tauhi, pe a tufa ai ngahi me a tokoni i kofkofu lalahi, o tufa ki ngahi kautaha ngā oe ofa, o nau ngā oe mo tauhi ki kakai masiva i he fonuani, ko ngahi kulupu e ono noa. Na e pehe e ulu i potu ngā oe ko ia a e Vinis, pe ko vaa ngā oe ni kuitonga ko e Visesio Paulo, ko e fefine ko Telfina Soti, na ne pehe ia, ko ngahi pore lalahi, o ku fetaulaki mo e ngahi whamili pasiki, ko e whare no fuanga, a ngā oe ke mau mea ha mo ui, pia mo e mea toko ni whaka aho. O ku mamahi e taha, o e kau pure motua ko ia, o e sivi anga lolo ko ia i Marsden Point, i he fo i area pau lolo ko ina whakahoko e Amerika pia mo Lucia. Ko e tufunga eni a Trump, pia na ane to'o a e whakataputapu i ko ia o Lucia, ka e lawa o whakatau penisini ki ngahi maketi whakamaman lahi, o whafuafua a hono lahi ki he toni e 4.8 miliona ti solo, ki ngahi mahina ko ni kahoko. Na e pehe e David Keith. O tō lalo, ai lahi ko ia o e lolo ko ni, i he whatau atu ki he fie mau wha maman lahi. I ngahi feitu la lahi ia, o tō tongi e kau whauri mea lere ia e awarisi ko paanga e tolu po e ni ua wha ki he rita o e ti solo. O ku whatatari e pare mia ofisi ki a taha o ene kau minister kapineti, feo e kau aki eni mua fo i viti o, o wikai koha viti o lelei, na e asia i e Facebooka ko ia a minister ko e ni. E flaite ko osi na e asia e Facebooka a e fo i kripi whare e lia hu whare whatapu i e pesi ko ia a si Romi Turanga ka ko e whare i whalao. Na e pehea i e rambuka ia tene oange beha whainga maari ke toko taha ke whai ha ane whamatala mo malui a hono hingoa. Ko e keisi a keni hono ua o e mea peheni ku hoko i e Facebooka e fisipe. Na e uraki hoko atu ki muatu hataha kapineti ko e fifine ko Linda Taboya e wafe ua faa ia. Pena iku o more ai a hono lakanga ko ia mono tuunga i fare area. Sipoti, kuo tuku mai hafa matala me a kapul ko ia a mamani o pehe kuo oange hafa inga maare o haa moa ke kei kawa tupe ki ngai fi au hi fafitu mo faka waha apure anga. Na e pehe e fafufonga me lakapi sa moa o unau fraungongo pefoki ki he tutuuni mo wakai ki he laka atu ko ia ai lakapi ha moa o ku whakaata mai foki e ha moa ia ke whai a ngai fotutu pe nao kei kawa tupe ke ngai whiau hi lolotonga koe o ku kei whai ai area pe moe tālanga e aho nao ka hau koe ngatanga bea e ngongo ku o koko mai makimutole a hau ia koe ni koe whamanata tupe ke a whalahi o ngahi o ngongo e lawa ke o atuia i e PMN tonga taimi ono ki he fitu a e fiafi i kai koe a peka o kei foki pe moe tau polo kalama rea whatonga kamata mai e John Pulu i he tolu e fiafi o atu ki he ono e a rere i atu e linta a pas o au ki he hongful maua pe toki whakakato mai e makau tonga rewa a ki a ngahi fast manakoa mo a ngahi tālanga maari e kou flipa motulalo mo e tau ongo ongo tua whaat
0: 531 PI

0: to PM in Tonga with John Poole.
1: Fa to loa to hoe ki pe mo e kakai fo noa ko tau polo kala ma pi em en to ngani malo mo tau ma o e fia fini. It's now 3:30 and I'm delighted to welcome our first guests live actually here in the studio fia fia pito ke tau ka fo ata ha pe mo fa fika u i fala metesi pe pe fo ki pe mo e to ta ko ni to ko ni mai ke tau nga o e fia fini u he nei asoane fini tori nimo malo e tau lava tai tai fia fia ki mo he hoani
2: malo pito malo John.
1: Ka tai fe fe ki mo pe malo mo si toko ni mai ki he tau ngawe. Ka taki pe mua e fai fe kaua i falame ke ke toi omi pe mua hato e ki i a pui pui tua fe kau aki koe ni pe amue foki hao ki api o come home safe koe ngawe foki koe niu fe kau aki ni pe amue tui koe ni ai saa ke ti whaka hao mo ui e.
2: Koe ia. Pe malo e tu John boko gore pike hufanga e ngai tala whakatapu oso o muaki hao whaki e. E he whama whalareani, e a kaya tāpe ki a teki mauan ki he whahokoata e pōtala noa mahu inga o ku mātu unga e tau whataha mai he whiawhini. Ko e porokalama ni whoki, ko e come home safely, pe ko e whoki mo ui mai ki api, pe ko e whoki hao, haoa mai pe ki api. E a oi me aongo, ai whenga ke tau he whamiri, mo tokonia e family mo fenge fakalakala ka family mo ma umia tokon mo ilere e family ka ko ui ko lahe mo ui ku more e ngahi aho ko ne alu ko e fakatoka ngai ka kita utol ko hako e tau ngau e kufai ke malu i aki aki na utol o ku na ufola ua ki osen ko e ofa he family ka e kai ke toi foki mo ui mai ko e kita uloto ke toi hoko ngahi ki whatamaki ko ia o ku wongo pia kafo o ku kafo aia mo ia tō lahi e ko ia ai whiwhia lahi John Pulu e he whainga Māori o makau mai mo sosaia whinatori nimo e whia whini
1: Mahalo Pālo pito si toko ni mai ki he tau ngā ue pia taitari whiwhia ki moua ki he tau polo kalama ka takpe mua ke taki hanga mua ki he ngahi taimi koe ni uko ki mā whana e ea takua ai ni nau whenga ke nau alu ki he ngahi matātahi ki o se ni koe ngahi taimi au e tau mātā upe mo ki whakamokomoko ka kui ai pē whakatokanga i he ngahi ahoni e whaifika ue
2: iyo mūni a pito ulagi be fofa e ai da ola tugen ye tai me ko manako anke o ki o senta do de fitu ke a wahi wa o ato pa ko lei pa holiday lei pa long weekend e ko me ku o ku fai ga to kana ulagi ku hoko a tu ye ai saketi frauf mo ui ko tu tu un pe ku hoko ye ko lao ke tau tokanga ki ai tai nim pe a koe whatawange pe e hoko in koe ulunganga lerei ke tauanga ki ai koe te upe ke alugi o sen ku os mau mo saket whaaf mo ui ka ki ngata pe he saketi ka ukao lerei ia kita o ku feunga ia mo kita pe a tene hanga o o ave gita i hawa hai taimi lolo ai ai me hoko i osen
1: Ma lo pito pia kui heni foki a so saia a kene ki vahe vahe mai whikau aki ta mue mea ne ausia e so saia mohono whamiri so saia ma lo e tama e whiawhini
2: Ma lo pito so ni tau toi e ausia e whiawhakologan pia pia ki hongawe mai whamalo heni ki e whiawhikau e ta whamineli Koe tau langa u, koe kau u teis. Tau si amai a efe fau kolong koe nua nunga hi fatongi. Ko ua efe fia lahi e mutua ni kau ngā kau mai i he kore nei whai mufaka u fuka u mai teo ki lawa mai o na maua ha vahe vahe lehi matua kasi o ki kaha ue ngai whamiri. Mo ha mea toka be buke tau folau a mau pe mau pe mau pe oi kai hoko a whakatamaki. Nga ia honi foki e kun lahi ngai palopere ma o maka tuunga me i he e o ki tahi. Papu tau ilo kotoa pe tau ma mau ngamu i pe foki na tau tonga kasi i o lava atu pe ki tahi. O mau mea mau ngamu i.
3: pokwange ko fatala noa ko ni ai fefikau ai mafatu ki tu ki ona toi fau i mai ai safety pe ko life jacket ko ni ke matu nga mai a te toi foki mo wiki api o matu nga e fatala noa e fefikoni ka fa fogatsion ko ti hamilton ke
1: ko ya fefe mai ho ki popo mai ta fa ko ya o e mahu inga o e tui ko ni sa ke ti fa half mo wiki
3: Yo, malo besan. Ah, tai me mau inga ki fahatala no ki ai. Inga hi ko e ko me mau inga au pito bia talu pe me ta war ha o mai ke fona muri ko ni. Kai mate ki foi rea ko ni safety. Mo no mai ka pa palang ima ki ta to. Ka ku tai me ki fai tonga mo fahatala no ki ni no fo mau pe ka tonga ia i inga hi. Ko da unga hi fai nga mo oni fakatonga. Aki e uhinga kon fai aki pea e taukei. Nau safety aki pea e taukei whakatonga. E omae pe mei tonga o mai ki heni. Pea alu aki pea e fwoi taukei whakatonga ko ia. O o moia ki tahi. E e mau ko agu o ku ikai ke ia hawa ka ia e hala he safety i tahi. He alu ko ki tahi. Ka kondo kehe kehe. Nau io ki he lao. Ka kwa ke nau ngawe i he lao. Ano ngawe i rei koe lao. Nau io ki he lao. Ka kono fai ke ke enu pehene. Nau iyo ke lao pa mai lewa safety pe ta ufanga whakatapu. O mai a tuku iyo i loto waka. Pe hao mai lewa mautolu ya kone o ki tahi o vahe vahe funga whare mwe konga ki mui he misini. Pe no fomalo e safety iyo i waka. Ai mea kone utoka me ke kau paparangi. Ke te iusi maupe, ke te tokanga i maupe safety ki mua pati alu tahi. Fatonga mau pe time lai varu tahi mu family para fui palang hafui palang e tofa ngomo mato mane ngo tamai ka ko ai pe na heka ki waf ke vaka mo a shifti an na to pe ko ki lai saket ko ni ne un ki tamai ki mo nawa pe ko ne no fo pe ko lai saket i he o alge al mo he ta mata e to ki vete pe na ki lai saket ko ya he tu hona vai wafu he foki mai ko ta to fu ya to nga ta wang mai na pe alwa pe ho tau fai nga tangata al fa tangata ba ko fai nga mo fu ka tonga ko pe ti blava pe a fai fai nga me ko ya ba ku tu fa ha lo mai a o pia ke ha on
1: ko ya
3: pe ko me fu fu ya wa ya lao fu la hi a fa ta ma ki ho ko yo se ni o ka ya u le mai e fa mi ka ya u le mai fa mi ka ko ma tu nga pe e ku la ba fa tongi ya ya lao na u yo ki ai ka ko no ke ke ko ka ke na lo to ke ai ki tu matu unga e koe ai ai ai e vai vai ko e fini e o mona nga lo me ko ya e ko tu munga e koe me ko e to e mai e ko la ko te fushi ke to maru mangi unga ke te mana tu ma pe tai mi ko ko to pe e ku te ta no fa ta me ko ni o ku ka tam ka un aki ma to lu ko mama tapaka e sai ga ma to lu ke ngalo ha ha me aia i api. Fika wak me o ki tahi. Ngalo ki mila mouneta. La ki fo i akau. E sai ke ngalo ia. Koe fo i sika re tipe fo i tapaka. He kai to ia ha taha mama tapaka. He tai mi alu ki tahi. Koe kufunga fa tapu. Pako kufunga i fata ato o mai koe i fata ata koni. Ke hange pe kono. Ke te ofa koe te fo i sika
1: re tipe. Tau
3: pe me te ofa te. E te ki life sake, e te buke te ki safety koe ia. He tai mi koto koto api. Ko tai me ko e nga loko ia kita. Ko tai me ko hoko me ko e fai ngata. Tai me te malae wai mo safety pi ko te ki lau saket ko ni. Kai fa buka tron malo.
1: Malo pito e so saia. E fai fikau ko hea nai ho wakai ki he vahe vahe ko e ni a so saia.
2: Ko malo lai ka so saia. Lai a pito e mo ui kune whakahaufi me yohosen. Pea ma whanongo pene ta anoa. Ko e matoa ki tae tokanga moni pe ia. Ko e uksio tonu pe ia, ko e tae tokanga. Pea, uku whakamea pango ia sosaia, pe ne hanga o mei tala noa ko e. Ko e haku tau tae tokanga ai, pe hoko koe whai ngā taa, pe kei ki tau tala noa e tae tokanga. Ka tau tala e tau tau ia, kono aho pe. Hangi ku tau kalo tau tau, me ho tau fatongia e nai tonu ke tau nofo he fatongia fefe nai ka pauna e tui e sa ke ti fefe nai ka pauna e tokanga he taimihala e alu. Fefe nai ka pauna e whanongo ki he tokoni atu ai ni ihi kwa potopoto angi. Fike ni tari e ai u poupou rerei, wa te ngu hoko e whaingata, pia afere wa tala noa e mako no aho pe. O kuikai ke, mako e ngufu tala noa ke ke he ia e ua. Ko mea ko tokanga au ki ai, na umare ia hene vahe vahe mai ki hao. Ai pe ke tala noa e tai tokanga ke mahinu ke tau wako me ia e. Pe a tuku pe ai mea ai ai tai haa mai ke tai haa mai. Ka ua te tau afe ki ta anoa e ka si isi e tala noa ke he mea uton ke whai. Pau kou fie fia ai. He kou ilo pe lahi ai mo ui o seni. Ku tokoni a sosai a finetori. O whaka haofi mai ki nao toru. Ko ui koe tai tokanga.
1: O fefe nai ho tā no mwen ihi ko ia e so sai a, what are they telling you he taimi ko ni uku? Was it, koe whangata ia ke mauha nau sā kēti, is it access? Koe mea wha pa anga pe koe?
3: Mula, kau a mito ia chon he ngai whai mau ingai. Pea kua koe pehe koe kupore pore ko ni uku tau kei he mewa ika. Kau mua koe he toko taha anu tai toka anga hitai. Koe uinga pehe. Ai ki pehe e kupa inga tau kei whakatonga koe o mai koe mui mitonga e. Pa ko wāru pe taimi, mui mui pehe u mea koia. Ka koe tupunga e alo e kutara noa ke wau ke whetu whaaf mui koe ni. Ko loto ke wau ke ai kutara noa mahe mea koe. Uhingai koe, a makato unga koe, o i kai ke te tokanga ke te safety. Pe whaki lau sā ke te koe ni. Ange pe koe whaata noa ke mua, o ku osi i ai pe ia. Unau i o ki he lao, kai kai ke nau ngā ue e lao, a ke uhinga koe ni. Iyo ke o mai lai saketi, pia mai lai saketi a tuku i loto waka, kai vahe vahe mautolu ia i mui he misi ni, fai konga koea mo olunga, kai nofo malo i lai saketi ia. Pia koe taimpe koe hoko e koe palo parema, fai ngata ke te whenga ke te lai saketi, he ku puna i muu kofi ngai ke te whenga mo ui. Pia kufi hii ai ai loto he ki mea koe utuku anga lai saketi, ka mo muvete mautolu ia i mei mu. So koe taimpe koe fai ngata e koe, ke te whekumi ki lai saketi, he taimi hoko mai koe whakatamaki mu fai ngata. Pako uto oma ene e wakalalo tonga na walu mu, na walu ki tai, mu eku whanau. Uto oma pe ke whakakau ma ke whakamaramori betson, uto oma e whakakau ma e. Ke ono whakamoni iko e kai koe ke te tokanga ki te safety. Ma walu ki tahi, nai alu pe pungpongi fusai pe tahi. Ka koe whakange koe la koe ke tau pure ta toki natura. Alu pe mato hua pungpongi sai, aiko mahalo koe hafe pe mahalo e heivaya. Ko mafuri mai matangi o tu wange me fitu kovi abito abito ya e kone tupe matangi me kwa hivyo eto alfa wakai ke fitu ya kako ma osi ya pe ako shef iwa kape wa eko kwa kape mo iwa kala lotonga ma u faipe faka keke ta u faka keke koi fushi koi ika e kushi wa tuko aku koi ke waka koi shishi itaha iko kita uono ka unang toko ono tokono la rotonga na to tokono tonga ma to le ko be mu ki fa na o sa to ko ga ta la saket me mi kai fai pe fo ke ai ta fa ke ke pe o lu he lo to ka pe pe bu se fi pe me ko to ai pe ku la ha minute e ni ma mi e mo ta fa ke ke o fo mi mai he ta ma si ke si o ki mu ke va ka ko ke ha ta ha ya he va ka ko si pu le va ka ya Life Socket i koe nai he loto waka whihia he waka alu e waka e mui hako whaipa ki lalo. Ka tehe tehe pe ai kau tamo e toko ono koe ni ako sisi i tahe kua tānoa koe toko koe ki tau ono. Pako no whenga mai reo ka tamo lare ke ka kau mai. Pako utangi tamo si uika nato piki he mai tau la. Si loka fuke mai tau la i lalo. He tehe tehe koe mai la i lalo. Piki he mai ki tamo si katoa ka mau whenga tu. Mau whenga atu ko ia whainga maari pe. Ai ku nau whenga atu ko ia kai kia tae life jacket o pe kwa ki safety. Whenga atu ko nau whenga ke au ka atoa ki hoko wa kaka upe to au au au au. Pike ko na whainga maari pe he kumau heni pe ia moto. Ai pe mo ke hau tata pe. Lo whenga me ki tam si tau ono ka moto. Ai pa wo fu ba ko ga fu sino ma ke te ono wo fu ke pa ni ai ta ta pe ta ka fu to ko wa fi fini. O to to tanga ta mui ki dam si. Ai ha ne ono fa ta lak me ono to ta au ai. he ki waka ai. O fai pe he kai ko unga e whoku mea kuta anoa ke i kai koe ke mahoinga ia i he safety poko ki life shark e di. Ko taimi koe hoko e koe whai ngata pa te ui atu kita ki ai. Mama hei e mea kita ia. Pa te tangi nima tano se ki kaupalang, ke kaupalang ke mono ki ki family. Pipiki pe koe mei wafu, toki vete pe i wafu e foke. Ko tau tolu ya tonga, pipiki pe mei wafu, ko ne ikai pe ke mea ia, ku to'oi. Tua pe mea ku to'oi. Unga ki tau atai na ene mea. Aya wanga ku fa tano, tau iyo ke lao ka koe ki tau nga we iye mau tolu ko ne ho ki tahi. Ke pipiki pe koe ya mau tolu, pe ao muyo. Se kwa wako ke tai mini, fushuli wa lao ya ma ai ki mo ke ke alu mo mo ya ka alu tai ko pau ke loka ai ki safety gun bo la saketi ya kita o alu mo pa ka pati ke tai la saketi to ma va hi wa fu ka pu ke ko ni e ala to pe ho fu hi ko fu fine au da ke ai au fu dai ko ka fa ko si
1: alo pito e so sai e si ta na ki ma ko ye pa ko fa mata la te ha ke pe te kau wai peke ki whaamiri koe ni, you know, it could happen to anyone. Kau kulawa peke ta ofi ke oa hoko ai me ani e whaifekau, eh? Koe hana iha o ki tokoni he ta whaake koe ia ki he ki nga tolu koe ni ua na waka, pia mo. Nga tolu pe koe ni u na ua manako e alkoni ki tahi, ke tokanga pe, pia mo e taimi koe ni u kua, tau te whitu ke taimi u na ua ngā ki koe ni ngahi waka.
2: Koe, hange pe koe, to vei inga poro kalamani, koe come home safe pe koe foki mo ui mai ki api foki hao hao mai pe ki api koe mea pia whaia e foki hao mo foki mo ui koe te mateu teo ke ai e malu i ki mua kai lawa ke kai aha mea e hoko ku te lawa pe o foki mo ui mai ki api ku ta wako ta tou me ngai mea ko toa pe ko si hoko pe a nei kai ke mateu teo ia ke tari e whai ngata. Ko nau tolu kou, nau mateu teu ke tari e whai ngata, ko nau hao pē. Ko e taha mea ko fie fia e tai nemi, John, o ku pou pou i au pito e fo i lao. Tike ki u whetaula ke au mua hata, o ku kai ke whakamu on ko lao re re. This is a good law. Pe a hange koe tokoni whai e sosai an, finetori ko e ko to me ta ko wo be mo me malu i ko ka ko ke nga u e a e ko ko ta tu i e ho ko tu tu no ni ke ne hanga fa ro to la hi ta to mo mo ai ke mahu inga mari e ki o ta wa ta mai mo ta lo to ko e me a ke tu i o ko ko tu i ko ka kai to ma ko ka ta mai le re i pe ia kau kuhange koe koe tau rea tonga koe la vea pe e taka nofo nga e taka tu koe tau ta anua fuki en ke tukua e ta e tokanga kia tau tau hi e lao ke tau fuki hao fuki mo ui peki api come home safely
1: au pito au pito fa fo fa pito ai ai fika au ia a pe koe fra mu ia ke a inas lele e ka kai fonoa i he fefini i he ni au te aroa pe mo tonga e ki foki pe mo feitu ko to pe koe e tau kainga he tai mi koe ndi unau a fonoa ngatoa i ki o se ni he koe fi mau ke tau hao mo malo ta koe taha ni ngahire soni koe si o koe whanau e no molo rewa ke nau hoko hoko atu pe he tai mi kotoa i he tai mkona unga kani ai waka a kako whamalo atu i he tana ki whafofa o e fefini whamalo la he atu so sae si i vahe vahe mai pa koe mea lere ni e tana noa tonu mai me toko taha ko o si si o tonu he ngahi a whatamaki e une lava toko ni ke whakahaufi ngahi mo ui pa koe whamalo atu i he tana ki mai he e fefini e whaifekau ko tui pe mahae to iai pe ta ki polokalama i he kahawa me mai ko tu ko ta hane ngai pro kala ma fa fi fi mo fa ma fa na mo ni ta wa ta la no ha to no pe po so sa ye ke ongo ki he ta ko to nga hi me ko ni ko ni o si a o si a ko ko fa ma lo la hi atu ke ki mo he ta ko ni mai ke ta nga we ya ta ta ri re pe ye ka pa mai ke to ho ko ta ta ki pro kala ma te ka wa ki ko ni pe mo come home safe pe ko fo ki ha o ki api ma lo a pito
3: Malo.
1: O eki pia mwe kakai fonoa te tau a ki i repasi he, ka tau hoko atu ki he ngahi tu uaki koe ni. This is Pimen Tonga.
4: Bad climate policies push up the cost of living and drive productive farmland into forestry. practical environmental action should protect New Zealand jobs, farms and families. The ACT Party will repeal the Zero Carbon Act, reduce the cost of climate policy and rule out any tax on methane. Scrap net zero, cut the carbon tax, party vote ACT. Authorised by C. Purvis, act.org.nz.
5: You're now listening to PMN Tonga.
4: Bad climate policies push up the cost of living and drive productive farmland into forestry. Practical environmental action should protect New Zealand jobs, farms and families. The ACT Party will repeal the Zero Carbon Act, reduce the cost of climate policy and rule out any tax on methane. Scrap net zero, cut the carbon tax, party vote ACT. Authorised by C. Purvis, act.org.nz.
6: Tanga maari goni ke o atu ai e ki whanonongo ko eni, ki he ngahi timi na e kau he whi koia ai Mamaloa Rugby Tournament, kau poupou, kau mamata. Mo whato ngā iange, o ku whainolo ai whi auhi i he tōna ki ko eni tahawhitu o katopā, wāwhi wano, ki he malae a kapulu o kalaka. Taimi taha waho ata koe tau ka sete e ia, mohono taui a fika tolu mo e whā, koe timi a Maurisi mo ha te iho. Ko hihi forewa mo vai ni tēna taui a e hau e whaui ki he wā whae wā ono. O kwhakawhe atu ki mautolu ke mo ulawange o poupou iho mo ngai timi, malo me he mamalo a rugby
7: tūna. Romo eka atumua ki whanonongo ia koe ni me he kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O watu e whanonongo ni ia ke kau mēmi pa e kulupu. Whakatoka ngā iange. Ko e tau porokalama whamalo i sino mo whakawhiohi. O whakahoko ia me he Star Hotel tu asila tolu hi waua Great South Road o Tahuhu, Auckland. I ahupure lulu o e wike katoa pē me taimi hongofulu AM ki he wā PM. Ko e tau aloha te i ke mahinani e whakahoko ia Aho pule lulu, ua walu o katopa, ua afe ua ono. E iai mo angahi pare, ki he tau whi auhi disco, ua olos, pia mo aloha lirei taha. Pia koi ai, pia koi ai, wataha wha afe loto maa whana mooni ke kautou rekareka kotoa peo loto ao kalani. Ke mo mea mai ke he tau porokalama wha malo sino mo wha whiohi, e ko moi lirei mo ho moi whiwhia, ko e moto ia We the People. Wha papatu, piriki talanoa.
6: Kore whenga maari koe ni, ke o atoa e ki whanongonongo koe ni. Nā e toki tāu mai e mau fōi mea kai mei tonga, koe fōi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o kukilo e whā i he tangai. Koe fōi uwhi, koe kau meire, koe lose, kaho kaho, moe pāholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mau e mea kotoa pe ambe iai.

0: i niwa fo o i he ne tu ko e tai mini o ko be o ko fai pe fa to ka ki niwa fo o aia ko ne tu ia ko i he tai mini pe a ko e ngahi a ngahi nga u e ko fa ho se ka a ki ta me tari a ka kai e fo noa pe ko nga response o ko ko ko te ka mahalo te mata pe mi ai i he ko i hono whaka whahoko atu o i ngai whatokanga. Te amu tu unga lolo tonga koe o iai ai tai ni ni e. Malo o pito e kuro.
1: Malo o pito e si tāna ki mai ko ia. Ka tak me mua o toi whakaongo mai mua. How serious is this drought at the moment? Pea koe tāna no pende ki he vai melie, bio kauke, mo e vai tupu.
0: Ayo malo pito e pulu ia ne tu ko ia tai mini a ko e ngahi a ngau e ko faka hoko ki he ngahi fie ma vai talo ai lele mai ko ni ai faka toka he a ki mu aga ke tiklea ai hoko ko ela ela a nai osi asti mai pepe nai osi asti pe ai wesi ai ata te fito ke ngai motu iki ko ni o hapai. Aia na mautaro peho no mui mui imai me he kamata anga me piko e ta umi mahalo ko ma asi e pereri a kamata ke tō lalo ko e uha he. Pea o kiai pe a ngahi whangangata ngata o kua o kiai a tō lalo ko e uha pea te mau whaileva hano tuku atu ko e ngahi whakatopanga. Ka koe how serious ai anga ko koe wistia o ku kehe kehe pe ki ngahi wahe whonua, maka tō unga pe i hono tō anga i he whakasio ka lafi, pe a mo e anga koe ni koe o e kele kele, i he enehanga o malawa ke enehanga puke a vai ko koe o tō ke whunga e whonua. Ko hapai, o ku tū a hapai i he konga pe koe feitu, o ku whapehe pe koe dry sonia, he o ku toi ki tu la venga mo fu ange ki na to luia pe a farta hat pe ki ai mo si si i ai elia ko ni ko e fo noa pe o ku tu la venga mo fu ki he nga hi a farta ma ki ko ntau te fito ki to ko ni ai la la he pe a i he ne pe he e John Pulu o ku ko ya nga ia ko e o ya nga ko e fra fu fu mo ya nga ko e ma tana ki nga fa matala. I he tuku kai e taimini, ko e ara koe wakai ki tonga tapu. Pea mo e ua. O ku ta te fito ki tonga tapu, i he anga koe ne wakai ko aku. Anen ko a taha pena ku ki lelelele atu e halatahi. Ko e te wakai koe ke funga koe whonua, ko e musi e koe he matatahi i he ofi koe ki ai. Mahino pia ku ofi ki tahi. O ku osi mō mōa au pito ia, eh? It's very, it's dry.
1: Oh, yeah.
0: Ko mala e kula. Ai ngā unga he feitu upehe, he? O ku osi ilonga au pito, ai mō mōa ia koe a nusi e. He? Pea, o ku iai pēmai ngā he feitu ia i tonga tāpuni, o ku mahino o ku nau osi fie mau vai. Tau te fito koe ngā he apinofo anga o ku nau whakate fito a e nau ngā ue aki ai vai i he vai uha pe i kai ke iai hawai kēri, peko hawai tupu. So koe u ngahi apia ko ia ok mau osma pe a ngahi li poti. Kua nau osfie mau vai pe kua nau fai fetu taki ki he mau ka a koe ni a NTRMO. O fai ai ole tokoni pe ok nau osi totongi pe na tolo a ngahi vai he vai pe ngahi kautaha ok nau lava tufaki a vai i hen. So ok nau pe ok mahino mai ok nau ngā ue whakapotopoto aki a enau me i vai goi ok nau mau. Aia lewa ko te sio koe pea as mahino pe mga hili potia e John Pulu mi hapai ko uhi ko ngahi a uistia ko ni koe o kuhoko ki he e tuunga o e mao anga vai tau te fito ke whangi motu iki pea ko si fai pe ngā ui e ki ai a vaa ko ni koe o mao tolu kuna utoka ngai kina e tafa aki ko ia ki he a whatamaki a ia ko hono tufaki o e ngahi fie mao vai ka koe anga ia koe o e wahe wahe peko anga ia koe e tofuhia koe ai whonua i he ngahe wesia. I kai ke tō tatau ai wesia ia i hapai pia mo tonga tapuni o ki lahi ange poka tonga tapuni. O ku mau whale i peko ui koe i ai pe mau ai whanki i vai peko uha tō mai ke tā naki. mi vai ko to

0: tae tu ngaula tu ni kuafi ma tau ngahe ngongo me kolomua ueni ngatoni ki a honi malo tae.
1: Aho mai lau mali a hau enki pia malelei a e tonga kotoa pia mou bea mai ki he tau hou wa o ngongo ko ia i he fiafi pule lulu ko e ni. Ulo aki hange ko e na mou mea ki a ina e kamata mai fo ki he tangata haa moa ko ata anai a e Pacific Justice Movement a ia koe kole pia mai toko. Moi tangi ke pule anga no sila ke foa ke anga hitisa. Mahina e tolu ai ka kai pasi ki o folau mai ki no sila ni o i kai ke totongi ta te nao foki pe i he ose mahina e tolu. Kua kore ai ki te ki ke nao wha mo oni mai i he tohi kore ko i ni tau i tohi tangi ai e whahu atu ki whale a lea i he aho wa ono ko ia o no me ma. Kua me ia o eni ki he toko ni ma mano nai e ka kai kua nao os wha mo oni mai i he tohi kore te amoe tohitangi ko ini ke o ati ke pule anga i he aho wano o no me ba. Aia, ko se inga ke lava foa ke adisa mahina e tolu ma e kakai pasiki o i kai ke toi totongi ka e ta i pe a e nau visa mahina e tolu i he nau tu uta mai ki inu sila ni. Kai ke he kua whaha e he lei papati ka pefo ke New Zealand First tena tokoni ki he kau folau e de ema mai e kai pasiki ka pau tena o hoko o pule anga. Pea e kawa e pea moe tokoni ki e kau nofo owa, a ka oange ha tau e tolu, e whahua e ha nau visa. Neu o te ki ke tuku mai e whakaiki ki ke ngai fo tu tu ko ni, pea ko e policy ko e ni, ka au ki ai ai amanake le lei e whai e tokoni ki e kau folau e de ewa, pea me he pasiki ka pau te nau hoko o pureanga. Pea pe foki ki he kai pasiki ko ia kua nau kei nofo tai whakalao ko ia i nusila ni. Kai ke he koe tu he tai nini, ne holo ki e totongi visa ere ewa, pea me he paanga e wange au taha ono, ki he paanga e te au ono taha, ai kole visa ere ewa mai ko ia ki no sila ni. Ai ok mau inga au pito, tau te fito eni ki he teu ko ia e fili, ke whai ha fili whapotopoto mo wakai ki he ngahi policies ko ia kua tuko mai e ngahi pāti kua nao whae nao campaigni ki he aho fitu ko ia o no me mā. Ko e project pe ko e ngāwe ko ia ku iloa ko e awa whare awa whare a ia o ku whalele e ni e kautaha o ku iloa ko e Central Pacific Collective a ia ko e nga awe whataha e ni pe amoe iwi i poli lua pe a pehe ki he pule a ngā. Ko whanga mani e ko e ni ki ngai whamili pasiki o ku na kawa e pēmoe ka inga tonga, pēa ku o whātau ho nao ngahi api i he ofa ko e ni, pēmoe tokoni ko e ni, ai ngā ue ko e ni. Ko e whātau api ko e ni, oktotong pēa e pēseti e nima, totong he Central Pacific Collective, ai pēseti e whānoa, pēa ko e toko taha ko e ni whātau i api, pēne totong e pēseti e ono noa e mahu inga ko ia oi api. Ko e ngai ap koe ni koe taha pe ia ngā ue toko ni ai pulea ngā moe kai pasiki pe a moe ofa me he kāinga Māori e kele kele ko ia i poli hua. Ko e toko nlahi ma foki e ni mai ka kai pasiki he vāhenga koe ni pe a ka pau o ko ke fi e kau mai ki he ngā ue koe ni pe fi e iro ki he whaiki ki ko ia o e whainga Māori e koe ni koe fika telefoni koe noa wangeau whao nono hiva ono tolu. Noa walungea wha anono hiva ono tolu. Hange kui mo mea i oku toe pe ni ae mahi ahasii pea tāpu ni ae lefifita ko ia ki he fili whaleanea ko ia ua ano ua noa ua ano ae a koe sāpate kaha u ahua nima o katopa e tāpu ni ae lefifita ki ke mahu inga. Ki ho tau ka inga ke nao lefisita, pea ke nao fili i he awhitu ko ia o nove mā. Ai au toi bēni e ai wiki e tolu pea whahoko a e fili ko ini, pea ku mahu inga au pito au pito, ke ta kāu atu ki he fili whale alea, pea mo ta o atu ho tale o ko hai o ku ta whaka amu ke i he tene pule i pea whakalele pule anga i he tau e tolu ka hoko mai. Ka ke hange ko ia nā mousi o ki he ngahi te peiti, pe ko e multi party te peiti ko ia ae whanki party ki i he poa ne afi o ku mahu inga upito ke wakai ko e hae nā ngahi fōtu utu upe ko policies o ngā fōtu mai e lava tokoni ki ha tau ka inga pasi ki. hange go yok mo mea e ko sa via fa moi moi ta ha ko yo pa ti la la hi ne shno pa te fo ke leipa ok na a se ape na wa e to fa fi ma o ia ke a wo ono ta ha ke na o lava o o fa lele ha pole ana ko ia te na o vakai ke na pa ti ki o hange ko ia a anepona e fa hoko ai ai ti pe ti Piko hai ya tekna utol te na hoko o tokoni ke ongo pati ko ni ke whakalahi e sea pe ke hoko ko e pule anga. Ke ke oku tunga ia ia tektaua ke ta lava fai ko ia e fili ke lava hoko a ha ai pati ko ia utafa amu ke o mai e na ungahi policies e lava tokoni ki ho tau ka inga. Tenga pasi ki i he tau lele atko e ni i he tau ko ia e tolu ka hoko mai.
0: Kaje te mea te ao tai tu na ola tu nu kua fe tu a fa. Ko se are pasa fai me e ke ao ni malo se are.
2: Alo mua e fai nga marieta ta tau ta a e tau to e ao sia a aho rulu ko e ni ko hono ta fa o o katopa ua afe ua o no. Ma fana a mau koloni ne pehe e au ku fia fia o ko fa popo e a fa fio na katman e afi u afitu ngani o tikiri e hiva pe a kapa ke ma wa o tani ko e malo ta e tan a fio fa pe a ta o va a ko ya pe a me i o kalani la na fo ke ma natu ki he pa me ko no ku hoko ti he foi fo ka ka u pe ko e ngā ue ne ngā ue aki ko e whanongo nongo tō koto. Ka okuiai a e mea mahu inga o pito i he mea ko ne whanongo nongo tō koto, he ku hoko tonu ia i he koloni. E tauta te whito ni i he wike kuosi, ko e whanongo nongo tō koto le rei taha ne mau, ko e taha ngā he kau taha tufaki ko ia o e pensini, ti solo moe ngā he mea pehe. Ne holo ki nau tolu, me he paanga e tolu seniti e nima faa, ke he paanga pe e tolu seniti e ua faa. Ko e kulawe ko e ni ki he hiwa taha. Pea, ko mea a whawhia fia, ko hono ai wakai, ki hono tufake atu ki he ngahi, kau ngā mea, maheni, ke ki nau tolu, mo uomi. Ko e ni o kuro tonga whamama. Ko whamama, po ko e ni ko e taha hangahi i pausa ai au ku fo'ou au pito. Ka kulahi e ngai feitu ko ni. Pea, ko e, ange ko ia ko hono tufaki atu. Pea, o ku kai foki na kai ke ngata peheni, o ku kau foki ai mango he mana koa pehe ke sia i ne. Uei e whato o taha ia ku ne tufaki, ko e mango e ni u whapaanga e taha whaa, ko ni peu ki paanga hiva, pe paanga valu, pe paanga fitu. Puto koni au pito. Pea, ka pau tau lau i e whanongonongo tokoto, i he ngahi mea ke he, oku pe he whoke taha e ki kolo, oku i loa he ni ko Rolleston, pe ko e maka kua te kai. Ai e ko whee vahe vahe ake ka kai, ko mea oku na uhanga whawhee hoana ki, ulua ki. Ko tō taha ko tō pē na i teu teu, te inga ke whiri, hono whawhunga i koe ni i he kōsirio whakakolo, te nau pe he te nau holoki ai mea hono kotko tō pē. Io, Holoki hange ko ia ko to tongi o e api. Ka he tanta taupe, ko inu ko mau e kakai ia. Holoki to tongi api, ka to hiki hake to tongi o e wai. Una ke ke ko pe, e aho ko ina alu katoa pe ke fe tupe ta. Ka ke i e koloni, o hoko a e fe vahe vahe aki, pe te upe he pe, a ngahi whanongo nongo ko ina ia, ko taha ia, ha me a whakawhie fia au pito, au pito. Kata ha poke o e ngahi panoa no to kotope ko e lau ko ia e ngahi u mea o whamatala ai i he mahino mai ko e kautongane uraki o mai ki ha moa ka to tonga ka mui ngahi u feitu ke he te he. Maria au pito. Ta kia ia e se hui tron wai ha tō taha. O kōpa kai hifo ukai ko e tonga e nieka ko e pāpa pālangi. Whakamooni mai angei. Pea umae whamo oni a koe pea mei tonga. Mei heki kolo koni ko nukureka. Koe kau fekumi, ne nau pehe. ko feitu weni ne kamata ai ai kau Polinesia. Aki pe ai whakailonga koini, ko e tofunga ngauhi kuro ipu umea ne kamata ia te meheni. Ko hea whafuafua ki mua ia kalaisi pe mehe hivange au ki he varunge au ni manoa. Pe akulawe koini ki nukureka, fe fia maupe he alu maupe ki tonga ave, ai kawako ensinea koini, koe, koe feitu e whamooni ki ai kono pangope, oku te eki e hanga e tonga i a langa hame hange koe ia koe, koe ngahi umea kotoa koe ia hange koe hamunga me ngai feitu pe he koini, koe feitu weni, oku i foki i whapapalangi koe potri, ka te tau pe hepe e tau tolu, koe tufunga umea. Kuro e mo ipu ngai umea kotoa koe ia. Pata ha foki hato e whanua nongo to koto whakafi e fia, kau hi koe mata apure tonga. Koe ne, ne, totonu ke rotonga ni, o rotonga nofu atu e ki koro i Lontoni, ko Sitka, i he vahe, ki vahe se tu koe ia ko Bromley. Ko Bromley o koe ai e Bromley i he koro ngou e kakara. Pea koe ki feitu koe ni, a Sitka ne totonu ke iai. Koe hāno uhinga. Hanga e he kau ngā ue koia i he marawa ka puna. O ngō e ka kalā whakatonga. Koe ne pāspōti tonga. O koe kaike i hatu unga rerei. Mō tua lahi o no ngā e aki. Pea he i kaike tāria i Britānia. E tāria i Heni, tāri i Sene, tāri i Tūpai. Pea kaike tāri e te whakafoki mai e me Britānia. Pea mea whakafiafia, koe hui pūwhaka mōre whoki, pe koe whāpia whia pe koe hanga, he taha heni o e toko taha pe i e ki whaitū ko Southbridge. A koe kui ai nei ai tupu ai a teen kāra. Pe a one hanga o toe liriu atu. Pe koe mea whāpia whia, koe ara pe mo tokoni mai koe a ofisi kon sela tonga i Okalani. Koe hui ke whai a hono whaka wawei. Pea koe hange koe lau, i he pongpongi ni o mao e fua matala, ko ne ma a ene pasporti ko ia, pea ririu ai pe ane pohe toko taha ko me fua fi, ko hi ko ne ma ma a, ke puna pea me o kalani. Ko toko taha ni foki, ko e me fua fi fia ko no o mai me tonga, o ako, ave ki, ki i tari tau ai e taha o vai ngā kapulu. Pane tala mai pe me i tari ke whaino hino koia ai kautonga pa mo ngai toton ke te whok mai pe ki Nusilani. E koini na e tau i he Canterbury B o wai ngalo fine ai toko tahani. Pea i kai ngatai e koini to eke atu ki Sit Cup koia o Englandi. Lahe ngai u kalapu hene unau whengawe ak au pito te fito te mo Britania. Ka mea whua pefia. Kauhi, koe lawa koia e tokoni, a ngā ue koia ofisi kon sela tonga, tau ngā ue koia whakamalo at pei kai ngatai, ko mea nia na ka whanonongo le rei ki he whaifatongia, pei kai ngatai, ka tahana iaha ngā whai ngatai ia pehe o kuiai ai tokoni ai. Pea, koe ki ongo ongo pei ia kulawa ke mau atu i he ahoni, ka malo apito ho mou mea mai, ka mou,
3: Me a. Hoi ka inga. Tu mua ke whawhi loa ki atu e fwoi hiwa koe ni koe story to tell. Pe koa fwoi tala noa ke tala. Ko hiwa, nai wha uia mga tu unga i angahi au shia a ki whamiri e toru. I hena o whanonga koe ia o e huhu malu i. A ngahi whawhihu ia, a ngahi iri fia, mo a ngahi veive ua pe aonga a huhu koe ni. Story to tell. Hiwa i he tahene koe ia ko Betty Ann. Koe mawha tukituki o e whatongia o e mo ui. Neongo koe si whanga ki konga toto a e ni o ku huhu. Malu ka koe whakawhihu ia pe he ofa. Koe ngā he whiwhiri nei whai e he mātua. I he mooni mo e mahu i ngā ia he nau whānau. I he taimita tau, ko hai o ku pōpō mai, mo tokoni mai ki whanki mātua koe ni. A story to tell. Ko ha talanoa ke talanoai, mo ha whatongia ke whakakato i he ofa.
4: You're now listening to PMN Tonga.

Kolaia, mo e leo malie o fotu muko fisi pe he foki kia Romano Kolo. Ko tata miku o toi mini te walu pe hoko ai fitu, ko le bege whakatulo atu he pe a ke hufanga i pe i he tala whakatapu na e kamata ake John Paul e ngawe e ahoni, ka hu whakamalmalu atu ai, ka e atape mo e fine motu ani, ke whakahoko atu ai fatongia me he e tau polo kalama pie mentonga, me he Radio 531 PI, ai au mau i okalani i he FM tahano awa poini wa, pea i pe au tatau pe o kuanga maheni ki ai a ki nao tolu ko ia o ku itu a okalani. Fata wange mo mau hae fia filelei i he fefini, a whaka ofa fokieni i okalani, pea ko tui pe, pea ui aimpa mo amanaki, o ku wongo maali e atu ai ui ai polo kalamani i he fefini, pea toka maali e pea mo ngahi mea kotoa pe me apina, Piko fe pe fitu o ku ke ma wai ai ui ai le te oni whata wange o ku ke ma au hae fia file lei. Ie wakai koia ke tau ngahi polo kalama ki e fia fini wanga anga peheni. Hoko koia ai fitu ko e polo kalama langi kakau ia. Polo kalama ini o ku o atu whaka wike ia me i he le te oni. Whaka tau mua ke tokoni ki he e tau whanau tō tupu. Pea pehe foki ki he whanau ako. Ke nga o feinga, pe a mo popo, ke a te ngā tole mātua, ke nga wa usia, a e tamu a ko ia, o ko nga o tamu a ke a ihe kaha o. Ko e wikeni, wha hoko atu ai polo kalama ko ia e pesi iki, ka uma a foki a siutiti pasa. O ko whetongi tongi foki e polo kalama ko ia langi kakau, i ono wha hoko atu e he tau loa, ai o wha hoko atu e a lista tafu, pe a mo osa ia si kupu, pe a whakahiri wike ia, pe amo e tau tupu ko ia talasi te tau tupu tonga, e kilifi pope, pe amo e nau whanau tau tupu. Hafe ko ia ae walu, ko e polokalama ia ae sosa ieti lea whakatonga. Whahauka tia he fia fini e se fita hao uli, ka uma foski a palofesa toke tā te vitaka iri, tēnā whahauko atu ae polokalama ko ia e fia fini, ko hui koe kakato e tau e ua, o e sosa ieti lea whakatonga. Hoko ko ia e walu, ko tala tala i whale ki he mo uilele ia. Whahoko a te polokalama koe ni e toke ta seone waka, ka maa foki a toke ta e tuini mao. Whama mawha e polokalama tala tala i whale oi pōni, i he mo uilele i ko ia ai ata mai, pe ko e mental awareness ko ia o whakamama whai, whakamama nalahi i he mahinani. Hafe ahi wat, te tau whanongo ai ke taha oi kau whewhine pai late ko luse ane whetuani Bowden. Ko e toko tahani na ane whakahok whatongia i he mala e koini oi pai late.

Ione koe hi koe pre-cop ko ia tolu taha, nai whakau ko i fisi i he wike whaasinga wike kuosi, nai ka watu a si one ki ai, pia moe ka taki, mihi ngai whanua koe pasifiki. Hawhi hongo fulu koe polo kalama whakau wike ua ia e tutua ahina. Polo kalama koe ni o ko o atu ia whakau wike ua, i hono whakau ilo ngai, ai ngāwe lava mea ai hoi ki whawhine, O i kai whakangatangata pe ke malae o ia ko, ka oku kao whoki ai, pe mui ngai malae ke he kehe pe, oku whakakaungata maki ai, ai ho e ki whawhine. Whahoko atuia e toke tāli Tia Simpson, pe whoki kia e seta whinau, pe a molo sapongi. Ko e whelafoa ki o pōni, whelafoa ki o pōni oku tuku ma ke heia, ke whakahoko mai ai, ha o mō ngāhi pōpō aki talamonu, ki mō tolu, mō mea mai ke polo kalamā, Kauhi ko e manaki ko ia ke vainga e tau timi whakafonua li ki whakafonua atonga. I e tau i ko ia i pua mamani, pe ko e timi tonga 13, pe ko ia oku tau ilo i aki mei he lahi o vale vale o au ki he vai vai ko e timi mate matonga. Whakavat e tau laine telefoni ki api ko whepe whetu ke i ai, kau ke whema o ke ai hapopo aki, lava peke ke tā mai, i he telefoni pe ko tohi mai lolo tonga hono whakamafola atu ko ia ae polo kalama i he e tau pesi Facebook pia men tonga. E kau mai foki a Te Vita Vaikona, kau ma a manu foto ki he polo kalama ko ia hoko i ahongo fulu ki hawhi ae tahawa e o atu ai ae polo kalama ko ia. I e hoko ko ia ae hongo fulu maua, ko e polo kalama ngā maheni ia o e pongi pongi tu apule lulu ai e whakahoko atu ai hikule o e whakatua melie e whaifikau toketā linta whakahoko atu e polo kalama ko ia e pisope se lo wini si lalavea kauma a foki a uhina i London tu i fua pe amo sione one vela tupou pe ke amakatonga lewa ka veinga e ua o ku whae whakatala noa ki ai ai polo kalama i kure o e whatua melie o kufuwhie ma o ke ongo pule anga a Australia mo Nusilani ke whai hatala ofa ki a te kinau tolu ko ia o ku no fota e whakalao. Ko i wā lewa, ko i ongo o live e wā pule anga pe mo i siasi ka e mālohi a whanua. Ngai whasi tu uki mua e hongo fulu o i wike. Polo kalama ko ia i e hawhi ko ia ai tolu ki mo tolu o ku mo manako ke whanongo e polo kalama koe ni, ka mai pia mo e ngahi le o koula, o e hengi hengi, ue nei lontontu i fua, te vita maka, ka maa foki a sione o ne vela topo. Koe ngahi fasi yeni, langakari o i pae a pia mo tolo a fili mo e hala, fo i lole pia mo lui fa, sa tana riko riko mo kasai ni vai pulu. Kwa i All Black mi fale loa, teine la tu, api ko mana ai hau, pia mō Sālesi ka fusi, koe mele pēne o ingeri, tako i ka hihifo, hala hono mui pia mō tolo a whiri mo hala. Ka maa foke laka ko ngā, ka fusi brothers, tuku ngā mana tu, mō siale iongi, pē ke pusi kai mō ape a mō loifā. Koe ngā hei fasi e ni e hongo fulu, mana koa oe wike, o atu ia i he polo kalama ko ia, ngā hile o koula, ngā hile o hengi hengi koula. E ue nei lontoan tui fua, pia pefo ke ongo tangata, si one one vela tupo pia mo makatonga lewa. Kai ke he tau wakai ki he kautame a ko ia a sare si kaufusi, si e te fie whanongo. Toi pe lau sekoni pia hoko ai fitu, Nolo tonga tau tartari ko ia ke tau polo kalama o ku hoko, ai a koe polo kalama langi kakao ia.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko wātari a uri, me kautaha e Planet Cars, me nau whanongononga mo tu waki ke hui keni, malova.
2: Malo, o vite tau te mau e hirasi pa kolokon, ma umpunga maari, ke lau ke oate tau ngai u tuwaki ka maa, ngai uong leiko, ka mo tau kotaha koni koe, Planet Cars. E ki mua, ai oate tau ngai u tuwaki, kolo te kata e ngai, ai popuaki, ai whamalo loto honga koni ko tau kai ngatonga, uike tolu koni o sin, la vai oate ngai u meheri koni me tau, kautaha iloa koni ke Planet Cars, koe ko oate whamalo loto honga mea ki pao tolu. Ko e Planet Cars, ko e kautaha ia e ai tonga. Tō taha tonga, pau kei mo no pare ensinia. Tōng koni, pau kei mo to e tū loto ma tōru ke hoko ka mito mene ato e paenga kautaha. Hau ka tōn mea umea re, oat mea kua tōru. Nga umea re ulahi au pito. Tau te vito nke ngai u iuti, tōku ngai u tapol ket. E ku mana koa, kei mana koa au pito pereha e Ford Ranger. Ka umapo, kuia i kua tōa ta Hilux ka Gascony, Colorado, Holden, Colorado, peke ngai u Nissan Navara. Tungu met ngai u Toyota Hiace, sia hongo fulu, sia tahaua. Pongai mo e Hiace komesiare, mau moi a i dani. Tugehen ngai u Pohuru toa kekehepe. Pongi ka kai bensin de lei, mau moi a lahi au bitumain, ka mai tau ngai u Dabeen koe sia titu, sia valu, mau moi a. Oia, kakafia me he tau kautaha koni ka Planet Cars ke i tau kainga tonga. Mana tuku e mutolu ena kuke mot sau te. Tani tini, o au ki olunga ki up north, i Whangarei, ta tau tofu peia ho. I jai mo e i o kawanini, whainga fuka ta tau pe no ate mene reia. O ia, ke te poni pente watka ki mutolu, ala wiki mutte, whainga hatonu mi madolu ka maha madolu ka pola wat ho mea lele. Finance, whainga fuka au pito. Ege, ke i tuku pe me promotion koe a e, tau kou taha koe ni e Planet Cars, Apo kau mea re, ma o taim po toa e tahase. Ma o toa tahase. Koe ake toko ni atke utko pensini, ke ima mafa pe pensini. E ke koe, umea kotoa koe ia, e ma ui hao telefon me kate au, koa kwa atari auri, uke telefoni, noa ua taha, noa ua nima, pitfa nima, paa hiwa, ako nea Planet Cars, uma ui hao te au ki tono ei, ke Nelson Street, i one hanga. Mandu kwa vembe pangi mia pei tok tano ka ko pri ki tano ko to promotion ko ni ko pri ki ma mi ai dem ki tes ko ni mi ai bo a vi do ha mi ai o pa ha ki to ma to
3: ta ta te au fai tu mo ma be bu yang hem ho e ki ka atu mo a ki fano no e ko ni o ku ke fe ku mi ki ha to ke ta ni fo i sa te o ka lani o ku ne o atu e ta po tu ta ha ke te ko mo family ka pa ko ia wa kai yang mo a e ma ti mi yang fa ka me a i he shine dental ni ma fi tu fa great south road manukau pe ku ma la fo ke to o atu ta to tong e ku ki ave ke wins be acc e kai ko ia pe ka ku ta to tong fo ki nga au ko ia ki he fa na ta ta ha ua ki ta ha valu ka ku ia e nga he ma ka tu nga Fefe hao sao te iho ofa a ngā hana fo ini fo koula. I e Shine Dental, o ngā ulawa whai kotoa e ngā oe koe ni, aho pē taha. Tuku ke nau hanga o ngā hoi a o mari mari ke whetapaki, o guia i e ngahi mga tuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he ngā ulawa o tāri ai Afterpay, Q-Card, mo Zip, koi ai. O ange hawhenga maari e ke Shine Dental, ke nau whafoki e mari mari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fit Fa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki e ni pe moe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu o noono whaafa. Pea kumika tiki nau tolu he Facebook moe Messenger. Shine Dental.
4: Kua liliwe lao, whikau aki mo Starket malo i mo oi, pe koe life jacket. Kua pau ke tui e Starket malo i, e he taha katoa pe o kuheka i hawhaka, mita e ono pe sihi foi. Te ke mau kato a ngahi whakai ki iki, i he maritimenz.govt.nz/lifejackets.
3: Romo e kato mo e ki whanono o ia koe ni me kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O wato e whanono o ni ia ke kau mi pa e kulupu. Whakatoka ngā iange, ko e tau polokalama whamalo i sino mo whakafu. Feohi, o whakahoko ia me Star Hotel, tuasila tolu hiwa ua Great South Road o Tahuhu, Auckland. I ahupure lulu o e wiki kotoa pe me taimi hongofulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te i ki he mahinani, e whakahoko ia aho pure lulu ua walu o katopa ua afe ua o no. E iai mo angahi pare ki he tau whea uhi disco, ua olos, pia moe aloha lirei taha. pe a koi ai, pe koi a, wata ha wha afe, loto maa whana mōni ke kautou reka reka kotoa pe o loto aokalani. Ke mō mea mai ke he tau porokalama wha malo sino mo wha whiohi, e ko ho mōi lerei mo ho mōi whiwhia, ko e moto ia We the People, wha papatu, piriki talanoa.
1: Kore whenga maari koi ni ke o atoa e ki whanongonongo koi ni. Nai toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koi fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koi talo tonga, hopa, moi lai pere o kukilo e wha i he tangai. Koi fwoi ufi, koi tau meire, koi lose, kaho kaho, moi paa holo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koi noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mau e mea kotoa pe ambe iai. Malo.
3: Pupuang hemo hoa iki pe tangata e te au whaiki tunga ma o ka atumua a iki whanongonongo i e koeni. Ko e whinga pa anga a Mayflower Girls o kui ko e polka.night. Po whalai te koe ni hongfulu ma aono o ka topa, hongfulu pi ema whai atua iki he pahia. Music by DJ Dew. Feitu o The Naval Bar, ua wha tolu K Road. Turi ki enio K Road bea moe Pitt Street. O kwea ngai tiki te lulu pare ulu aki ko Red Label e ta. Tiki te enima ki Halloween Party he po ua tolu ko ia o ka topa. Tiki te enima ki he Pacifica Tafitu o Novema i he Naval Bay. Pareua, Le Rev Perfume Set. Pema tikite e tolu ki Halloween Party TLANZ. Po watolu koia o katopa ki he Naval Bay. Mwe tikite e nima ki he Pacifica Hope Foundation Tafitu o Novema he Naval Bay pe. O guiai pe mwe pare makeheia ki he teunga lerei taha. Best Polka Dot Dress. Singolo. Pema Best Polka Dot Dress. Kapolo. Fetutaki ki he noa wafitu tolfa fa no noa tolfa.
0: Now listening to PMN Tonga.
5: Kata taimiko o se miniti e tanima mi he fitu. Ta hoka peke polokalama ko ia o ku hoko ko e polokalama langi kakaueni. E fefini o ku ufiefia ke u tatalelei a e fraafe ki he polokalama ko ni. Pesi iki. Kauhiko e kefafaka po talanoa. Fika waki pe a moe... Polo seki ngā ue, pe koe polo kalama ngā ue, o ku amanaki ke nga o whingawe aki whakatahai, pe moe ko sirioa o kalani, pe foki ki e pule anga whakakolo ko ia a mangere pe mo o tahuhu. Malo e tau mau a e fiafini i pesi.
6: Malo e tau mau ke fiafini, whawhetai ke iki, malo e mau whainga maarie, ko hingoa ko Elizabeth iki, pe ko whafofonga mai ne kulupu ta anoa kia e tau whafofonga. Christian Interfaith Network.
5: Malo opito e pesi pe a koutui pe o ku tuai mai a e tō tāna e tōke tau ka whātahi e whiawhini si titi ka iai pe taimi e tōke hū mai ai a si titi o ka mai ke polo kalama kaike ta whoki mai mua ki he polo seki ngā aue koe ni kaike mua ke ta hoko atu ki he o whakamatala whika o ake pe a mui ngā aue koe ni lawa ke kiki i whakawhi iloa ki mai pe koe koe ha holakanga i he ngā aue koe ni.
6: Iyo, malo apito. Koe ki polo se koe ni, pe koe polo ka manga awe koe ni. O koe kurupu koe Christian Interfaith Network, pe ko au lewa koe sea ia ai komiti ngā awe koe ni. Pe koe mao tamu a ke whingawe aki. Ai to utupu kotoa pe me he ngahi saske ke, kai pe whake ngahi community ke ke. Aia o ku nao nofo pe ko nao whakotu ai maangere pe ko o tahu.
5: Mahina foki e pesi e taulahi inga te tau tolu amanaki ko ia ke whakahoko ai whiri.
6: Ko ia.
5: Pea ko mō ngā we foki ke mō o ko mohanga o, o to o mai ai ngāhi siasi pe ko e lotu ke whai aki ho mō ngā we pe ki he community o ku nau ngā we o ku nau whakautua i mangere mō tahu. Mahina lewa o kai ke toi whakangata ngata ko e ngā ue ki he toko taha ko toa pe oku nofo i mangere pe amu o taho koe.
6: Ko ia, hange pe ko halau, oku ata pe ko ato taha pe. Kana e kamata pe ngā he kurupu, ngā he kurupu ka este ane, pe ko ha kurupu ngā siasi, pe ko haka kai rotu, ka oku ata pe ka ataha oku whe kau mai.
5: Aia ko Interfaith Network, ko kurupu ko ni pe ko Interfaith Network na e osi i ai pe ia pe ko kurupu fo tu fo o, ko uhi ko polo seki ngā we ko ini.
6: ko grupo penai o si ai pe ka ko ni to i to ko ni mai ai ai ko si rio pa ko ki ma to ron ma o fe fe ke ma to o fa fo fo nga to ai to to po mo e mo ki na to fe nga o ke nga o fra ta ha mo ka kai ai ai ma ngeri mo ta ho
5: Nalo pesi. Ko tu ko ia ai lipoti ko fika aki pe mo to lalo. O ki na to lu ko ia presi sita tu ke fili e ongo va henga ko ni. O ku to lalo ko ni ia ka kai pasfiki pe pe ko fika ka to o ki na to lu ko ia no fo ia mo feitu ko ni.
6: O ku hange ko ngai pe se tu tau so ke ai o ku to ku mai elections in set o ku fu to lalo o pito ai pe se ti ngai tau tupu ai ko tau ta va lu ye ke tau wa fa o ku ke nau o ku ke nau enroll ke nau fiti i he fiti ko ni amana ke tau fa hoko kai tau te fito ke ai e tau ngai kakai ka inga pasifika
5: Koi hale wa fuko tutu ko ia o e ngāui koi ke mōwhai.
6: Koi ki ngāui fuko tutu ko e au e whakahoko e mau ki i tokoni o kwhai ke whiri ai a ko e ahua wha o katopa me he hiwa ke tolu e whai e mau ki i drive-thru ko e tamu ai ki e mau ki i programa drive-thru ko o me a mai pe ka mau tokoni atu ke hono enroll ko e ke lava whiri ke i he aho fitu o novema wafe wano.
5: Mau inga fo geni besi koe ui koe aho wani ma o ko ngata ai ai ngofuga koe ke te le sisita ka pau o ko te fie fili.
6: Eh? Iyo koe ia.
5: Te le sisita ke fili o ngata ia e aho wani ma.
6: Iyo.
5: Aia koe ngā ue koe nuk mō whakahoko, drive through koe ni e whakahoko i loto whare ia, eh?
6: Iyo koe ia.
5: O ko whakangata ngata nai pe eni kia ki nao tolu nofo i he wahenga koe ni pe o ko ka pau gata haia o nofo ia i Hendersoni. Ka oku i he feitu uia koe ni i mangere ia i aha toko naki koe whakahoka drive-thru koe ni. E ngofua pe ke aluatu o le sisita e pe ai ka pao tigai ke le sisita pe oku kakai pe i he feitu koe ni.
6: Oku ataa pe ka ataa. Koe uhinga pe oku ai i loto whare ia koe loto koloia pe koe loto tonga ia mangere. Oku ataa ia ke hato ataa pe oku nofo i feitu koe ia pe koe ataa ufie ewa mai pe ke mau toko ni atu ke hono le sisita koe koe hi koe koe whiri koe ni tahanga ki ai.
5: Pesi, oku mahino pe foki mahalo oku toko lahiangi ai kakai la lahi koe ia was le sisita i he tau tupu. Pea koe tau tupu foki oku ki i hange oki i matawhai ngata ai tai mene ihi ai ngā ue whakataha mo ki nao tolu. You have to speak their language, he? Oku hei pe e nao whai ngā mō sila te mō tolu. Te mō whetu utaki, mahino ange ho o mō whetu utaki whakatau tupu pe a ki mō tolu ia.
6: Koia.
5: Koe hare wai whounga, oku mō ngā ue aki ki mō tolu, kou mō whakahoka whatongia. Ke tau lelei, pe hū lelei, ki hef tau tupu, koe uhi ke nā o ore sisita ke whiri.
6: Eo, koe mea mahu inga ia koe tautupu la henge taimi ukoe ke nā o fie whanongo pa koe hange unā o te ringa veri iyo koe ia ke kakai la lahi pa koe ki mau tolu lewa o kui mai ki mau tolu henga hi kakai koe ia ke mau hau o whetano aki mo tautupu ia le volo pe tautupu he koe ki mau tolu pe koe tautupu koe ia
5: Mālo au ki tō pesi. Ko ki mō tōlu koe mō whakahoko e whatongi. Mō tōko whiha ki kulupu koe ni, pesi?
6: E tai mini koe ki kulupu koe ni. O ku mau ihe tōko wanoa koe ia. Tōko wanoa mahalo. Koe ki fuu mau ke whika totonu. Kau ku mau osa owa peho tōko wanoa. Kau ku mau kau ataa pe ka pau ia hato tupu whi kau mai. O ku ataa pea.
5: Me he siasi kehe kehe, pia moe matakari kehe kehe.
6: Koia, iyo. Oku kau wai ku. Koi ki kurupunyo kau ki ai ai ngai siasi tonga, kai pehe foki ke ngai hei siasi muri. Oki ai whafofonga me kau hamoa, oki ai kau whafofonga me kau kukairani, pako oku atape ke hata.
5: Oku to iai hafounga e taha oku whai aki ho mo polo kalama ngā aue koe ni, ke mō wāwai ki he kakai koe ia i he community, tuku ke he a drive-thru koe ni, whakahoko, amana ke whakahoko i loto whare ia. Oku to ia hawhi tuku ke he pe koe whainga whaunga mō. ngā ue ki ai ke mō lava fitu tā ki ai mā community.
6: Iyo, o mā o ngā ue a ki ai social media. Pa koe social media ku mā o hanga ai whanki video mā ngā hita ngā hiri topics ke mau fita no aki ai pa osko ia ku mau ngā aki mo e ngā hei siasi ku mau alo ai ke ngā siasi koe o ku mau kamata pehe siasi kai e iai pe ahu te mau huatu o tau kauwhataha e community.
5: Kaya nā. Nā lo pesi, ko tui koe tau tupu o ku iai pe e nau wakai ki anga ko ia ngā hei policies ko tuku mai e ngahi whaahi e nau ngahi palani mo e nau ngahi tamu a ngā aue mo e nau ngahi palo mesi mei mei nai te siwa tu e mei mei ke whakahoko ha anau pure anga pe koe. Ia ki mautolu ko ia ha o mautala noa whakato o tupu. O ku kauna e bea ko ia ia whainga mea tene hanga whakai ai ke na ki nau tolu ke na wale si sita ke whiri ha nau wakai atu ki ha polisi a hawha ahi o ku mei mei na sio e kau lelei kia te kina tolu i he ako pa moe ngā aue moe anga e nofo.
6: Ko iyo e iai pē ngā i fō ngā ia ka koe mea taimini koe tau tupu o ulahi ngā hi mea o koe ke mahino lelei ka nā tolu pa koe ngā ue ngā o whenga i ke whai koe wha mahino to anga ai fuu whia mao ke nā alu o whiri.
5: Malo a pito pesi pa ku mo ni lahi ai nga we ko ku mo hiki ni ma ke faka hoko pe mo fai fika o pe ko tu ko e mata pa pe ia ki a o ngo ia ere o ko e tu o ka o ihe nga we pe a na o ka fo ki e fili ke vi ka o ko na le o ki ta fa ki ko ia fi ma o ki a ki a ia ia me a ke he o ku ke loto ki ta
6: fa osa ke fa fini pe ko ha me beta fi la ve ki ai e ko fe fi a pe ke ma fa nga fa malo atu no ma ha ki taim pe hen ki ta fe bota no a ki ai pa ko ko e fa amu pe ke ma hin atu ko e necesita fu fe ma u ya ki mu a hawa ni ma pa ko e ko uhi ka pa e kai ke lava ko firi e hau fitu a novema pa ko e fra amwe ki ma otor he ki komiti ko ni ke mo a me amai ke tau ka fuata e feto ko ni aki mo e feo fo fani pa ma ola va to ko ni aki ate ko e ore sisita ka la va ke firi ko e perin ta malo au pito
5: le mo to me amai aki a pesi iki me he olo kala manga we ko ia interfaith network o ku nā tokoni, ku o whawhau ai polo kalama koe ni, i he whenga awe aki ai ko siri o whakakolo ko ia o kalani, ka maa foki ai ure anga whakakolo a mangere o tahuhu pe a mo Interfaith Network. Ke nā o tokoni ki hono whakai ai ho tau kakai. I kai ngata pētou tupu, iai pe whakuma ngahi mātu ai a.
6: Ko ia.
5: O i kai peke nā o tokanga nā o tōu ke whi.
6: Ko ia.
5: Ke nā o alu o le sisita, o ku ngata pē le sisita koe ke whili, i e aho wanima o e mahinani. Ko ia ka pau koe tamai koe, pe koe whae koe, oku ke mea mai ke polo kalama koe ni, ka oku ke nofo i mangere o tahuhu o wha mai. Fu ufi e mao e kulupu koe ni, ho o moutoko ni, ki he tau tau tupu, ka pau oku te gai ke le sisita, a koe mātua, lava atu lewa, koe ni e whakaho koe ni iloto fale ia i he aho ua wha. Lava atu le sisita, pe a ka pau te gai ke le sisita, pe a moho wha nao, kātaki. Uta tu mo ki nā tolo, ki awe ki nā tolo ki nā lesi sita. Pea ke tala noa i foki i api. Ai ngahi mea koe ni ke mahu inga maharie kia ki nā tolo, ai uhinga o ku fie mahu ai ki nā lava atu lesi sita, ki nā ukau i hifiri. Wha mā loa kia te koe pesi, ka uma a fota si titi ni ongo kua lava polo kalamati kei ke mea umai, ka koe atunga pe ia o e whanonga ku pau peke pehe, ka ma foki a igirifi pe a mo a fafika o igirifi popi pe a mo ki nao tolu o ku nao tu whataha mo e Interfaith Network ke whakahoko ai ngā we mau inga koe ni tau tok whelongo aki i he polo kalama hoko
6: Mahalo a pito
5: Tau waka hi ke mapu awaya pe a mo e mate ki e fuka o tonga.

0: mai tau to e ma o fe fin pe a te ku fa na fa tap ko a fa me fa ni kai ho kat ai fa fa tongia ma e society le fa tonga pe a e fe fi di fo ki din ta o ku fo ma fa na ku hi ke fa kwat ku ai programma ke ai fe fin ko e ma na ni fo ki na e hoko ai e ta u ia no wa fo tu so sa e dinu si lani pe a in e beok ma tu i ko e fatongi a ma o inga ke fra hoko e programa ko e ma na ni ko no fra fe i a e se a o e so sa e ti ke ha mo fa han fra ma pop ke na nga o ko i ko ma si tu ke ai fo ta o e wa ko ko mari wa tu pe in e pe ka ke tu fra lo lo ka fra filo ka tu ke presteni a e society le fratonga a toi ta te ta kairi me hawai pe ku hen he fiafini te ta malala mai ke fa fatonga he fiafini
1: yo malo apito se fito
0: a tu ato le fa mai ko ni ko lo kula he nga he ke fa ke fa ma popo ka tu ato ta mi ma malo
1: yo malo ko to mo ko ke u a pakatapu ki he tangata ifonua o vaihi e be ke tangata i whanua o Aotearoa. Ka e ata ke whahoko atu a e whatongia prokalama o e Ewhia Whini, a society rea whatonga. Pe o kou hen ke whafofo ngā i atu a society, ko kau ngā sea whoki pia mō mele nei te tau moe whora, wa ia kupi maua ngā sea i e society rea whatonga. Pe o ku kawai foki pia mo Sefita, Hauri. Ai pehe foki ki he kau me mipa e tokotaha nima o society. Ai a ko Ritia Simpson, pia mo Eseta Finau, ko e ongo tauhi paa ngāia. O Sefita pia mo Wanba Havea, ko e ongo sekeitaria, pa o Wanba Havea o kui Australia ia. Ko mele tonga Aratini Finau, o ne whafofonga in mai ai Universit Whafonua Tonga, i e tātua te whito ki hako anga ki he rea whakatonga, mo e anga whafonua. O ku kau mawhoku mo Yoko Otsuka, ai a ko e tokotaha in goe parofesa i e tawhaki o e rea, pia pia ki Sashi Laiu, mi hena pe me Aotearoa, pia pia ki a Paratasa Havea, e taha pe o ku iloa hena ko e parofesa i e marae o e a kope pe fungi i he sae nisi. O tina o tunuku me hena pe me a te aroa pe pe heki a lupe i laiu e whafofonga e mai komiti tala whafonua o mere vete pe pe he fungi ki a Miriami Puloka mo Ivy Puloka pe a ko e kakato i e kao me mipa o e society le whatonga. Pe ai pe e ku ata pe ma po po ki fi ka nga mama ki a ai vi pro ka pe pe ki a vi am pro ka ko i ko e tau fa ko u ki ton u yo na ko to fare pe a ma lo tu ki na wa i e te mfa nga ta ko ni ke fa ta wa me ka o tu a mo to ko ni e ho ko ko e vai ka wa ki no to nga e ai ho wa ko ni pa mo e te mi ko nu na o no ngai mo me fa e ki ko e ki ripoti e fia fini e rita pe pe ki a se vita ko e fra hoka tu e fra mana tu e tau hono ua o e society le fratonga ai ana e tanu pou foki pe mo kamata i e aho fito o ratopa ua noa ua fa me kon kutawa meni o ratopa e ua noa ua no ko e lava le re i e tau hono ua o e society pe a te ufai pe haki i fra matala no no ki he ngahi ngau e tau pepe ko e ngau ku o lava he society o au men ki he aho ki he tau ko no noa. Ura ki pe ko e mau oku, nei osi fotu foke mau konistu tone, pe ku osi te sisitaia i he pureanga nusila. Pe i he konistu tone ko e ni, i he taramu ake konistu tone, o ku iai e whamatalai, ko e mahu inga whau, hono puke puke mo pao toro aki o lea whakatonga. I tonga pe pe he foki tua tonga, ke tu loa o tupu tupua. Pe a oku iai e ngahi kawe inga ngā aue, pe ngahi taumua ngā aue e ono, a society, pe te u taranoa atu pegi he ngahi kawe inga ko mau lava o whai e ngā aue ki ai i he ong tau koe ne ua koni ko mari watu. Urua ki pe koe kawe inga urua ki koe whare i moe whepopo waki moe pure anga tonga, ke malu i e rea whakatonga. Aia ne osi tuku atu e tohi, a society, ki he eki pare mia o tonga, mai kautaki ke whakatua e rea whakatonga ke konistu tone oi whanua ke tauhi ke tūroa ai ane o si iai pe whakamatala ki ase e whita ki mua ka koen ku mau o si whakahoko whake tohi pe ane te ame mai tohi ke minista ako kia toke tā moare o tunu o kore atu ki ai ke ane whakahu atu mua e mau fie mau pe koe kore koe ni ke whare arena mui kapneti pe ane o si mau mai tohi me teia o ku whaha mei o ku iai ni fie toko ni mei ke ngāwe o ku mau whakahoko pe ku hoko atu pe ngāwe koe ni ki he tawaki koe ni ki hono puke puke koe ia wera whakatonga ka koe taha ia mau tau mua whika ulu aki pe a ku o si kamata tala no pe ki aia se fita ke lawa ke whakotu u atu koe tāna ki ia ki e tau konistu tonde koe ia whanua a hono maru i o e tau wera whakatonga ke tu uroma Ko hono wā pe, koe hoko atu, e lawa le rei whakono le sita koe ia e society, pe a ika ike ngata ai hano le sita ka ku i whakahoko whoki mo e palani whakahoko ngā aue e society, ke tau e whā koe ni ka hoko mai, e me he wanoa wano ke he wanoa tōngoa. Ai a koe, mai palani koe ia ku mau osi vahe vahe ke ngai tapa ke ke, ke lawa ke whai ki ai ngā aue. O si whakatu u whoki pa mo e mau tohi panke e society, o tuku pe ki ai toka mena ku iaha ngahi ofa e fie toko ni mai ke mau society mo toko ni mai ke ngā awe o mau whakahoko taka pau ku iai whakafu ofa au pito ia i he society ku o lava whakahoko ha ngahi ako ai ako e ako ne whakahoko e mere nai te tau moe whorau ako koe ni ki he tufarea pe moe tufirea ai ako e tufarea ko e uhi ngai e ki he ngā oe mahawi ngā whahoko he mātua ko hono tufaki o e rea whakatonga ki he whānau pia pehe ki he whānau ko e nau tufi e rea me i he mātua ai a ku ko e ngā oe mahawi ngai ni ki hono puke puke ko ia o e rea o kamata me i api a whakai whai ki he ke heia me he mono ako e rea whakatonga i loki ako pe ko e ako i he university ai a me lai whakono whahoko ia i he rea whakapiritania pe whakapapalangi kau ku mau whakahoko en mau popo ke mātua ke nau rea whakatonga i api mo na wako i aere whakatonga ke tupu ha ke whanau pe i tonga pe pe foki ki tua tonga o ngau ke iako aere whakatonga koe tamua ngā ue e hoko koe langa mo no popo i o ngahi rea fo o ki he mau rea whakatonga na lawa foko no hifo aki o e oa tala uhinga whakawhaito ai ne mau o stara no pe ki ai ki mua ai ana e whakahoko ngā ue ke ni e Dr. Ivy pia mo Dr. William Bullock ai a koe ngā ue ni he mara e mahu inga o e whaito o pe a o guia e ki oa koe oa foki e linta koe e rea mau ngā ue ki he app ai a mau to o mai ohi mai rea koe ia mi he whangota o ngā ue a ki ia ki he mea ngā ue koe ni whakateknolosi a koe app a koe koe oa koe ni ulawa peke ke mau ia i he ope pau tai totongi ai oa koe ni pe a ku whai foki mo e ngahi ngā ue ke ngahi mara e keke pe a ku ko Ivy Dr. Ivy Puroka ko ia koe pure kolosari o ia pe koe pure ia ke mau ngahi rea fo o ku mau tānaki mai me ngahi mara e keke ai a koe palani hoko ia ke tu whake atu ngahi rea ko ia ai a ku mau ririu me rea whaka papalangi ki he rea whakatonga, pe rea Inglisi ki he rea whakatonga, pe a koe whakaamu ki he iaha whahinga whonga ke tuku atu ai i he ope a e ngā ue koe aku mau whakahoko. Pe a nei whakahoko e ako a Ritia Vea Simpson, e nane ako whika whela vei pa mo e ne tohi koe ki hono toke tā filosefa, ai a nei whakahoko ia o whela vei mo e ekonomika takai, pia mo e tolu i here kesi. Ai au, ne tānaki mai ngahi rea mahu inga, mihe mara e koea ekonomika, ki he tau rea whatonga. O ku whai foke, hoko hoka, pe foke whi ngāwe aki ai society, pia pehe ki he kakai he ngahi tau mua ke heke. Ai au, konga moia tahau e mau tau mua ngāwe. Ai ane mau, i he tauni ne whakahoko ai mau ngāwe i he fuafua kau ni a mau tolu ki he wiki e rea whakatonga, ai anai whakahoko mai hena me Nusila i a kosi, ai anai mau whakahoko ia i he ope, me mau whakahoko mau talanoa ki he mau inga o e hiva, pe koe musika ki hono puke puke e tau rea whakatonga, pena e tuku atu ai moe ngahi whao. Whao e kau me mipa o society, pe ki he whao me he Universiti whakafonua a tonga, koe konga ia mau pōpō ki he wikerea whakatonga. Pea o ku mau whamalo lahe toki e rindaku hiko e anga ofa o whamafora rea mo whamafora hata e PM na tonga. Me nusila tuku mai e whenga maari ke whakahoko o whakawiki atu ai porogalama koe society e o whakahoko mao PSF. Pe a koe hoko at pefoki ia ku hiko e nei iai mau programa ko ia ki he lau konga o e talanoa ko ia o luka alala o Feretoa. Pe a manakoa o pito ai whakahoko ko ia ngā aue ko ia ne mau whakahoko. O mau toe mawhao at foki he ngai tapa kekehe o e ngā aueni ki he kau matao tau he ngai marae kehe. Mau whamalo he ni ka virea mi whinau lātu. Ko e whaiako whika a tau kei eni ku ne tuku mai e tohi. Re aua. I he whakatonga me whakapāpālangi ai a koe tohi iako e ni ki he whika i he re moro e lau tohi si mo e ako loto loto pe a koe ngāwe ku mau kamata ke mau whahoku a pe he whoki ki he sai nisi koe a koe paratasa kawea koe ngahi rea koe ni tuku mai ke toko ni ki ono langa hake tawhaki koe ni o ku hoko atu pe whoke mau pōpō ki ono ako i koe a e rea whakatonga ngata pehe mau ngau whakataha ini pa moe universiti whakafonua tonga ne whakahoko ai mau whakamoni i he tohi whelotoi a rea pau ke mau whengawe aki pa moe universiti ko ia o whakafonua tonga pa nai lava atu a tokita a Miram Puloka mo tokita Ivy Puloka whakamoni whakafonga i atu ai mau society pe aku kamata lewa ke mau whakahoko ngawe ko ni mo mau toko ni ki he ngāo ko ia pia moe university whakafonua ko ia tonga. Pia hoho pe moe ngahi ngāo ki he mau whakahoko hange ko ia ne mau kau ki he konferenisi a kautaha whekumbi a tonga, a wilo a Tonga Research Association. Ai anai whahoko ia i San Jose he tau koosi, pia nai kau mai mau pēnoro ki ai ki he ngāwe ko ini. Ko e mahako e ngāwha mui mui ni mau whahoko, ko mau toko ni atu ki he ngāwe mahu inga o kuro tonga whahoko. He universiti whakafonua ko ia tonga, ke whotu a e matai tohi, uluaki. I he ako ko ia ki he rea whakatonga, pa mo ianga whakafonua. Pena mau toko ni atu ai ki he uiai whoke poate i tonga, poate mau mawhai, o ngau whakahoko no whakapāsi, e ngai whakailonga ko ia ki he tawhaki ko ia. Ko e ngahi lava mea, he pa ngahi mea beku mau lava ke mau whakahoko i he taun, ai e tau e ua ko e ni, mo e ngā ue ko ia ke mau whakahoko i he society re whatonga. Se fita ko tupe, ka pau peuk te aha tawhaki ki he ku ngālo ia te au, pake tue tānaki mai ki he tau tawhaki ko e ni.
0: E kai se, ko tui ku mahi noi mea katoa pe, mā pōpō ngai mea kono ko ki lawa mai ke ai. Ko tui ku taha pe, mahalo ke hiki taimi kono ke i toi, Sionge ki he, ko sion ke ka ufo, ko ta awe nei uo, ko tau mari ume iai, ki he ngahi ngāwe koni ko tu whaki mai, ko ilo ku nau mahu inga ko toa pe. Ka i o wakai pe ampe ki he, toko ki he, o toko ni fo ki he sea, ko he hae ngai meu to tonu ke whakamu o mua, ke tau sio atu kai ke he ka au, i e mahino mai nukene ngai mea lai, ko hiko whinga ake ma ngai ho ngāwe ko ke o si lawe ki ai. Ko he ngai meu tonu ke tau whakamu o mua, pe okto ei nai ha mea a fo o ke loto ke tāna ki mai, ki he whakahoko e ngāwe ko ni.
1: Malo. Kau tu ko e mea beu whamu mua taha te ki tau tolu ke tau ngāwe ko ni ki he konistu tone se fit. Ke whaiha ngā aue, ke wakai, pe tāri e tonga ke o atu ha whahinga ririu ke konistu tone, ko hui ko e marui o e taurea, mo puke puke, ke tuku roa o tupu tupu. Ai ko tui ko e uraki mea mahu i ngā ia, ko hui ka pau e marui me he lao maalunga taha ko ia o e whonua, pe a ko tui e mahu i ngā rewa ki he toenga o e whonua, ai ngā aue koe ni o tau whakahoko ki hono puke puke o e taurea. Tau te whito ki tonga, ku tau o stara noa pe ki heni, ka mate e taurea i tonga, e kai peke toi lawa ke te whaha ngā aue ki ai e ngai tawha ki keke, ka ku tau whenga tu peke lawa ke whakahoko ia. Ko tui ko e hoko peki ai, ko e ngā aue koe ni koe ke whai ai ngahi ako, e poupou e mātua ke naurea whakatonga i api, tato te whito ki teki nau tolu o nau i tua tonga, e kuhi ko e tōu ko ia e whānau ako e nau ke tupu hake, e whānau. Nau brava le rei peki nau tōke nau ako e ai ongorea, rea whakatonga, pe a pehe ki e rea kwa papalangi e tonu mau pe me ngai atakai o unau iai ko e konga mau i ngai a e taha o e tau ngau e pe a mako to e tāna ka pe ki ai ko e mau inga ke kei hoko hoko atu pe tau tufaki o e tau ngahi ngau e o tau whakahoko o sfo tu foki i he tohi ata pe ko e Facebook a e society rea whakatonga ko e mau pe si e o tufaki atu ai e mau ngau e pe a e linda ko mo ngahi ngā programa ko toa pe i he PML na tonga o ku tuku ia ki ai mo whaka mawhola atu ai pe mo maunga hi u programa ke tuku ko toa pe ki ai e hi ke hoko hoko atu ko mau whaka amu ke ke ilo he tonga ko toa pe ai ngā au ko ia ku mau whaka hoko pe a mo mau makai pena ku te ai moha ni ke o ku nau fie kau mai ke he society a ta au pito pe e nau kau mai ke he society mako e ko ki konga pe o te tāna ke atu ki ai e se fito
0: Teo, te vita, whakahoko mai e whako ia. O te whake pōpō me hen, pēr, ko hipe koe ki tēmi koe nuk toi, ke tāna ke tupe, a e whamalo koe, ko whakahoko ke alintā, pēr moe kaungau e koe ni i he PMNA, ko noi ngā koe whangamārie, ke whakahoko ai, whatongea ko tuku mai, ko hi koe whetu utake, pēr koe, te pōpō ake moe kāinga, pe a mai matanga foki ki ngai ka venga ko nuku tuku mai ki tau tau ka vei ma ko tana ka pe ki ai te va ko ni u kai foki me anga fo o he ma mani ngai honi ai ai pe ko e poto tana ki pe ko e ilo tana ki pe poto a fau a pe ngai we ko ngai ki mui mai a ko o hake ia ke hoko ia ko e o ka venga ki tala noa mo fenga ke tau fe mai no ake ai mo e ka fa re te o pe mo ka nau tolu nau fe po po mai ke nga ko ni e ko tu ko me nga wen te hanga liriu lahi pe te o mai nga hi a fenga mari mo nga hi matu ta ma ke anga pe ke ono fa ka ko nga ko ni pe i ne ke fo o mo mata ke ke ke anga ta o sio o ku matu i fa ta pe mo rin ta ko nga wen o ton ke ta nga o fenga a ke mo ka fa no le ti o ke ai o lo ki ke fa ma hino pe a hono a nga ke fa no hino ke ono nga o a ki pe ta ta se fito ke ta fa ko ta o rea o matu i to ton ke mahino ai nga hi mea koe toko ni mai ai ai ai ke tau whakahoko whatongia pe kai ngā taika e lava foki ke toi e whakamahino a hano ngā he matu utamaki a ngā he ulotonga ti peiti i fokia i ngā i ahon kai ngā taika e toko ni peni ke tau tufirea mo e fatu koe hanga rea fo ou peko tufunga i hanga rea fo ou ke tāna ki mai ki he kolosario mahala koe ngai mea pēta ita ko whaikea e ai ki tāna ki atu ke mea koni ka hono toi ngā ko tui mahino mea ko toa pe pe a whamalo fo ki e ai prokalamani ki he kao whanore te o pe ki ngā tolo toa pe mihe tapai mamani o kunau pōpō i ngā wen pe kunau whetu take mai pe kai ka mahino ki ngā tolo o kunau mahu i ngā ia i he e anga ko ia a e fotutu e tauri. Ana tahi whatonga nai, o mai pa ko tu pe, ko he ki whakaatat ben, ko hi ke tau tuksio ki ai. Nai whake whakaam, pe e waveni mai ha tau fuaki, ha ngā hi pare whakalang langi, ki hini ihi ko ia, pe ngai ngai kau taha, whapoi tui tui, pe ko e potanga kakai, o ku tau siato, o ku nau whai, ha ngai ngai maonga onga, ki ono tau kavei, e kavei ngā koe ni o tau whipopo waki ai. Pēne pehe, i e ngahi wikikon ka hako mai, ka wia he proklama koutu e whakamuamua, ke o atu ki he toenga society, ke tau wakai mua ki ai. Mui mui eni i he ngai whonga ke heke, ulotonga whakahako i maamani, i he tau kavei o ha kavei ngā. Aia ko hono whakatoka ngai, pe kai ngatai, ka hono whakapare, ke whakai ai aki, ai ngahi ngāwe lalahi, pe ngai ngāwe lerei, o whakahoko. Ke pōpōa e tāu ngai kamenga. Ko tui maha koe ki mea pēe lawa ki tāna ke atu ki he ngai whakotu tōna ka hako mai ka ko tui pēku tōna ke whakahū ki he komitilahi ke whai hangawe ki ai. O ke aikau whanore te o nau pōpō ma mai pē, nau hao hanga tōna ka te au pe rea te mniu nau whakahū mai pē ni he re te o. Whanga marieni ka pau ki ai hanga hi kamenga ngā ue o ke pehe uto tonu ke whai hatokanga ma ke he ki ai. Ko e niku mahino atu a e ngai fotu utu a society. Tali le rei au pito ke whahau mai ngai whakaukau ko ia ke tokoni ki hono whakaukaui mō hono whaofao a ngahi palani ngā aue pukai whotutu ngā aue ko ia ki he tau e waka hoko mai hangi koe lawe kia sea kia e mau palani tau whā peo kamata hono ngā aue i kai kia hano koe ki tāna ki mai hanga i tefto i ngā aue peko ngai kawe ngā aue ke peo tonu ke whakahu mai mo ia ke whaike ato

0: fale la lava ia me a ho poi vo mo tata ni ko ose mini ti e fa me valu ta ho ko be ke ta polo kala ma ko ia ko ko ko e polo kala ma tala tala i fale ia ke mo ile le pe a i fe fini ko fi fia ke o tata le le a associate professor to ke ta sione vaca ka u ma fo ki a to ke ta tu ni ma ke whakahoko ai pōtala no ai pōni, ai a oku whakamamafa ai polo kalama talatala ai whare ai pōni, i he kawe inga ko ia ko e mo uilelei ai atamai, pe ko e mental health awareness, pe a pangotangata ma loe tau mao ai fiafini e ongo toke tā, pe a ko fifia ki tata lelei ki moua, ka te fokiat, ka te moua ki whakahoko e tau polo kalama ko ia ai fiafini, ma alo.
1: Malo pito e linda ko kolpe ke ufanga ngai fata puka e fa funga to a pa mo etuini e hua kwen ke fa ha ko ta poka lama ko ya e fiaf koni fika wa ke pa mo e ma huinga ko ya mo lere ko ya ta mai ai aku o ku fa ha ko fa ma man la fo ke ya weekend no fa ma natua ai ma huinga ko ya mo lere ta mai pa fa ma lo ta linda e tu ku mai fa nga mali e koen ke tau kau whakataha i e hoa koen. Aia koe whainga maari e koen koe, koe koe whekau mahu inga koen koe o e wike ki he lerei koe a koe tono teke mahu inga koe a mo uio ata mai i he tauni o kupehe whakapitani a kore pege ufu whamemora to he ki he kau uho i whanongo o kuui koe belonging matters pe koho koe te kau mo e ne tari koe aki tau tolu he kainga koe te kau ai. Ko au ko koe, ko koe ko au. A ia, ko tau whekainga aki, whakataha ko ia koe i he tawha koe ni o kumahau inga. Bito pa kou tui, ko whekau mahau inga in he kula he whukai taimu tau whakau kau pere mōile rei koe ata mai. Ka ngālo te ki tau tōru, o kaiki ata mai i pē ka koe ngā he pīkinga, mō ngā he mea whakasosiare o kau whakataha i he tawha koe. Au ma fia fia pa mō toke tā e tūni mā, ke ma kau whakataha mai hewa koe ni ke tau kau whakataha hewa koe ni. Ki mua pēpa tau tōru kou kua tū, te wanga pe fenga mai ko ni ka e tu ni ke ne fa ko mai pe a ai a mo ya ki me to ka nga pe ki ai ke ki mo pa te ta ko ta po kala mari nda te ta ta ta la no ape ki ma u nga ko mo ile ri ko ata mai e tu ko ha ki me to kan ki ai
2: io ma lo pito se ne pe a ko le pe ki u fa nga ta fa ta po pe ka ve ka ko e ta u ni ha nge ko hola be ki ai o ma u nga au pito I mean, I think the theme this year is very important because hangeko holau is yodne, but tatalano ako ki moile faka atamai. O bigai ke tu toko tahape hotau atamai, me hotau atakai, me hotau sino, me hotau community. And I think in order to maintain our mental wellness, our mental well-being, we need to look after our community as well and have a sense of belonging.

0: Malo la mali a ho eiki pe mo le le ai tonga kotoa. Kua wat ki ai ele o e pi e mentonga mo i tuto a hina e fefini. Fie fia e pe e pol kalamani. Pe mo ko siliwa ke kai fefini tonga a te roa. Ke fra hoko atu tau po tala noa. Mo ha a fafini ke fe po po waki. Pe mo fi vahe vahe aki. Angai tokoni mo ya usia o e halafononga. Ko i fia fini. Oku upoak mai sea. E se ta fi nao. Ka o tari tari fi e fia e polo kalama a losa pongi. O ku peko kole lewa ka losa. Ke kataki losa. Ka ke hanga fua tau kei mai koe. Ki ka ufanungo ka tau toki hoko atu. Malo losa.
1: Kwa pita olitia. Fatulo watu ki he kere kere tupua o e tangata fenua. O ku tau whakapae ai Aotearoa e ngahi ahoni. Whātapu ki he tau tahai o tua o kune a fio ho tau loto lotonga. Whātapu atu ki he ngahi haa kotoa pē o kuto tonu ke whātapu. Ai ata mo o koloa o koloa a
2: kotoa. Ka taki losa kui kai ke ongo mai whamore more. Hoko atu koe losa kataki.
1: Ok. Pratulo watu. Mohenga hiha ako toa pe o kutotonu ke whakatapua. I he efi a fini. Ka ata mo oku ke fu ho koloa. Ko whakoloa a ke fine motu ani. Me he kautaha. A e kosi leo ka kai fe fine. O nuusilani pe a pehe ke re tio pi e mentonga. Malo au pito.
0: Malo lo sa fa fetai. O ko menat lele lo sa ke ta fo fof ta la ki e. Da ta fe lo aki ko e fra afi ke ka kai fi fine. Na fo tu mai ke ta ta la no aki a me lele ke te ta to. Pe na ta la ve ke ta un au e fra me. Ke fra ta ke to kon ga ta to. Pe ta ta la no ke ta un ai ka hoa ke tu ko ke ngai ka to. A taim ko ni te kai ke fu lo ko fa ye tu ka hoa lo sai. Pea koe ola e pōtala noa ko ia. Nā ke hanga i o tui e ngai ka hoa ta tau tof pē. Pea mo ngai ka kala ko loto mua. He ko fitu fukia na ke hau me ai. Ka ki mua koe te talave koe ke tano ke ka kala ko kore atu. Ke kataki. Kataki fua matala mai ke fua unga ho tuku au mai ho fua nonga mai inu silani. Mo ho unga aue o kufai. Kata toki hoko atu ke tui ka hoa.
1: Malo au pito li tia. He wafe ma walu na kufolau mai ki no silani i he visa ewe ewa. Pe a uke hata iwi te ose a e visa ewe ewa. Tamari pe waha a tu hoko atu kia. Na o le pa kufetu ki ka ngahi rafofonga immigration ke he kehe i no silani. Pe a mono ngahi totongi. Na aku pepaki mo ngahi whaingata alahi ko hui ko ngahi totongi ko eni. Na e malawa pe ke fua atu he taime ni i pekai ke malawa o fua he taimi la. Ko iai na e whare i aku whaamiri o fi, ke ua te uto he fō wau he whafofonga immigration ni, kai apply hanga tonu pe e ku kore visa aku ki he immigration ni ki New Zealand. Nei ma olewa whai ngā maari e me i he immigration ni o nau o mai ke oange e ku ngahi tohi wha mo oni ako koi mei tō ngā. Ko ia ne wha mā opo opo mai rewa e ku ngahi tohi wha mo oni ako i tō ngā he na aku wha ka kaunga tā maki i he pai ako he ngahi lau tohi si i o a uke e ku pule ako i he lau tohi a GPS a Malapo. Na whakakau ngā tā maki he ngā ue, potu ngā ue ako, he tau e taha walu, pe au toki wholau mai ki New Zealand. Nga whai e whai whono ngā, pe o mai he immigration ni ha whai ngā maari e ma aku, ke uhi ko ku tau kei koe i tō ngā i he mala e oe whai ako. O nau o mai pe oang haku chop offa me New Zealand. Ko ia na aku mawai te, Nā ku mau e ku job ofa ofaga hure vai ke immigration ni o mai e kuvisa nga ue na fai fo no ngai pe e kuvisa nga ue o osi e ta ue valu mahalo pe a faga kau ka ore va he ngai tokoni ke ke he mai mok family ke apply e ku no fo fonua na o atu pe ko e frahu atu ke immigration ni na na o mai reva e ku resiteni he ta ue ua pe o se ta we ua me me o se ta we ua ko ya na to fo ka hu wa tu re wa ke e ku a no fo fo no a permit ko ya in ko fo no nga ko ni ri ti na fo he fa nga ta la ka na pa ke ta i pe ko hi ko nga hi lotu mo nga hi to ko ni ko to a pe ai o tu a na fa ka fo ma ya he fo nga ko ni na fa a ke nga we pe na ku mate aki e ku ngā ue kohi ko ngā ue mo longa i whānau. Pena e whai hoku le rei taha kohi kou ilo e tapua ki au me langi kohi ko e whatukia mawha tuki tuki. Ko ia e o ku whakamalo lahi he tamaki langa whonua a Kerenginesi e he ki tongen tamaki a whiofa aki preschool kohi ko nau tona nau ofa mai a job ofa o ngā ue ai o ma uai pe a hoku whainga maria i Nusilani pe a kou kei whaiako pe o a ke taimin.
0: Whawhia fia e losa o Tanganoa ku iku le leiho o ngai kātaki mo o prautu mauku ke mau ai le lei ke kahau o hofunonga ngā mo vivili atu pe ki mua ho ho feinga e ma lo au pito vai vai mai ta no ko ia ko ta la noa ko tu ia wi au vai vai mo to ko lai e na fo mai e hala ko ia ka i ka ko ba kai ka ko e lo to lai o ke e o mai ke tu unga ko e ni ke ta fo nua ho fo nonga ka ko fa amo a lo sa ke fa amo ta o ke tu i ka hoa ke ke ne o vale fo ki au via o lava ko no ai mat lai a kau o ta taut of pema mata lai hei lala pa ko ku ma o a ku lo sa na tikai ke ai a ta hai a me a ko e ni e ku o lahi e ai tu i ka hoa hei lala ngā hi he tai mini ka ko ku fua fua i loi a e mea koe ni mea te koe o ngā we. Pe kei ke ngata o ngā he matalai he lala, ka ke tui ke ngai ka kala o mo aku, ko mea na whafofa ia tā o ngai koe ne ala mea, eh? Na ke fōaki mai fōki na monu ia ke si fōaki mai ku ki ka kala. Ka ke kātaki fōki o mahe vahe mai ke tau, lave keu, lave kotoa, mo mea mai ki ai a ka inga whanongo ki he ki ho o tare niti wha ofa ofa mo ko hoko ia koi ngā aue ma ua e whakatau ai e ka kai na o ka hoa silin lele ngai a honi he?
1: Ma loa pito li tia kai whai atu peha whakalave lave whikau aki mo e pramatala koena kua ke tuku mai whikau aki mo e tui kakala. Ko kulele mai foki di tia me he me la paha mo ta ta tonga ka ko ma uho a ke he tutu anga kava pe a kai ke poto au ye he tui ka kala i tonga ko ku fine e ki pe na ne fai e ai tui ka kala nga hi fie ma uha tui ka kala ke ho e ki o ku kau e fine e ki he tui ka kala ko ku mea pe ak na e fai di tia ku aro toli hei lala tori mai hei. Ne ke ke hafu hei lala huma wapi, ne alpi au kaka hole u hei lala koe kakai, he?
0: Koe.
1: Mai koe, heku mawahe mai koe ki Nusilani, na aku whakatoka ngai, ai mahu inga ke ala hoto ni ma o tui ha kakala, koe uhi koe whanau, moi whangamoko puna, ke oa te te kore takai holo, ka te ala peo toni maa o ngāhi ka hoa kakara. Ka na te kai ke poto au he ngāhi koe hei lala, na e a ko i au ia he whewhine pe mi la paha ko te uila, ngungu tau, na ne a ko i hino mai ka au ko no ngāhi koe hei lala, a ki koe ai pleito. Na wako mu, pe au whai, pe atu e o ngāhi koe hei lala, si pa ye o lava pe ke wanga pelu o hagwani o ngahi a ke ngai fo i matala i akau o ha ole vai fa kau kau ka te au he kusio he kau la paha e nau tui e aia la mea hei lala pe au feinga rewa ke upoto na tāna ki mai e ngahi mea kotoa pena e mau me ngahi fare he siaina na e tō koni lahia ki e ku ngā ue koi kono kohono tui koi o ala mea hei lala ange pe koi mea koi nana ki tala noa mai ki ai mea ofa tō kahoa hei lala pena whakahi ngoa pe e au koi ala mea hei lala koi whangalongo noa koi whangalongo noa fokilitia koi whanga ia i he api koi o ka ni walu pe amo siuri tapu kone pekia pa whakahingoa pe e a uia e ala mea hei lala, ko e ala mea hei lala, o e whangalongo noa. O ku mana koa e ku tui he fo i taimi ko ia, na e ota e ku ukawa me Amerika, Astereria mo nu usilani pe, ka ku ke iloha mea e ridia, o ku hau ke whakapiko piko e, ka o pange ku ke langa i mai, ke to e foki o pango fota hei lala, ke ngau i ka ai. Kawa he na e ma wai pe e ku se ni ti re re e ke ni ti re re pa ku lahi fo ki mo fa tongia ko ka u ki ai he si a si pa u ke he pa u Sunday school o ku na fa o ta mai na u e na fan ki ka hoa e na fa na u o ku ma wai pe ki se ni ti re re ka ku ka mata ke hange ke tuku tuku wang e atu e au e ku ngā hi hei lala ka u toka ngā taha pe ke e ku ngā we pa ku to yai pe mo ki ngā we he wike ni ko toka ngā e ka u whaingata a ia to ia pe ritia
0: pa mā whana mon ko tala noa losai a yanga o whei ngā pe ni e au na ke tupu pe o poto he tui pe i la pa he kusio ke wha ofa koe ho tui e pe kai ke ngata o whainga pe o mau ka koe pe ke pehe ku putafa taha pe ki ai e pe koe me afo ki upwha mana ko taim ko ku ma wate ki se niti e tui ka hoa ka koe e ko wakai au ki ai ku tau osi wakai ke anga koe oe totongi e u kahoa e ngai ahoni e, mo ngai ngawe whaka mea ape he, pangwoni o lau, ke te whai pea a ahi ki ai ke mea, ke wakaina toi ma o ai pea te hetseni, te he koe, taim kona tau mātuku mai ai, na u lele male vāo ai ku ngai, peko haina ne whakotuha ke kahoa kārepi, e, peo whakaukau, peko ai koa ke sese, o lele mao whai ku ngai kahoa kārepi, kou ko tāna ko ke ka au ke whakapiko piko na e pehe. Na ai o ngā hoa maharu na e tolu pa. Whoa ki pe fo i tolu kua pa kai ke uto e whenga ai ka au ko whakapiko piko. He koe koa mea whai ngō fua e tui mo e koe te whika ange fo ki e plastiki ia i he kakala. Ka koe mea koe kumali e koe ko whenga kai ke ngata peho o ngā ue. Ke toi ngā au he week eni, pia koe ni ke toi ongo i pe, na atoi lava pe, atoi kakala, he ku man, whaka mana ko, pia ku whaka ofa ofa, ma ke he atu pe, ko utu pe, e toi ma upe aho se ni ti awai, ka ko ia. Ko ae na ukamata ke uto e toko te ta po tanoa ki he ni whaka ekonomika koe, ae hao ngawe, ka koe na peo ke osilave ke ai, pia ko, whakamono ia pege ke whoki peo toi, tui e kou tuau mahu sirin leleang he tainim he kuo mana koa. Taim na tau tui ai kamatai, ke he fum mau inga maali e me ake tau teu teu pehe i nusi lani e. Ka koe ui fum na e whaka ofa ofa ho tui na e mana koa lewa e aho u kahoa. Ka koe mahu sai li nta ke kata ki na koa ki taimin ke tā maha tau foifas ka tau toki hoko atu malo.

0: Lausa fa fi fi ta pota noa. Pek mo fra malo la yat. Iho o kau mai ki ta wai wahe fi a fini. Me a pango pe fau pule mau pe taimi. Ka koutu watu ki ke wha loto lahe mai mua ki a tau. Kune fau a mai halau ki fau mai ai. I he whinga koe ki e nofu i Nusilani. Pea mo ngā ua i hono tare i niti i e ngai kolo a koku mau i Nusilani. Ka pau te ke whaka ospehe i mai ta pau kalama ka utu whaka ose atu pea malo o pito losa.
1: Malo au pito ni tia e, e to, o mai e whainga maari e. Kau kou fie whaka wahe wahe atu pe ni tia. O ku amanaki koe palani, ko hi koe apiako o kou ngā ua i taimini i o tara. Ko e kia aroha. O kua manaki ke mau ngāhi hei lala ke whai e mau tui kakala. Mo e whānau wako. Ko mana, to manatu atu pēri, te ako apiako ako e niku apiako high school e.
0: Okay.
1: Pea ko ia, o ku whai ngā maari e ai e palani ko e ni, ke whakahoko e mau ngāhi hei lala, pea mau tui kakala. Ko uhin ke whakailonga i aki aho tautonga, e apia ko e ni. Pa ko tui pe ko ki tare ni ti a ko ma u ke a ko ke fa na wa ko a nga hi tui e ka kala pe mo no nga hi a he la la i nu silani. Pa ko fa lo to la ya tu ke nga hi fa e ko to a pe mo ki na to lu o ku na u a u he mai ki he fo nu a ko e ni ko a te a roa. Ai ma u inga ke tau fai to tonu mo tau komiti ki he tau whatongia ko uhi ngā he e hanga pehe e ki o mai ho tau tāpu aki. Hange koe, wā i hala ni whai whanonga mai ai, na e pole ai whai ngata a. E, nau whakau kau au ke tawha a ke taha, ke wā ki te mā, ha whai ngā maari e, ka na e mā lohi pehe hoku roto, ke unofo peke e ki mo mahu inga mau pehe hoku whamiri. Matau kari, matau whanau, ke te nofo ma upe ka nau tolu. A upe ki he taimi na ui kuna e ku taumu a o a umai ke ahoni. Ke tui ka kala pia te ho hoko atu pia upe a kuma u a ko i a wha nau tolu ngusilani ke whaimau tana tu unga i ti sema ke nau whaka ao ngā i a kakala koe te mautui, ke nau tui he aho koe te whae mau tāna tuunga. Ko ia peri tia mālo.
0: Whai o ngonga whaafo o whai au ke tuku mai lo sa pau tau amanaki atu moe fie fia i he whakahoko i ngā ue ko ia, kai ngata peo no teu teu i aki e whanau i he teu e tāna tuunga. Kai toi whaka mo ui mai foki ai me aku lau kawa ia tonga he ku pehe pe foki ko ka kala ko he la la ko ka kala pe ia o i ka kai tonga o tonga e hou eiki o tonga ko i ke toi ma u pehe mo mahu inga pehe ai a kau ia ia feitu ue mo i maari e ko e tauhanga o whirio e he la la he whanga tāno tu ui e ku ma pakipaki vāve ka ku lau ki o mō ni malelei ke tau ke pereperenges ke mau ai fua koe mo whaka ofa ofa ok whirio i mai koe he kahoa hei lala. Tua mono i atho mo ngawe o teo whai lo sapa kou tuipe koe me ai ai whaka fie fia ki he wakai ai taha kotoa ai lava ngawe koe ia. Oku o atwa malolai ke te koe e tuku taimi ke lava mai ke tau ai vahe o hala whononga i he tutua ahina. Koe pokala mai a linta, pia moi PMN tonga, ke pou pou mo whakahaunga, ai ka kai se fine tonga he tapa ke he keho e mo ui. Ok whalele te pokala mai he ui ke yono ua kotoa pe, e ko sirio ai ka kai se fine tonga a te roa. Pia ku ataha pe tau pokala mai ke ataha pe kune fie vahe vahe a lelei, mo a usia ma ke ke tau inasi kotoa ai. Ka takpe o fitu taki mai ke pes Facebook ai kosilio ai kakai fine tonga Aotearoa. Pe koe fitu taki mai pe ka linta ke kau mai ke tutua ahina.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko vai malala me ka taha Planet Gas me na whanono o me tuwa ki ki he weekendi malo vai.
2: Malo pito te vi ta pia malo ai pe ai lau maari a hu eik lelei ai tonga ko toa pe mou mea mai i ngalu ea ko ia ko tau ngahi tuwa ki ko ia o whaho ko atu mau pe ai ka taha ka i loa ko i ko Planet Gas. O atai pe fokia ai wha malo ka ki mou tou ko toa pe ni mo me a ma fra tau ho mo me le le mai na kun ko si ka ka mata pe fo ke mai na ni a mo e to to la hi mai fra tau ka ma fo ke ai kai na o lo lo tonga i he ni na nga mi a fa pe pa ke fa ta nga o e ko ia ko mo finance ko sa te te fo ke ka ta han ni a e te vita ka ma ka na fo no nga ai fu ta fo o te te wa tu ni ko ka to pa no ve ma ti se ma ke kismasi os ma wa tu ai kas ke ke me ali re au ki ngai yut fo o ane koe koe kalas fo o ko ia koe kia ai a kwangi ukto i ki paka o no po ni ane ono seipi ka o mape fo ke ngai Fort Rangers ma ngai me ali re ke ke fa malo a toi pe koe kastoma me wing na toni ko to ta fo ko ni pensoni pe a lava le re to ko ni at ki ai ai a fraho kwa tfo ki ke u lele atu ke tiriva ai me ali re ka o maa fo ki ai toi ngai ka o kastoma ne I te wā tēnā ngāhi mea lele i he wikeni. Ia ki mō tō kotoa pē o ku mō laisen tō ngā kau māfo ko mō laisen lēna. Pē koe i kai pē ke i ahau laisen i au te ulawa lele i pē au toko ni atu ki mō tōlu. Pē a whawhē a tai pē ki mō tōlu mō whē māua mō mea lele. Mō whē tū tak me ka te ai wawe taha. Koe tau whika telefoni. Koe noa ua ua noa fitu hiva. Ono ni mano valo. Noa ua ua noa fitu hiva. Ono ni mano valo.
3: Whanangonongo kei kaukuri sutuku kotoa o lia hona Saineha Alumni Association i Welinga Toni. Ok whanangonongo atuheni kei kauaka tutuku kotoa pe i lia hona pe amo Saineha, oku mou i Welinga Toni pe amoe ngā hekolo kau ngā api o Welinga Toni. Ok whakaafe ilo to mawhana atki mou tolu kei langa ngā aue o pamanaki kei whakahoko i hekolo mua, a ia kohono whakotuu o hawaa o e taukuri sutuku wai ke tauwhi ngā aue aki. Ok wanga pehe ni lewa ai polo kalama. Pe auk whakaafe i atu ki mou tolu kotoa ke tau whakataha ai, pe koha taha pe auk fie lava mai ki ai oku ataha pe. Te tau kamata whakamaa māwhana aki ha fuu hulo hula, i he po uri hifo e āwhala i te watolu o okatopa i Totra Park Apahat. Kamatai ni ie fitu e fiafi. Tō anaki ua whaha e whakahoko ai hono whiri ho o mou palestini. Sāpa te elewa ko e tau fire site whaka o si ia, i he ni mātou noa e fiafi. Ka waka tutuko kau mai ke tau iai o poupou ki he tau ngāwe. Whakababa tu mea pēteria ke tau talanoa pō mee, koe palestin lahi au ea ko tutuko nu usila, maka me sake koe tokoni uloa ki ele noa ante malatu koe tokoni ua, pea moeli a hona Saineha Alumni Association nu usila.
1: Whanga maari goni ke oa tu aie ki whanongonongo koe ni, ki he ngahi timi na e kau he whiauhi koe a mamaloa rugby tournament, kau poupou, kau mamata. Mo whatonga i ange, o ku whainoro ai whi auhi i he tōna ki koe ni tahawhitu o katopa, wāwhi wano, ki he malai a kapulu o kalaka. Taimi taha waho ata koe tau ka se te e ia, mo hono tau i a whika tolu mo e whā, koe timi a maurisi mo ha te iho. Ko hi hi forewa mo vai ni tēna tau i ai hau e whi auhi ki he wāwhi wano. O ku whakawhi atu ki mautolu ke mo ulawange o poupou iho mo ngai timi, Malo me he mamalo a rugby
4: tournament. Romo, eka atumua ki whanonongo ia koe ni me he kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O watu e whanonongo ni ia ke kau mēmi pa e kulupu. Whakatoka ngā iange. Ko e tau porokalama whakamalo sino mo whakawhiohi. O whakahoko ia me he Star Hotel tua sila Toluhi Waua Great South Road o Tahuhu, Auckland. I ahupule lulu o e wike kotoa pe me taimi hongofulu AM ki he wā PM. Ko e tau aloha te i ke mahinani e whakahoko ia Aho pule lulu, ua walu o katopa, ua afe ua o no. E iai mo ngahi pare ki he tau whi auhi disco, ua olos, pia moe aloha lirei taha. Pea koi ai, pea koi ai, wata hawha afe loto maa whana mōni ke kautou reka reka kotoa peo loto ao kalani. Ke mō mea mai ke he tau porokalama wha malo sino mo wha whiohi, e koho mōi lerei mo ho mōi whiwhia, ko e moto ia We the People. Wha papatu, piriki talanoa.
1: Kore whenga maari koe ni ke o atua e ki whanongonongo koe ni. Nā e toki tāu mai e mau fōi mea kai mei tonga, koe fōi manio ke enge enga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, mo e lai pere o ku kilo e whā i he tangai. Koe fōi uwhi, koe tāu meire, koe lose, kaho kaho, mo e paa holo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha ta tolu fitu noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa uataha ta tolu fitu noa tolu tolu noa o mau e mea kotoa pe ambe iai malo.
3: Ko e whanonga konseti a poloka fitu ko lo toka o oho noa. Ia o kunga tu e tonga kotoa ke poupo ke e tau whanau vainga. Pe aku pehepe pe moe vela ai ka inga ko lo toka mehe o onua. Ia teu teu ke o noa te ihe ato unua anove maa. Ka inga kolo toka pe polo ka fitu, oku tuua e whare māma o tau ki ifonua. Oku whaka hawhi i loto mā whana atu ki moutolu pe koha o honua pe, oku fie lava mai ki ai. Taritari lelei ki moutolu ke mou lava mai, ki he e tau konseti ai e whakahoko ia i e fiafi toko nā ki tolu taha oi mahinani, ki he whika taha ua oi High Street i o tahuhu, i he ni mā e fiafi. Ko ho o wha koi fukolo a ia ke tokoni ki he kāinga, i he langa ngā ue meiho tau ki ifumaka. Mā lō pia moe whakapāpātu mihe sea, langakāri vai lea vea tupu pia moe angi ke iri tu ipulotu.
5: Ko tau taimiko toi mini te wawalo pia hoko ai tahawa. Whātonga i angi foki koi polokalama koi ahikule o oi whakatu amelie. Polokalama oi hinghing tu apule lulu pia moe ongo toua e toko ua wehe ongo whaifekau e toko ua meihe whareni. Makatonga lewa kau mā foki a sione o nevela tupou. Ke nga whakahoko a te whatongia ko ia o e tāpolo kalama me he pongi pongi. Whakataha pe amo piso pe silo wini sila la vea ka maa whuki a weina i London tu i fua. Whakamalo lahi atu ke tek mo tol kotoa pe ni tau whi ao mai me aneho a tā. Me he hoko ko ia a e tolu o a umaeni ki e toi lau miniti pe a hoko a e tahawa. Whamalo lai fo ke tek nau tolko toa pe na e whakahawhi i ke nau kau mai i o no whakakakato pe a whakaau atu ai ngāhi polo kalama e pōni ki homo ngāhi loto whale ki a pina ka o maa afo ki ai ngā luo pe. Whatawange pe na e ngole lei kotoa te ngāhi polo kalama ko le whamore mōre atu ka pau na e ia i ha to whatongia na e ikai tau mo o mea mai mei api. Te utatau atu au he, kai hoko atu e makatonga rewa e tō whatongia, malo apito mō mea mai, tua o whātu.

0: ko i tau taimi o se tau mini te taha taha taha ua. Pea mei he taha ua i he pong pongini. Pea ko i tau uraki polo kalama a fokieni. Ko ho o e polo kalama ia koe mo hikure o e whakatu a merie. Pea ko kore pe ke o atu a e whatongi a koni hono tatake atu a e polo kalama. O se pa foki atu ki a pisope pe ka a uheina pea pe foki a onevela i he pongi pongini. Ko e polo kalama hono tolongo fulu ma nima o hikure o whakatu a merie i he pongpongini taha nima o o katopa wafe wano. Ko e tau kawe inga ula ki eni o ku fuwhie ma uviviri ki hongo pure anga a Australia ma Nusilani ke fai hatala ofa ki ati ki nao tolu o kunofo owa me he wafe ma tolu ki he wafe wano. O ku tau whakavetai, he o tau kau whakataha mo ki nao tolu he ata o ngō moe o pē me he otu tonga, Nusilani, Australia, Amerika, Hawaii i Britania, mo i Europe pē foki ki Siapan. Ka taki, pisope, o fai mai, ha talateu ki he kawe ngani, ke lava ke fai me iai ha whehui ki he konga uraki, e tau proklama hikureo o whakatu Amerie ki he pongi pongi ni. Malo, pisope.
1: Mālami tō te tamakapa ko kore pe mua ke hufanga e ngai whatapu ko tōa pēko no mua ke polo kalaman. A tā mō ka e whainga maari e koe ni ke kamata ata e tala noa ko hia ko e kawenga mau inga ko ia i pongpongin. Pea o kau whawhetak e pe mua e tau mau e nasi e koloa koe ko mō hui o tau kawa he pongpong i whakoloa koe ni. E te tamaka pia koe kau me i he mea na tau takamata he tau tanoa ke heu kōsi pia fumau inga pe ia ke whai ha tokanga ke ai he pongpongin. Koe koe tala o wha koe kau ia hafo i polo kalama ia o kumau inga au pito ia. Koe tawe ni e talava wha umi mui pe fo nuani me fitu wha ke walu noa. Koe tawe ni wha ono tike ke te whai ha tala o wha ia. Tau ku mau inga au pito pēa ke whatoa ngā ia, ta whae koni e kono ngā, koe ngai wae te pire ke ke, e lama ke nau hanga tala no ia e ta whae koni. Koe mea mai koe ke e tau siu koe ke tau ke pitu uku ngā koe ku ia i me tahi wa fit wha, koe kau ia ha polo kalama toko taha koni o pare mea ako ia, nā ne hanga o whae e ngā ue maa o ngā e ako ia, nea koe nā ea uke taimit pena e tūri ia mi he ta whae koi ia mi he pare mea. Ta koe kau ia i he ngāwe maung onga na whahoko e tō tāko ni. Pea hua tulewa Fraser i he tau ta tau pē o na lele ki mai ia i he lipuro a e tawha aki goia na whai am he tala ofa ko tō pē. O au mai ki he tau tahi wa walu noa. Koe ngā tānga ia a e na tala ofa i he whonuani. Ta ku mau inga au pito pē ia ke tau sio ki ai pa tau tokanga ki ai. Kono moni koe konga pēni i he tawha aki i he community mo me e lava ke whakahoko atu ho naure o koe koe ki ai. Pea koe kaweni i he mau inga au pito. Te tau sio whakalu fua koe ki ai koe kaweni i he tuunga. Koe na e whai pē i he ni na kamata pē i wafe taha tolu koe taha walu. I he kamata a mai koe ki he COVID-19 na nauhanga o peheni e mai e whanki i tala ofa o hinga peke fwoi taimi koe ia. Ka koe taimi koe nai kaike tari i he purea ngani i aho koe ia. Ka koe mea mau inga taha koe aho ni he kaike nausi nofo ai pe i he tafa aki koe ia o tari ki ha taha ke ne hanga o tokanga e kina e tafa aki koe ni. Ka koe mau inga upito ke whai ia ha tokanga kia i e te wi. Pe koe mea mau inga taha koe ki ai ko hono hinga koe o koe mau inga ke tu whakataha in ai community, whakataha pe mo kakai e pure angani. O ke kau ke kau apo pe a pehe ke kakai e whanua na mau inga au pito ke nau pou pe nau tāna, pe nau tāna noa, pe te nau lava lewa ke o kure o lahi ange ia i atoe whahinga matakari. O inga pe ana e si o dhoi ki ai ko tunga ko tau ia i Pacific Forum. O nge ko tala noa koi ki mua koi ki ai o mau inga au pito ke amaya mihe me vai te pili oi pu ngai pure anga koni o kunau kau i e wholomu. Pea koe konga i e o kumau inga pito ke sio whakaluku fua, kai tau te fito pe a sio a tatolu ki he kakai e Pasifiki. Koe ke tau tokanta tau ki kakai koe ngai whonua ke he kakona uinga o kutau tuu i he tuu whakatio kala whakataha i e wholomu, mwe pure anga Sileria, mwe pure anga Nusila, ka kumau inga a pike ta toka ngai kena. Sai ko tunga koe ki ai, pa toko taha fe tupu a mau tolu i he ni i tunga koe kuna i e kau o vaha hu whanga whakatapu, pa toko wafe ni mangau i he hiva i Nusila ena. kauia ia ia tu unga ta se ko ki ai mau inga au pito ke fai ha to kanga ki ai ko ha fai nga fonga ko ni ko fai ki ai ko mia mau inga ai pa ka ga va e devita ke ta hanga o tu kuangi pa ti ta to kanga ki ka ka ti ke lava ke fa fang ta fa ko ni ko me a mau inga ta ko ka ko e tu ko e ta ni mi ko si ko to no fo ko na ta ka ko no fo de lena ta ta u pe e mo ni ko me a mau inga pi tu na ma ta na ba ta ha na ni fi ka mai me te right ne tu kuangi mai me please on ni ko ha u e fatongia e tori pe ha u tu nga ko ya ave ai o au de tu nga he prison ka ka tu ko ta ni ko ke ai o ku ma inga pe to ke ta to kanga he ko isi ko ni o hange pe ya o ku u ka ke ke fa ha to kanga ke ai sai ko tu ko ni me ta ja tu ki nu sila ke na wa mana ke fa ho ko mo fuiri pe ka ke la wa ke ta ta la no e ta to ri ko fe ti ta te ke ta ka u ke ai ka ta ta la no a ta ma u inga a pito ke ta po po wa ko fe ha ta fa te na u la wa ke ke no alliance ni fa ta mo ke na to ke na te ke he ta fa ko ni pe fu ma u inga a pito pe ia ke wa ti ta tu ku no e ta to lu ia ai ta fa ko ni ko no mo ni ko ke ai ko fili ko ni ko e oi ta fa ki ko ni ko hinga ko ka ko yes lady and ko ka lawyer pa u ve si ta fa immigration ni mo ngabe o ko ka na to ri he bo bo ge o ta ri na mia ko ni ko ha ko mo ri ha na to ri ka panga ko ta ko ma inga au pito ko ki ai te ta u ko ke he ka na lo na to ta ri me ko ni te na ta la mai na to lu ko ki ai te na te ki ka ko me ma inga ko va te pile ma inga i loto i loto fa ri ri ke fa ka u ki loto ki ai ko lo ki te ko pa ni ko e mista immigration ni pemo paremia peko tolu ko ko ki ai ko ser minista meta fa ki ko ta meta fa fa ka nga o ma wi ga pito ke na fe ngo ngoi vai te pile ko ki tu ko ki ai fa ka ofang e ta ni ka kai ma nga he mia ko o ma wi ga ke fa to ka nga ki ai pe ka ki si fa to ka nga i ki na tolu e te vita ko tu ko ni o ku ma wi ga pito ke fa ha to ka nga ki ai ko fo ka tu ko ya ko ta ta ni malo bit
0: I o ko whamalo atu e pisope, malo hono tuku mai koia e talateu, ka tau ku wafea peka uheina ke kamata mai e tau a fehu i ki e tau polkama i he pongpongini. Malo uheina.
2: I o a o ko a fefia lahi ke taitari e tau timi, kule o e faktau milie i he pongpongini pea katakpe ki pai ki leo poku. A te aku, a te wha maro lahi ma katonga ewa, ka o mai tangata ko Sione o Nivela Tupou, wha maro ke pisope, slow and slow there. Wha hoko ta watangia i he pongpongin, te a, wha maro ta pito pisope ho ke kikia o ke tau kawenga i he pongpongin, ka oku atu e tau rakwehu i ki he pongpongini, ki he kawenga wafofa. Katake ngeka ke lawe mai ki he uhinga pea moe makato unga a ho ofu ho haa pea mo taka ngai kina e kawe ngani. Na ta osu kamata mai foki e kawe ngani pisope i he pule lulu ko osi. Kau ko uhi o kwange pe foki e tau kawe ngā ko ha tau fō. Kala osi lewa e tau fō. Pea whema o peke vai maa, ke mahino o maa pe tuk tau. Pea kuhi ngai e tau toi foki i e pongpongin pisope, tau toi hanga o toi lele i wharele i mai tau kawe ngā, ke toi mahino ange, pea toi maha i ngā. Keke, te foki atu ke whai mai ha o lawe, ke whaloroto mai i e rakwehu i o e pongpongin pisope, maa lao pita.
1: Maa lao pita o lontoni, tako kawani i e whehu i mau inga moni ke whai a to kang ke ai kai no fano he ko no hinga ko ka no fu ma ho inga pito le mo ta ta no mai he we ko si ki ai ba ko ma ho inga pito pe ke fa to kang ke ai he ko he ko no mo ni ko ki ai ko tu nga ko ni ko si ai ko fa fa pito ya e tu nga ye ya e tu nga ki ai ta ka kai ki he tu nga fa au fa ya pe ta i mete na ko pe na to e fa fa ta pu ke ta fa ko ni ko ke ku mi ho fa na ko kai ve Kakoe mahu inga apito peye ke tea koe ke nao to kanga apito peye ke tafa aki koe koe ke aiko hono inga e koe hako ke moe whaka awhai tunga kusi iasa taka kai koe noe. Kakoe mahu inga apito peye te to kanga koe ke tafa aiko ni hene whai ai to kanga ki ai pe e lava nai. Pelava nai i tau pureanga o fokotu umai koi ki ai. Me kau he konga ina tuka ki koi ki ai. Ke fua ki hatu unha makehe atu unha visa ki o tau ufonua. E sleriane na hanga ina tō o mai e pureanga ua tōlu koi koi koi visa koi na omi koi koi subclass 4 or 6-2 koi ia. Ko hange peye koi hau koi kau pekepeka. Pe koi ke kau ato ngai ai. Ko Papua New Guinea pe taha i ho tau e ria au a kefu toko te au ko tau wangia. Pe ko tau ngai ako ave ko toa pe ki hake loto loto o au kaweni mo Afrika ia ki ai ono wha inase ki nga tolu. Taka hiri ko ia ko mea maunga tako ki ai ho una uomi nga tolu hen i he visa i he peke peka i he working holiday visa anga mai ke ne. Taka si taini ko ia o wha apa o pito o ki ai taka konga mau inga ia ke ke whai hasi o koi ki ai ko hono moni ko e tamso gai lonton koi ki ai koi koi koi koi visa koi na my five finger koi ki ai pe lava ke na mai en atoria koi visa three pacific islanders ko no ina ai ko ko ka wanga ia pa pau en lava ke for long ape ai tangata pe pe mo koloa tau atai na pe ke for long ai na puriana ko ni ta fa pe ta no ka ma ke follow mu o hange koi o ku fai i europe ai se for long ake holo i european union ko na tolu peheki e sia mo Afrika. So ka kawia i he mea mau inga taha o ka pau ula koi ki ai e leleia ke pe tupulake pe whakaimea e tunga whaekonomika e ngai whanki whanua i ki. O kusai bea sleiria mo Nusila ko mau inga taha e na whanona mai ki he ni konu ngā ke lava ke mauha tau a taina. E ka pau te e tau a taina a tangata pe mo koloa ko tu e whakalakalaka whaekonomika pe ekonomun koe e toko ni lahi ke ngai whanua i ki whakoi e tau tolu e Pasifiki. Ko ta whae koni pa koe ke tui au ke kano ame koe mai koe na tolu whangau e whanua ni. Na urea ke mea ki mua pe te ke lau pe e auia koe modern slavery koe whae koe whanua ni. O mai ka unga au e mua ngahi mea koe ta. Koe pese tia no noa e unofo e whanua ni. Koe pese te whanua ko ave ki tonga pe te whakatau pe na tolu ia a ke ki seiniti koe whakamu o ki i he whare kausia ina. Nga seiniti e umai tonga. Ka pau e lava ke na whanga o Malanga e tafo aki koe ni. He koe pesete, koe omka na tonga au, koe tuko tofe i pesete ano noa ia ni. Ulo aki i kaukai e nau nofo anga, accommodation, mo transportation koe ai, mo na mai fie mau koe na tolu, ai e koe pesete e whanoa ia, o nofo ia e fonwani. Ka ku mau inga au pito o ka pau e lava ke whai hatokanga e kina ke tafo aki. O mea kone ki ke sio koni koe ke tafo aki koe ni ki ke kau. Ke tala pia koe ngā ke whaihat. O futokola he fuka owa ia eni. O ka pate tau siata tō peheia ke fuake a toko futumano. He kake kare e bure a ngā heni. He kono mōdi o kulaha pita, ok, lahe pita peka o mai kumi hufanga i heni. Tika ke fuake a ngā wisa. Mwen ngā mea pehe. Ai ako mahinga koe he tainu koe o ka pawe lafu ke teke i he tafa aki koe ni. Mono mahu inga loloto koe ki ai. Kono inga ke lava ke teke ke fuake a visa tawa tain. I hena i Nusila e tahiva valo no. Na nao fuake ai e fu i visa i ai da fai fononga atiki ena. Fononga ta e visa mei tonga. Pena i nasi kotoa e Pasifiki i e tafa aki koe. O ka pao e lava ke whakahoko a fu i o wau pe he. I heni moena. Again, kono mangu sika valua no e ki ai. E tawe ne siha me ai, e tawe ne e whanoa me ai. O kuma winga o pito e ke tau siho koi ki ai. He kono moni koi ki ai. Koi ngahi pure anga ke he, koi mea ko, o kumea ngahi tapa aki ko hanga ka whanga, ke fua ki ka kato i kai. Ko e tau tū whakataha ta tolu mo e kau apo e ka kai e whanoa ni pe tū whakataha anu silana pe o kau Māori. Ko me ai o ku mau ngā. Pake tō ngā poko whiha pāti koni koni ki ai. Ka koni ki nā tōlu o ku nā lava koi ke nā tū whakataha. Tāna kai whanua ni te nā wongo. I he tau tū uka a tau tōlu i he wahe whanua i he Oseania. Tau kau i ta whaaki he Oseania ku mau inga i ki ai. O kai ke o tō kā ngā tau ke toko ke kakai. O ka pau e lava ke nā hanga o whakahou. Pe nā hanga o omi mehe tūnga koi e puri a ngā. I he ta whaaki koi ni ki ai. Ke ngai pure anga i e whoromu, ke whoa ki ha visa, i visa 3 Pacific Islanders. Ulua ki koe kia, e toi mālohi anga e tau tū o te tō mu whiongo ngoi koe kia. Kono mo ni e te vāwhi anga me tūnga whakau tau e na vāwhi anga e na ngā ue. Potu ngā e polisi pe mo e sela. O ku kāwe ngai be e lava ke na ngā ue. Tako hono mo ni koe kia, tau tau te fito ki he tafaaki koni koe whaama. Ka tuku ange ngā whaama i tau tōle Pacific Islands. E kai ke kohame a kai ki hako ke whaama. O kai ke lava i he kau peke peka o whai ngā ue ko ia ngā ka tunga koe whaama. Ka kono mōni koe ki ai. Na e whai te ngā hei whaiga ngā hei pureanga mai ki mua. Ka ku maho inga au pit. O ku maho apitwe ke tau siro ki ai. He kono inga ia. Ke oa e peni ke tuku noa e peta whakoni. Koe mea katoa pe ke whafangu ki nga tō. Kaka ke whafangu atu ki nga tō. Mwe kakai tō tonu, mwe feitu tō tonu ke whai e ngāwe koni ki ai. Koe kaula e lontoni e mea iena fu maho inga au pito pe koni ki ai. E koe whaka ofa koho tau kakai koni koe i e ni unau si o mai ke ngāwe langa. Pe koe na o mai o whai ngahi ngāwe kotoa pe i tuka. Koe kauia i e tafaaki ke tokanga e kina i e whonua ni koe kiai. Nea mo na tau omai keo no ngau he tau e whātaha me tawalu no tolu i e tahiva no taha. Koe kauia ha mea mau inga au pito ia e whaha tokanga kiai. Ka koe hono mo ni koe ai pu tokanga lahe kiai ke tukuangi a whainga maari. He ku whaka ofa ho tau kakai ko ki nau tolu o ku nau whai si ngau e tu he la a me ngai mea patoa e tua. Pea me ngahi ngau e patoa i he whaama. Aia koe koe konga ia na dhe kai kia lawa ia ki ta honga tu no e ta whai koe ni. E lo tonu ka fokia tuko hia ko tau tai mi mala pito.
2: I a whamala ta pito e pisope o ko tokanga i he rakwhihu i ho ha a pea moho tokanga ki tau e kamengan. Ko mwona pito o lawe Ta wene whang fu ma ono, pia me he tala oho wha mui mui taha, aia koe ta uia na kuha wau tō mui mai e. Aia koe fitu walu mu fitu iwa, walu noa, na e ngata e tala oho wha mui mui pa uha wau he walu taha tō mui. Sai, i he taim ko ia oku mo one o pito ho lawe, oku wha ofa, ali e kina pehange oku nau si inofo i lele nga, e kau oma. Ka ko mea whakatau tōru ke te tau whenga, he ko uhi hanko lawe nei wafe wa tōru ki he waftaha walo, te whakoe nei hoko ai koe COVID-19, pia na e tau, na e ai ai ki tokanga na a fūha fwoi tala ofa he taim koea. Kai, whai pē tala noa e moe lawa teke ai pia toi motuhi ai fwoi ai. Kai ke, mau inga pita e tau lawe ki ai, piso pe pia te utuhu e atu ai fwoi whiho i koni honoua, Paska patato kolosi ki he ongo tangata ki a makatonga lewa pea mo oni lewa e. Sai, koe haa lewa hao sio pea mo haa wakai. Ki ha faahinga feinga, pe ko faahinga fonga, pe ko ha matapa ki ha faahinga maari. O hange pe ko e tau lotu, o tau tukituki pa tau kumi, pea tau kore, pea e fuaki. Koe whongai, upau ki tau whai e ngai mea koea. Katak pisop ka whokea, mālau.
1: Mālau, te lontoni, koe kawena he principle, mahu ngā pito pe ia. Koe kono hinga, koe kai ki tau tūki tā tūle, ke toi mata pāia.
2: Toi mata pāia. Koe
1: tau kumi ki ai. Koe mahu ngā pito ke tau kumi ki ai, koe tau kumi ki ai, pe kono ilo koe feitu u, pe tau tūki re mai mata pāia. Pe toki whai re mai kore. Koe kawena, koe tau tūki tā tūle mata pāhala. Tapi kau kawia e ngai mea kau kufai toka nga. O smahe na tae dea kau kwa ke saa ia ke tapa ai koni ia immigration ia laa koni koi ki ai. Ia tapa ai koni. Kono bon koi ae ku pointi koi aku mokfei koi ki ai. Ko ki tau tolu pe i he Pasifiki. Koi kawia ia e mea mahu inga au pito ia koni ki ai. Koi matapa koni koi ki ai. Kono inga koi pau pe ke tau ke ave hatohi kore ke nau tolu. Ka kono mōni koi koi ki ai, oe ka kari koe oe fonuani. He kai ke lava ke tau ke iai ke whai hatuha ke peia a tau nolhe Pacific Islanders o alkoe. Mahino pitpe kau mūria kau pālangi e kona tolu peni. Ka ku toe mahu ingangi a si fitoko ni mai mukau apo. O kukau ia e kai kani nai nai mai e tohi me South Island e nai i ngahi mea konu poko koe he tai nimi i stolen children koe kia. Ka koe kau ia ngai mea o pau ke tau tū whakataha ki tau tolu mo ki nau tolu. Ka koe koe niko o kumahu koe kau ia i he matapā o kou si o koe koe kia. Koe mea koe ni ke tuha katonga ia koe i kai. E tala mai nai tolu kai o ngā ue pe mo fisi, ngā ue pe mo amoa ia. Mo whato ngai alu he tai nimi i fonuanu lai alu ki ki ate light. Ko ka wea he dynamic ni ko toko toko la yang ho tau ka kai. Ka to toko la hangi ka o ma he dynamic ko ki sai. Ai ko to e dynamic o ka pau e lama ke ke teke i he tafa aki ko ni ki he follow mu pe teke i he tafa aki ko ni ke lama ke tau ataina.
3: Kai.
1: Pos pe mai ko apo tena toko ni mai na to. Tena toko ni mai na to ko ha me tena wala toko. Ho pe ke ka o ke ka o ke kere kere me ga ne pa to o una o mi ka. Ma wi nga pito i i tu ko eta ni mi. Ke ta usi o ke ko ki ai ai ko ko ko ko fo un pe e fai. Ko ko ko ko ko ko konga o e kore kon ko ga na to ko ke toka nga i nga pe ta to i pasiki. Kono moni koi ki ai o ka pau te tau tu whakataha ki tau tolu ai Pacific Islanders i ai o na kore whakataha. Sai ko tuka tai ni mi o ku i ai pe i Meripoane pe ko i Vigatoria pe he ki Adelaide pe he ki Queensland pe amo Perth, Darwin. O ku i ai pe na wahi kau whakafufonga kato ai Pacific Islanders ko ki ai. Mahau inga au pita hapa me kaya ka ki to ta hai ka ila va me ai o fi ma ke ki ma fu to ko no ka lava ke ke nga fa ta hai pe ko ka wi ai ai ko ko ko ta fa afi ai ko ta ha ko fi ma ko ki ai u ko ki ai ke fo ko to u mai ia me he de nga i pure ana pe fo to mai e to nga he ta fo lo mu o fo to ko ke ki na to ki ai ke ma u inga ke ke ke fa e fa ka ka ko ni ke fa ke fa nga ma ri ke o ta ka kai ko ko ka we ni ai he me ma u ko fa ko ko tu ma ta ni me no te ke kon ko ma ko nga we ko ke ma me ai hanga pe ko fa ma ta la ko na kai ke ma ko ha me ai ta ha ya ti na u ba to nga we ya o si pe se te no no ai u no fa fo no ani pa pe se te fa no ko al ki tonga pa ko fo ma ko fa ko ko he ni Hodo, feinga e motoka nga e nga tafa ai ko ni ke tau nga e whakataha. Ia e kono inga ke tu whakataha e Pacific Islanders. Ko e konga ko ia pako si nai omi pe a ngai whakahino hino ke whai e ngawe kai. Pea kui e ka kai o ku nau loto ke nau whai e ngawe ko e kendi he. Ko e mea mahu inga e. Pako me e a tau tolu ko e a e ka kai a e diaspora tau kumi whanua ua mai ki eni. Nofo whanua mo nofo moi muri heni. Ke tu whakataha o pōpou e whenga ka venga koni. Kona moni, tau tolu tonga ta tosi. Ka koni whakakato e Pacific Islanders e au tau he toko whakilu tu. Ha me toko hiva kilo e kau apo. O ku taha po ni tolu bia pe taha po ni whamiliona. Sika ku toko lahi. Re o lahi au pito ia. Ka koe kau ia he konga e mau inga koni koe ki ai. Moi whounga e lava ke tau. Ke ta fai ha ola ki ke na tokanga mai e ka fa ke fa tokanga mai ke ai kai kai ke fa fa mua ko no moni te na tu pe na tu ke na futonga kai kai ke ke fa tonga e ta fai ko ya he kai ke la ba tu ya e ko ya ka fo ke ati ko ha ko ta ta ni malo
2: e o ato e fa malo la he e sop mo on apito apito a te to fo ke atu i he ho ko mai he ke ato ai pe ngai fehui ka ta ki kolosange ki a makatonga lewa matangata ko soni o nivela po ke na kau mai malo pito te vita te mafokea mala
0: e o fa malo atu e bisope pa pehe ka uheina malo apito ka ma o nivela ka fokea pika te koe koe ha o koe ha o fehui piko ha tana ki mai ki he kawe ingani na te kose lawe mai koe ki ai a e bisope malo
4: yo o malo te vita pa pe fa malo atu e bisope ya ke weina o ku lava pe ke ke wongo i hoku mafu ai mafa tuki tuki ka venga ni pisope e ko dia ya ko mafa na pe tai mlahi ka utara no he me ani fa no mai e ope ko tau fa amu ke ya ina tai me fa no mai ai pure anga ka ku pisope mo weina me ka fa no ko fa amu ke hanga e tonga o fa ta e fili fare are atu ho tau kau kakai. Mea ngope nau tala noa e mea kone ngai vai te pire. Kai kai ke mahino ia ta tau moe kakai o nau nofo he ngai fonua muri. Ke o atu e tau palo pare ma ke lava ke ongona he pure anga. Ke tau tala noa koe ni o ake ko waha fuhori si malu ia ho tau waha a moe pure anga koe fihani. Nau ilo mai pe uihene whaingata ia ai kakai. Kau fa malo hono he aki mai aki ai ai manava mai aki ai le kuya elo na fai fai fage na le ta na nga we aki ko le o ku wa fea ai ka ta klotu ke na tu haki ke ngai fo no muri o fai hano fa ka kau kau e ku la he ka tai mi tau hango langa ai ngai mo ui ko si sai pe Oi mu men lahi taha i he tonga pe wha maman lahi. Ai mea nei whai he MMT. Ai hifo ai kau tangata koe na mei aselia. Me he tu. Fo i ako naki maari e ia. Koe fo i mea ia koe o malawa ke he tonga ke nau whanongo. Tene lawe e loto i tonga. Koa whai ngā Fai ngā ngā ue o ku fai ke lava ke hifo mei o lunga ha taha o manakoa. Ke ne hanga wha mā o po opo e kakai masiva e fonua. Sai, ko lava e bebi sope. O ka manaki ke me ato ki Afrika ke fai e Greatness Award. Kwa ke mahi noi nie ke kakai. Ka koe fu mea wha mā mani lahi ia. Bea koe, o te kei ke fai e tau ngā e tato, wo ke fai e koe fo i hifo. Oku mahino ke kau pālangia e mahu inga o ou. I he tuku koe ni koe e tau kumini koe. Mea koe tāna ke forumu mwe ngahi mea koe ia koe. Ilau mahalo e vāwea ke haere a ngaua maasi isu ia. Ha ngaue mai utafa aki. Ko tau tāna mahino pe tau tāna ma. Iko ngahi koe ke tau whainoa ia polo kalamani. Pero mea koe ma whaamu. I he tau ngaue koe ni monia upito. Kio tau kakai ke nau unu mai mua. Tau ngā e whataha. Ko e kai ka tau whaiha mea ko ngā koe langa ha tau lerei, ka koe tau whaiha ngā koe ngā koe mo ui ha kakai ke. Ke whiunga pe a moe tāla koe kakai lotu ki tau tolu. Pe koe okulama mea ke ilonga i tau ngā koe ni oku tau whai koe ni, he ku whanongo mai e tō lahi. Ko siak he pangot o whai koe ni, mo ilo mo smea i pe, na kuhanga o tuaki atu ki tahi ne whiri heni. O si owa he ua ua kei, ai viu he me ane. Alanta i one, owa ne i he hongo fulu kei, hono viu. Ai au mahino a e kakaia ke ngā unu ke sio ke mea koe ni. Koe kau taki, koe kau take community o whaka amu ke nau a mai mua. O nau a be nau tolu. Ka pau te nau hanga whaka maa opo opo e kakai. Mahalo e saitaha koe lotu, na whai wha maa popo koe ni, tala noa iai ka lava ke ngā unu, ai mea koe ni. He lava he pule anga kai, koe mea koe nei wha lau kia te ita maka. Koe ngā unu mai koe tau community ke tau tuu whataha, koe namba, koe majority a tō lahi oi kakai, kia whonua te mo kālati. Ke lava ke atuho tau leo. E anga whewe, ke tau kiki voi atu heni. Taimpe koe whiri, ngā unu mai koe whetoko tā mano pe. Ko whewi, ko whetoko tolu mano. Ho tau kakai, Kai kai koe tāna ke te vita ka kutui koe mawha māloa he kama inga mahu inga koe ni o ilo pe buke he. Whanonga te te hore o e ongo ki o lau maari e pe pega uheina ai whai ngata au ki ai ho tau kakai. Ka koe tau whakamu fukieni. Ka tau ngāwe whakataha mui kakai whonuani hake koe kau mauri mahu inga upito kakai tonga tau ngai mea koe ni ke te toki lawe kia anai ka he tuka te taimi ke koe ngā koe tau whehu i te vita
0: Iho, ko whamalo atu one vela malo upito, piso pepe ape e kia uena koe mea mahu inga fokeni hange peku ta kore kainga tonga ke mo alava atu o resisita o se resisita a huanima o imahina ni kai kamatareva e fili o ke ahu fitu koi a nove ma koi mea peko kou tokanga au koi kia koi mea ko niko hange peko koi kulau koi fili a koi ni o kuia e tau o koi e ka veinga ma tau tolu kainga tonga koi uhinga kosi kakai koi a oku ikai ki nau a nofo fonua au tau rau koe pehe koe kau ova koe ko tau fatongia a eni episode hange koe mea koe lawe ke ai ko tau fatongia a eni pea hange koe tau fononga na ulawe pe ki mua koe tau o mai koe meitonga ki muri ni koe ki tau o mai tatolo mo hatau paanga pe koe hataha koe ki mea koe tau o mai meitonga oto o mai koe tau lotu be ko e tau lotu pe uto o meitonga o mai ke ngai fonua muri o hoko ato aki vela e tau kumi fonua ua ko e tau ki lotu pe pe ana osi lave pe mo mea koni mana tu iko e pekia ia na keke pekia ia he tau lau foke pe he ko e whamiri i he toto te tala te au ko familia i he ofa na pekia i ki i he ene ofa ke whaka more more i tarone kai pekia he kono toto e na o slave dupe na e tafe me funga kolosi of toi foki pe ke kere kere ke whaka mo oni na ngahu ki tatolu me kere kere toi foki pe toto i a ke kere kere ko ene ofa na e pekia i ke whaka more more i tarone ko mea yung tau ka kiki voi a i pisope ka oena monevela kau fano ta tau pe o pe pe mo a ngalu ea mo pe ke tau ri aki ai asi fahenga go ni ko tau fatongi a ni ko hui ko tau wao ke atu onga go ni ke oan a tau ri aki ene ofa pa mo fa ta lat pe ko ene ofa ko fai mai ka te au ka pa nga ta ya o ke ma o ha mea kai ke ke ma o ha mea ko ha ko ne ofa pe kia i he funga kolosi ki a te au, tau tukuange ofa koea ke alu. Tukuange ia ke alu, ko hai alu ke ayo ngata ki ai, ke oa ngata ofa koe ni episode. Eh? Ko mea ko te itana ki atupe mo pore ke kainga to ngā. I he kaveinga koe ni, ko si nofo ho tau kainga o whainga ta aia tatau pe ni, pe amo Australian. Eh? Ko uhi ke tau sio ke episode. Malo ko foke atu.
2: Ea. Mālo. Māri e lahi au pito me whā mālo atu se one one vela tpō ka māi tāngata ko mā katoa lewa. Ku tio ke tau tu uf ka whataha e tau ki i hikure o whato meri e. Ka ki mua ke ukolosa at pisop ke whehu i hono tolu. Ko ki tāna ke peke o tāngata mau tāna ke. Ko au o kou ki whakau kau o ku meimei mō mō apau whika uruaki ki hono teke. Si whenga e kau owa. Pekoe kau teike maohana family. Ihe drugs. Ko drugs ia te tau nganga ulu ki tau tori e ka ko whamaman lahi peie e sai peie te ia mga ime koea. Ka koe fwoi ngawe ko e ni pe hangi koe lawe te vita. Tau to mai tau ki lotu me i tonga pisope. Ka ok peheni. Ike i tau lotu a tata pe. Tau lotu mga awe. Ka pa te tau lotu mga awe. Te e aku e tau whinga. Ka ke he pisope te fokiat ki tau whion tolu. Katake nge o toe lawe mai ki hono mahu inga ke tu whakataha a ngahi pure anga o e Pacific Forum ke nau tu whataha. Pe a neu lawe i fui pisope o koiki ke no whanoa na pilo i na mo koi kohi moi. Tangata mahu inga a Sledan Kevin Rudd mo te nga tolu ya. Koi whei ngai pe e ka ufunga pisope lawe mai ki ta pako ya. Malo.
1: Malo mi tolo ton. Pero o ko ka veda fue ia ku mau inga ki ai. Pero ke la ko i so dia no one leave behind, eh? Am tia mo ko ia o ke tawa taina porque mo tawa taina porque si e mai. I ha tangata o si kai ke ia ia ne fainga mai. Pe framonia hi mi ko kai ko muri mo au e ki mau tolo, eh? Ka ku mau whenga ki e kolong ta e si ha mai. Sai, koe kolong ulo ki ke si lava ke nau nofo o ta tau mo nato. Sai, e koe kau ia ia konga o ku mau inga au pito pe ia. Ke oa te tau tato kanga ki ai pe kanga, eh? Koe ko hono moni koe ki ai na e iai e lave na e lave toko taha koe nipa ma tala noa. Ke hene ulo aki wa hamene le fai kukoi kore waka more more koe ni ke kau a bo. Malo ko toki fuo fuo taha ni e fonuani. Pea me he uloa ki o ao mekani ka toko taha ni ulava ke ne kore whaka mori mori ke kau apo. Kau apo. Ia fonga o maari au pito pe ia kia. Pako e peneongo ko ngahi mea ko ni koi ki ai o fai a fie la la ve i takai mo ia ange koi ko fitu taki mai mi tau ni. O ku mahu inga au pito ia ki ai. Ka he kai ke lava ke tau ia te au ki iai. Ke tau no for no ka tau ni no ya ya ka kai mo ka ai na una mo o ai ta fa ko e ko no moni fo ko ki ai ka e la ma le ma ke tu fa ta ta no ni ta fa ko ke follow ko no moni ko ki ai ya te au o ku ma o i nga ku ke tu fa ta e ku ya e ta fe la me ko ko na tu na ku la na ya ko ki he ni o ku sai pe na to ri ka ko ki tau to o ku tau no fo e fo
3: I can't
1: without your uniform.
0: Malo.
1: Ke tau ataina tangata me koloa ene fononga fi folawaki e ngai taulanga hange ko ia koi wafu pepehe ki he tafaa koni ko he malataka puna. Na ke lome nai ku pehe koi ki ai. O mooni pehe ai trucks ke ku ke he kepehe ni ke tau tukuange. Ka kono mooni koi ki ai. Koi kaoen ha ECU tau si nofo faka aho pe tau tolu moi. Koi aho koto ape koi mooni koi ki ai me tunga. Koi hoa tai tunga koi ngao ku na ui ai. Oto e aronga e tainim ke te fufaka ofa nge e tainim. Tako hono mooni koi ki ai, o hoko e ngāo e unau whai, ngāo e pōpula e unau whai. Pea ka paurewa ke kaike nau mau hato tonu whalao ke nau nofo, ihe fonuani pa peheko nusila koi, ka oku maho inga o pito. O te tahawata totu kunoa, he ko kawen iha matapā e lava koi ki. Hane ko pepano ku lavi koi koi ai, a Davida ki ai, mau inga mōka kai, mōka inga o re sisita. Ko ngai au toko, o kai ke ke peni, ko fe te ke whaiko ho whiri tawa taina, pa ko fe pāti te ke iai, pe aku mahu inga au pito ia, ko upere pere ngese apito, ko o whai tūtū ni, me ngā hi mea ko ia aku mahu inga kaeo, o re sita ko inga ke tūnga si, ko ngai au mahu inga au pito e lontoni ko inga, o ku mahu inga au pito ke tafu aku ia ke huatu e, a ture anga o na fotu ki e folomu. Ko ka ue fui vai te pire taha koe e lama ke nau kau koto ke sai. Ko ye ke kaua a Britannia i he tapa a koe ni i e unioni koe ngā koe nau paanga. Ko mea ine koe ni koe koe o ku kai ke nau kau e na tolu ke he tapa a koe ako hea koe nau paanga. Pea ku mahu inga au pito ke whai hato kanga ki ai. Ke koe konga pe i e taha koe maunga ke pureanga tonga ke nau kau. Ko tu mai ame vai te pire o pureanga. Ko lape koe ni koe a vela koe pe koe ke aha taure o koe koe ki ai. Moni au pito pe ia. Ke ia ha taure o ko ki ai. Ka koe ka ku maho inga o pito koe konga ia ai toko taha whakamfonga pure ana po kai komisiona ka pepe. Ke awe ho taure o mehe pure ana ke pure ana. O tue loa lahe. Ka ufoke atu ko hea ko tau tai ni maro.
2: Iyo a pe fa malo lahi ke a pisope mo na pito pito lave pe hange ko tana ki mai a ngo tangata ma inga pito hango lave ko na oni vera ke hata ure o kumau inga a pito ia he ka pau ke ke ha taure o tauto e anga fe fe ke na mana tu i mai tauto ko mana tu i ai ai hata hai ke ki lave lave atu ki fra pa pa pe mo tokanga pe fai mare va tokanga pe ka pare ki ga fa fonga ia ke no mantu ina to tauto e mo na pito ma malo ki ai te ato e wa ki mo ke crossat ke tau fe yo no fa e tau por kalama e ro konga tau mea a ko foi me ta o ku fai ai o ho ia ki ai pe o ku ma ho inga a pito tau to tau no fom tau si tseni tau to kon ko e fa ki kon e refugee I take tau kawa tonga ia I he refugee. Ka aku oho e kaka ia pe mungina tolu ka unga au e whaka 18 koe mea. Hapena tolu o mono ai tau tolu ko hike mao e nga paanga. Ka koe ke tau kau tau tolu ai, ka takfo mre more, fie mao ke tau ave mea o totonu, o te tau lohia ki o tau kai ngā, ke mao ai haa te paanga ki ta e, feta wha ke ta. Sai, te u fokan lewa ke tau whiu iwa no whaa, pisop, pata tok fok gros ki a makatonga lewa mo on vera. Koe haa lewa, ai ngā ue, o totonu ke tau whai. O whakahoko e ki tau tolu koe ni o tau nofo fonua siti seni, Ko ha ha tau pōpō mo tau toko ni. Ko i fehu ia. e ke ke tau tala no atatape o sea tu wike o sea mo imagina o sumo tau ke tau tala no atatape tau tala no mo faiha ngā ue paka paure koe ke aha me ata mai to unu kata faa ke ta na nofu mai ko ai me ai ho to ta fakto e ma ka te feta kai ki te mata o e ai a episode de foke atu
1: malo pito lo to pe ko ko mo na de pe e ko ko ta fa ko ni hanga ni ne ke lave ki ai ki ke kum hu fanga ko e ka pilo fa pilo pe da to o pilo pe da to ri aku o ku kai ke fa ta o ka fa na tu unga o ma mai ka ta to fonua e kono nga peia ki a taha ku oku o ka pau o ku ne tarisone pa kuia fonua ke mau ke malu i me ngai me pehe ku ko e kua peia ki e tafa ko ia a wangai peha ki i foi mounu ke ai whakatai mi ka lava ke tui tuk
3: kai
1: whakatai mi sane foi mounu fe ala aki ia o ku folo hei ka mataha mata u mo imo tua koni koni koni koni koni koni mo ore si sita ko lo ki kai e la vai ki ki hanga i hanga i pati fra politikare ko ya o ke resita me ko ki ai o ave ho taure o ki loto ki ai sai e dan da taube ko si to kota te nga hi me ki nga hi ki ki kakai ko ni ki ai ko me ai o ka pau e la va pe dina fai ki ai e ko no moni ko ya o ka pau ti tau ka upe ta tolu ya o ka ki ta wo ke nga me te e kai ki la va ye kai ki la va ye ki ai ki fa maga te ke a fili a lot o fili ku ma wing up the big of here fa fili ku of ya o ma wing up to ke ko nga ye ta ko ko u ko ke ki ai o wa pe te ma te ta hwanga o fa tare i ta me ko ke ka ku i lot ba ta ha ku si fa na ta ma ki fa na ta i to ko ni ki ai ko ka u ya i me ma wing up to pe ye ko ki ai ko e ko ko tu ko ta ni mi si nga fa ki family ko ke ma wa ai ta fa aki kon ke a ko fa na ko fa na ko ko asle ria ni ka u ya fo i la ma u la ta pe ka u me fo fo nga we ni a chon ha wat pe head in clock e wa fi ma ta hai fe pu ri a fo i ki li ri we a fo i la ko i kon wa a mai me nu si la he pe den ha ia pe ka u ya ko i mo ta ha ko ke ai e to ki a o pe ta u ho fu lu e ki ta ma si i pe to la va le va ke ma u
3: ai no
1: ane no fo fo nua poka sit se ni fo ma ne ko don be gen hala fa ka ka u ane ta fa aki ko ya fa ya do gen hai pure ana ko e ka ko ta to lu ko i e pacifiki mo fo lu mu fa ki ke ma ke hepe ta to ri ki a e o wa fu si ya ko ta fa ko e ko la ko ka we in a mia ia do to pe ke a via to ta u le o ke ta u ma ke he ko no mo di ko o ma ke ta to ko to ni lo pe po do na ji ve na rato e timi a sleria ni natake atu na oki solomane. Na ave tau kau tamaa ki ai o whaka mu ai kau e ki tau e ni. Ko ngā ko nau tolu na wongo me kau solomane he taimi ko iai nau iai. Ta koe na hanga i he fondo, e mahindo koe e tau whi ngāwe aki me ngai mea pehe. O ku mahoi ngau pite tafaka, tau ku malapa peke ngā whakatahai polisi ia mo sotia. I tafaka koe. Ai kona he tafaka ke te nau sio koe ki ai. Ke tau laki toka ngā, tau tolu, i heni e wholomu. Ta ku kau iha mea mau inga tau toka ngā, ko ke nau tolu, o kai ke nau si fusi mo oma whahinga mea, toko ni atu kia, ko mea mau inga, ka foki atu ko ngā kotau kia.
2: Ia malo pito piso, pa malo lai to pito pito, ka te cross, te vita maka, te ma cross at, ka mo mo nivela, malo pito.
0: Ia ufa malo at piso pe, pepe ka weina, vela, to iai ha o tānaki mai, pe ko hafeu iki a piso pe, bea mo wena malo
4: io malo vito e te vita ko ko bea mo ni na episode pe ta no mai ai ka to nga me ke ta no mai i ko bea mo ni a nga e ta ka kai ke ta u unu ke nga shi tu ko ni ko ku asi me ai de nga nga ri ya fa nga mari e ke i si ko ni ta ta no ai e ko ka ku fa nga ta fo ki ko nga ko koi koi mea ka koi hinga koi taktaha fai peke ne pa kaukau koi mea koi o kumafa amu koi ki ai ke mo wo mai mua o le sisita ko ko mau ko le pe ko o fa ko e fai ko tau ka kai wa ko ke te fai ha be ko ha o pele sita ka ke fili hai o fili au fa jeri ha ko ko feta fa aki ka ko nga mau inga ke ke ha o fili ko nga ke na lava o ave ho tau le o i nga i me ko ni ko me ka na ke ta no aki e na i lo ki ai o ta fo ki ai piso pe me ko fa te ke mau pe o kai ke fu imagino ke to la hi mau inga ko fi la la e ka so tiana e fai Ka tau te fito ke tangata koe ni utaki mai he pāti koe ni tuwange mai. Koe tangata i whonua ia i whonua ni. Koe i ngata ina e ospare mia. Me au koe he taimi koe ne primate livia i koe ne a Jacinda i ne whaerehu whanga whatapu. Nai heke heka tangata i he sea. Fofua mauria koe au ke tunga koe ia. Pea nai au ke tunga nai osiminista malu i he whonua ni. Kai puri he tangata koe ni ia. Ai fei lau lau nai fai he kau so tia tonga I he tawhaake kau patalio ni he taimiko ia Ngari ongo maa maa pe kumahino nai Ka pau e lava ke unu mai ke tau teke he foi tawhaake ko ia O tui koe koe fai ngā maari e lele ia ke he tau pakai Nā lava maa wa tuai Fai ngā maari e hapahi ngā Ta koe moni ia O tā anua kone kone whaka mua mua e tau patuni kone kone tonga. Nā nāu tā anua ke pāku whaikawa e taha i tari ai kemi. Wāru ki tonga wāpta whitu. E nāu tō e o ki muini o o ki ai. Koe maari e nā e fui me e nāu tō tuna e whai. Koe nā o koe ke nā e awe kone kau seo tia tonga. Koe ngā koe fu whai ngā taa hono lewa e kakai o Papua New Guinea. O tā anua koe Oi pe to wen no ta na. Ona tolo ai na ki fo i kumete kava pe to mai mo na ki ta ta ta. Ai ko fra amu ki ta na ke me atau. Ai ka kai fo ki community. Na fo no e container ono. O ha ke ka fo ka ulu ta me a na tolo hi mo na fo ka ka ha pe ka kai mo na u me a fa. Fa o be na tolo ya ke. Ai ko pe ko he ka ve. Na pe fa inga o ngo ia he. E ka kai o Papua. E mea koe nāwha nāwha, e nekwa ike mahino ka nāu tōru. Koe nāu tāu tuko tā, e nāu mea rea mo nāu hiwa. Sio mai koe ki he whai tāpa koe fiha, pa ki pato hake. E mea kwa mua mua mau pehe kau pāle, kau aseria, kau tonga ke. Koe fiha e ki hoko e palo parema ngāhi fi tū na uoai. Koe ku ngāhi he kau reka tonga ai, e matakari, nāu tuksio nā tole ke. E ke, koe ku kalandoa he poini. E mea koe mahu inga ke siofi he pureanga. E mahu inga kau so tia i tonga. E mahu inga nau whi lau lau mō whai he ngai whunua muri. Si ofi e ta whaaki ke nau kua toi ke minista ki muri. Kore, minista malu i. Nau hango teke ngahi matapā koe.

0: to e tafe mea e te non communication ka e sotia. Ano ta taha ki ta ke tau potu taha ko pure sotia e fonduani.
1: Koia.
0: E to e la va te wike ka hau e hau hea reo. O la fitau la keno ale hea reo kautang. Ato ai lewa e ko he tau reo. Ki e kovana seniare e fonduani. Ka tau nofo pe tau tolu e sotia e he malu malu e fumata pala. Au pito, au pito. Ki o tau kakai. Ka koe mea foki. Ko se ono ngahi ki tau tolu hange ha ke he bisopi. Ko tau fotu e tau fangi mea koe kore atu ke o mai ke mea koe tau kalapu me tau fangi mea koe ke fai hano tala noa e ngai mea koe nike matu ngai omi kau kakai taki community kakai na wakolele ke na omi ke tau fi ngawe aki. Ma te atu e atoke ta taha kau kolistutuk a uheina i fonuani koe ta maena e fofua tangata e nai hao mau ngawe vaafi mo sotia a toke ta soa kai mata fonua. Me mana tu be wei na ma fa na ku finga be ku ke na alo a huo ho na api o te ke se mari ha mo na ku ha ko huo i no pe ke huo a ke sa bo lo pe langa fu ko nga me ko ya o to ve sta po lo ko nga i ha ha e ma si e na a mana ki ko ta mai te ne hango a ve ho maure o e si o pe ku be me ta pa ko fi fi ko fu fu a si mai ha ta ma o ko to ke ta ko ka wa ko le re ke na omi ke bau whinga au e aki. Me na e fie fie alahi au pito. Ko e ngai mea le ia. Ko e ke kautaki ko ni e fonuani. Mo me a mai he le ti o. O wai be mau ki pā i peisi i o tahuhu i hepsipa. Ko e pō tō naki mo whainga maari e mua whiage. Ko aselelia ko wai be ho nau tu asila. Ko e tiso be ui ai ko tātehu i kōsi o ku nau faikawa mai e peisi ko fa fie fie de sio ki ngai me pe ko nga foke tau lave ki ai bisope ko nga ko tau tano ke ka venga ma inga ko ni ha me a e malava ke tau fua tu aki ia fonua muri tau fa pai ai ko ko ke puri e malo ki a e poi ni ko e malo ki a e fua ta ke me a sao tia ko ke ko le foke atu e devita
2: io ko fa malo atu e anivela ko ko tau tai mi e pisope pa pehe ka uheina osta mini te ua pa mehe taha ko tui peku lava lele i pe a e tau kawe inga fika ula ke pongpongi ni ka tau toku foki mai i he whama a bobo o se tau kawe inga hono ua o mai whakataha i pe hono whama a bobo ka e watu e tau tu aki mo a tau foi fasi o se koia pa tau toki hoko atu rewa ki he tau konga hono ua koia e tau polkama ki he pongpongi ni maloa Ko vai mala ala me ka taha pleni tas mo na fanono mo tu waki ki he weekendi malo vai.
3: Malo pito te vita pe malo ai pe ai lau mali a hu e klele ai tonga ko to pe mo me mai i na lu ea ko ia ko tau ngai tu waki ko ia o fa ho ko tu mau pe ai ka taha ka i loa ko i ko pleni tas o ata pe fo ke fra malo ka ki mo to ko to pe ni mo me ama fra tau mo me lele mai na kun ko si ka ka mata pe fo ke mai na nia moe toko toko lahi mai whatau, ka maafo ke ai ka inga, o lolo tonga i he ni nau ngai mea whape pake whaiata ngā ue ko ia ko mu finance. Ko os ma teo teo whoke kau tahani ia, e te vita ka umaa ka inga whono ngā, ai fuuta fo o teo teo atu e ni ko o ka topa novema tise ma ke kismasi, os maa u atu, ai kas ke ke mea lere au ki ngai yut fo o, ange koe koe kalas fo o ko ia koe kia, ai a kwange uktoi ki, Pagawa no po ni ang yono seipi ka umape fo ke ngai Fort Rangers. Magay me alele ke ke fa malo ato ay pe. Koi kastoma me wili na to ni ko to ta fo koni pensoni. Pe alava lele to koni at ki ay ay ang fraho ko at fo ki. Ke ulele ato ke tiriva ay me alele ka umaha fo ki ay to ngay ka u kastoma ne. Tiriva te na ngay me alele ihe weekend. Yaki moto ko to ape o ku mo laisen tonga ka o mafo ko mo laisen lena pe ko i kai pe ke ia ha o laisen ia o te ula vale dei pe ao to ko nia ka ma utolo pe fa fe ia tai pe mo utolo mo fe ma wa mo me dire mo fe tu tak me ka te ai va vita ko tau fika telefoni ko no a wo wa no a fitu hiva ono ni ma no valo no a wo wa no a fitu hiva ono ni ma no valo ka mo me a
2: ko fa malo at foki la valere e tau tu aki fa malo moto wana aha mo me alere mo manatu e planet gas ko e ka ko e kauta haia e motu atonga to ensinia pe ta ula he ngau e tangatani he ngai kauta la la he fonuani pe tuk mavahe mai atu utao fa lele ene kauta hakoni mo telefoni ka vai malo

0: pehe foki kia waa tari a uri. Ka kuia ha mou. Pekune toko ni, ho tau kāinga. Tonga, i hange ko ni koe tau polkalama. Kake, kau oato ha tau foifasi, pako oato foifasi ni, pa mai kau pēno rohe pongpongini, kia te koe pisope seroini i vea, pa pehe ka uheina i London tuifua, sone one vela tupou. Pea pehe fo ka hoklani kustafu, lisi a te fūnaki, pita halalilo, sone tāvo, Solomone tā palu, pea pehe kia re koti tonga. Pehe kia ki motoro koni, kia ta gresto iahi mele la tai havea, Mikaele Maka, Kesa Feao. Samuel Amuri, pea pehe kia fifita leone. Wate tolu tau, Amasaia, Topuluka, Saia Tayone, Paula Tatafu, Pepeki a Fred Pani, ki Palmaston, Kiko Furimaono, Pepeka Sone Mounga, ki Lotolua, Steven Moataane, ki Tauranga, Afu Kaloni Hea, ki Andri, mo taaseni ulakai, mo kau whaka uri lori kotoa, Pepeka ni mautol kotoa, o ku mou lotonga ngāwe i he pongpongini, kau ngahi wharemaha ki, kau whaori teksi, kau security, pia pehe fo ki kia ki mautolu kotoa o kumou mea mai i he ngalu wope pia mo ngalu ea whanaho poate ko ata e pe ai fasiko ni pia ma ki mautolu mo talitari ki mautolu ki he tau polo kalama ko ia hikure o he whakatua me rie ki he pongi pongi ni ko e tupe tai ki eni mo e rei pua folau o kune o atu pia mo e manatu i pe tau polo kalama hafe tolu nga hiva ko e tau kaveinga ko ia ki he pongi pongi ni ko e fie fia. Oh. Vela, oua.
1: MMD ka fie
0: fia. Oia. Ko e pauhinga no to'o mai ai kaveinga ko ia i pongpongi ni ai fie fia. Ko e uhi ko e amanaki goni ke tau fitauraki. Mana tui ai wafe taha fitu e tau fitauraki ko e pamo a ingilani ne hokoa i e mea i e tatao whaka osi kai ke tari he whakamau. Ko mea koe nei laha no tiska si, ai mea koe ni e kau a tangata koe a riki, na e totonu kene ave ki olunga ki he whakamau a tiema ou, ko uhinga he koe lawe riki, na e totonu ke tata oe, a fwoi tau koe ni. Kana ta ulungi a fwoki ai a tonga i he whetaura ki koe a. Masio, ko tau osi hanga e tau tolo tuku hifo, a ngahi timi hau koe a oe riki, Anusilani, Australia, eh? Oa, ko England ko ko me aya ko kuta o ko hanga to o mai ai me a ko ni pe a ko ta o polo kalama piso pe pe mo weina o ne vela ka fanongo ko ta mi ko he wa fe ta fitu na ke le koti i he fareni ai polo kalama ha moa eh uhinga he na ya o telefoni he na polo kalama ke foi telefoni fange au na hanga break ke le koti ko ha te ta ko atonga pe mo pe amo a inilani i he wafi ta fitu na ufo i telefoni au e fitu nge au na ufo i telefoni au e fitu nge au ha ue pule ko ia i ko po pule lulu ia tua pule lulu falaite ko fok meko ke nga au e falaite ha ue pule o mai ke usio ke saati ko ia o telefoni e ne alu alu au tangutu i fu fitu nge au ko mea gone au mai ne mai hoku pare
2: Tapa pei pari.
0: Kata ki me. Koe pare koe koe vausia ke he sopingi. Sio? Fume alahi au pito ia. Koe tuu atia o kei lere mai o au kei tai nimi i pisope. Ke e ku whakakau kau koe na e whai. Koe tari telefoni e ni. Koe tarange koe ki. Koe fe malohi. Koe mea koe te ke o mai. Koe au sio ne vela tu pou malohi a tonga. Koe ua noa ke he taha valu a England. Sio? Lau se koni pe ia. Se kon pe fit o foi telefonia ba minite ta ha gua fit telefonia fa nima fa fo fo agia eh ho wai wa pa i agi be ya ka ke ka wa te ta fa si pe ta to ke ho kwa tu mo to ko to ko ya mo fa na ma ke ta bol gama ko ta ka venga he pong pong ni ko fie fia ta fie fia ko fa ta mo ta fa na o e o ne vera eh matematonga malo
2: Mm-hmm.

0: ko i tau tai ni o ku toe tau minite o se tau minite ua valo pe a mei he ua i he pong pong ini a tai ni mani o ko tau pa ua fe ua no pe a ko tau programa fokeni o ku hoko i he pong pong ini a e programa ko ia ngahire o o heng heng i koula i he pong pong ini pe a kuia i pe foki ko tata leleia o hena ki he tau programa i he laini i he pong pong ini o hena o kui koe kaveinga foki o he pong pong ini a ngahire o koia o heng heng koula ko fie fia hangepe ko mea ne ulave koe ki ane nai ko huinga hano to o meko ni fie fia a manaki koe ni ki he fetaula ki koe e tau timi mate maatonga i he kamata hano whakaawa i he ahoni i he fiafini a e fiauhi koe a ipua mamani i he akapulu riki pe a ai o kamata i a fetaula ki a i a asereia mo nusilani i he no whakaawa koe a i he a e fiafini pe a ko a pongpongi i he whalaite ko toki tau a tonga i he e fiafi tokonaki ko e mahalo ko koutui pe e uena ke sio mai pe ki he a falani koni koutui koutui pe a kulo kula ko e pou pe ki he tau timi mo e tau whanau i he kage ko e ko mea ko ko mea ki ai ko hi ko e tau kaveinga ki he pongpongi ni ko e tau fie fia ko kore atu ngai fasi ko ni te tau ko kapau e ia ha mea o ku ke loto ke ke o mai o ku ke siho hifo ki ai ko e ia ha mea ai o ku ke fie fia pe hange ko ni whakata atu lai ni ko e noa valunge au no noa ni matolu taha ko fika telefonia ko noa valunge au to tana katika foi noa tolu ni matolu taha e tari atu he recepcioni pe a ke lomi ireva taha ke ke hu mai ki he tau proklama i he pong pong ili. Ko i uhinga ka koe aha po pak tala monu ki he tau whanau i he pong pong ili. Whafufunga i tau tolu i he whi auhi ko kore atu ke mou o mai ha mou po poaki. Pea pehe foki ke mou kau mai ki he tau proklama. Ko i ngahi fasi koni kou to o e uheina. Ko i ngahi fasi pe ia o mea koni koe fie fia. Me hangi hangi kou to o pe ngahi fasi o whakaori. Ka aia koe koe tau kaveinga koe ke pongponi koe fie fia o atu e se vaniti tau fasitari tari koe se vaniti tau fasitari tari a whaka fie fia pa kukau mai rewa koe tau fika hongo fulu koe a ki he pongponi o atu e kasaini vaipulu koe satana riko riko se ke ngai fasi peni ke tau sio ki ai pia koe fika hiva a rewa o atu e sares kaufusi api ko mana ai hau ko fika valu o atu e lui fa ko fo ilore fika fitu o atu ia a fika fitu e teine la tu ko fa i olo preki pe a mi fare loa fika o no reva ko atu ia tolo afiri mo hala ko langa kari o e paea fika nima ko ia o e pongpong ni ka fusi brothers ko e laka e kuonga ko fika fa reva ko atu ia e lui fa ko pusi kai moa pe a fika tolu siare iongi ko tukunga manatu pe afika ua rewa atu ia e tako i ka hihifo ko mere pe eni o ngeri pe ko tau fika ulaki ko ia ki he pongi pongi ni o ku o atu a e fasiko ni e tolo a firimo e hala o e hala holo mui ko ia mou tolu ko ni ka kwea iha mou a whamalo atu ka te vita whakavaha seo asma te vita whakavaha pongi pongi ni o talamonu atu ki he tau polokalama he pongi pongi ni mou tolu ka pao kwaha mou popo aki talamonu mou fiairea mai tika telefoni iena ko e noa valungi au noa ni matolu taha noa valungi au tana ki atu kia foi noa e tolu ni matolu taha tari atu he recepsi ni pake lomi ireva e taha ko hu mai e ki tau polokalama i he pongi pongi ni o mai paka i kai te ke lawa tohi ha ke i he tau pes Facebook ha i he pongpongi ni ha o pōpō aki ke tau pōpō i e tau whanau timi lelei mooni mooni e tau whanau koni kunau hō mai mantui kua e tau toko tolu whiria e Australia kroa matangi pia pia ka fifita pia mohai ai toko taha kunau alukina tolu o vaingai mokoton stek ai ko toko tolu ia na osi vainga kotoa pe ma mate ma tonga a kola matangi pe pe fo ki ka koton a steak pe pe ki a te vita fifita to en areva na fa gotoa he tau timi koia uena kau atu eta fasi taritari ko e whakawhiawhia anu atu he se vaniti taritari aki motoru pahangepe ko tau kwa venga pongpongi ni ko e whiawhia uena kua hao tāna aki mai kata toki kamata malo
1: Iyo, atu e wha malo lahi te tama pe a koutui o ku keike toi aha toi a whamatala ia o whikau aki pe a mo ka venga o i ta uhi wā i pongpongi ni ko e whiawhia Ai ko fifia i he ngahi fasi, no na hiwa koni o ku ke tuku mai e pongpongi. Ko hiki whailonga e aki e tau popo mo ke ta whanau, mo oni au pika pika. Ko tui pe, ko e pongpongi ni mo na hiwa te tatuktuk atu ki he ngā lope, e hoko ia ko e a whafifia ke ta whanau, pe a hange ko ia ko ho lave, a tuku mai a e mo whawhiwhia na mō. Tēnu tāke ake ki he tau lai ne, whāngatonu ki a maka o tonga rewa. Whāko ki ai a ho loto mō a popo aki ki he whāna wai ngā noa walmea, no no noa ni ma tautaha, pera tāre atu he reception pake prese taha. Te ke a urewa ka te i na maka. Whāmalo, mono ia te mō tōko rope, mō tā mono at ke tā polka mahiwa i he pongpongi ni, whatawame pei. Ave kotoa kotoa e tau ngai hiwa hong fulu toi pongpongi ni si i pōpō pe mo te teke mo e ofa ke tau whana wai ngā. Malo pito te ita maka ka whoke malo.
0: Iyo, whamalo atu e uhena. Ko whamana atu atu e whoki hanga kua mea na ulawe koe ane nai ki ai i he talateu koe ne polo kalama. Koe tū koe ai le ti oni o tau kei puke puke. He polo kalama whakatonga ani na lere i he pongpongi pe ni. I he wawe taha fitu teu teu tau ia a tonga mo ingilani na ngā ue heni i he wafta fitu. Na tuku ange a telefoni ki hata. Na e, na ko lotonga re koti he taimi kua ko proklama ko ia a hamoa na fe unga me foi telefoni whange au tupu. Pogoni na tau te teu tau ai na te matonga pe a mo ingilani i he popule lulu pe heni he wafta fitu. Na fe unga a telefoni na o mai mo foi telefoni fitu nge au. Ko kei falala pe, e kei tu mao e pere koti ko ia, i he e tau polo kalama, fitungi au ko ia. A une ea toko tahana, ta mai ulo tonga lere fu waka i tahi, ai aku alu waka tahi. O ne tala mai koe, o ku whanongo lere i mai ki he polo kalama, mo ne tala monu mai ki he whanau, i he tam. Mahala pe koe waha ai au fe, ai ulo tonga folau e waka ko ia. O ku tā mai masi i koni o tā monu mai ke tā whanau koia, ko whamalo atu ki he motol koni o manaki ke mokau mai ke tā porkama i he pongpongi ni kau ate ta whastatari uhena kata tuki hoko atu. Malo.

0: ko e tata mi bu to ta mi te wa noa to ta mi te wa noa ki he tolu i he pong pong ini e ka ke ko e tau a fast taltaria ko fa fia fia o advokia e ke pulawa ki me ka uta me ko ya sevaniti i he pong pong ini ke taltari a ke ki mo tolu ko to ape mo me ama ke ta por kama i he pong pong ini ange ko me ne rave ko ki ai te lava ka mai i he ta por kama no va ngau no no no anima tolta taria te reception ni pa ke lo mi eta ha ke ha wai ki heni ki a te ao ko ta tari ki motor ka ke ko ta u fika hango ful ko ya ke pong pong ni han e komen e grave ke ai ngai fa se pong pong ni to mai pe ke ta u fie fia ke ta u fie fia ko u hi ko amana ki go ni ke ta u timi a mate ma to nga ke fa fo fo nga ki ta u tor ke pong pong ni ke ta u fa no nga nge ki a kasai ni vai pulu mo satana riko riko ke o atu ya ma au ki a pisope se lo ini vera pe pe ka oena pe ka sione o ne vela tu po ho klani ku stafu li siate funaki pe pita la lilo sione ta avo solomone ta palu reko titonga piu la faos malanga pe amolo meri uf kren pa pe foki kata kresto ya me la tai mi ka ere maka pe a pe ka kesa fe au sa mi wela muri vivita leone wate toltau amasaia topuluka Saya Tayone, Pepe Foki, Kia Paula Tatafu, Feretipani, Kiko Furimaono, Pepe Cassione Mounga, Steveni Mataane, Afkaloni, Hea Motasi, Nurakai, Pepe Motol Gotoa, Talotonga Nga Ue, Ie Pong Pong Li, Ko Ate Fasikoni, Pia Ma Motol Taltari Aki, Ki Motol, Nga Ifare Mahaki, Kau Fauri Taxi, Kau Fauri Lori, Kau Security, Pako Ato Epe, Pabo Fasini, Pia Ma Motol Gotoa, Nga Ifare Nga Ue, Kia Paula Moala, a pepefe ki a petelo o losoni pe a motevi ta mangeu a toi pe fasikoni pe a ma amotolu mo ngaue i he pongi pongi ni kau ange uena kau ange fenga maire koni ka falakiko osi pa foki maire va ki a teko e uheina kiko taitali reko e pongi pongi ati fenga maire koni ma au ke kau mai ke polkama malo si jamu hina malo mua
1: polkama
2: Malo.
1: Ui tātu pē, ko ki mō pūno whau me stēria, e tau. Ko ala motu. Ko i tā mau wha e ngon tēne, tā e whae mai ki mātō ki niu.
2: Ala motu.
1: Ko i tā mau ala motu, minu tēne wenga mi ei. I fika wha hama alo.
2: O Paula.
1: Kata ki ane ki tāsakita kono dei, pifita whanonsa hitam.
0: Malo apito farkiko, malo apito farkiko for mano, kau mai kita por kama pong pong ni, hange ko popa ka kiko, ki hono moko puna ko ni ki alamoti, o ku tau foke tokota hani me timi ko ya penrif, ai ya, o ku kau he tau timi mate mato nga, amana ki tau laki ko ni pia mo a ingilani, hange ko lave ko a kiko, o ko ne fae, pia meilonteme, ka tamai ki niwa, pia kong maari ebe, Ogu neo nga longo teme ne fae kako ni ua pe moia e falakiko, eh?
2: Oye.
0: Tako e famili pe ya longo teme anu mau ia i ke famili pe o agapuru tatao pe longo teme o folaha.
1: Oye.
0: Kaje, ko tau tala monu ke tau whanau, i he timi malo apito kiko, eh?
1: Yo, malo.
0: Iyo, ato e pe fasini maau pe amu opopo aki. Uena, ka foka kate koe, malo.
1: Yo.
2: Iyo. Ato ai whamalalahi e mātore, ano tuku mai kamata i e tau poka maa he pongpong i whamalalahi au pito pito. O whalahi atu whalaki ko ka koe mo ina pito si tala monoat ke ki i mopuna ka Paul, ko Paul ala moti whakien ne o si pekia ne fina iki ko e longa teme pe mo e kauniwa pe a pe e whakien tata iki ki a soani viane ala moti ko e tala monoat ka Paul. Ki he mui kawaina, eh? Te wita ko tau Ratu Fasta Itali, o ata dea ki Apahat mo Island Bay, si i Kautapo, nau mea mai foki e pō kotope, wiki kotoa. Ke Sista Valencia Tuiwa, Iwa Fungia, Maria Pauletti Faremaka, Bernadette Matteo, Mina Fetu, upea mo kawasia haunga tau, pepe foki mahalo, pito mo mea mai ki tapu kama, mo si ihu fia mai tapu kama, o falahet ka moto. Ko tupe te mo roto mai he tau mate matonga, me tau kawaina. Pe foki mo kina tolo kuna whanau redi o me lotu ringa toni, o falahet mo li kamata vis, me kau ngawe, o pe a mai, pe a koia, o pe e o matu e tau ora ki staff mala e o e pomponini a ti e mai tangata ko sion ta volo rea ko la ve ifu te vita tala mai maha usi i fare maha ki o fai ka ko sion ta vo fano le tio mai bimi i fare maha ki e pita la li lo mai kau fano le tio me tanete ma la opito o fai Auckland ku staff ma la opito pe ki tangata ko lo neri uf frem ma la opito mo me mai ki la po kama kai ke he te u foke te vita ko hi ka e toki o atu e toina ki e tau fasi i hanoa ma la opito ka foke atu
0: Eo, whamalo atu e wena. Mo tolo koine ku mou i he ope e tangimi. E wena ka pau ke seifo o ku ia hawhahinga ku nau i he ope pa ke si lau mai mo ki nau tolu. He koe yeah. Tō taha pene o ku o stohi ake he ku pēsi a te vita whakavā, he? Koe ia ko, ku...
2: O malo te vita, io. Ko te vita whakavā, pa te ata i pēa mo moana suri. Pea mei sene eni ko nawa eni ku namu ake i he tau a tohi mamata. Pea ofalahet moana suri ka koe so kau mai ke tapu kama. Ofalat ka mai koro mo sera tupo. Malo o pito so kau mai ke tapu kama. Fokat te vita.
0: Io ko famalo atu te whenga ke toki ui ate timi anai. Ka ko atu ai pei pa mo e fasini. O maaki mo tolu kotoa whanau mo whafafonga i tau tolu. I he amanaki koe ni e tau fitaulaki mo timi a ingilani i he aho tokonaki. Satana liko liko ni ke tau fika hango fulu ke tau whanongo ai ke te tau maari e ia i he hono tala mai koe e satana a whahinga koe ia pe uheina pe kuhai ukukau ai e. Kage, ko fika hango fulu en malo.

0: Eh, buena. Ko fa mana tu pe ki ata se ni ula kai pa pe ka fa kalon dia. Me ka ta ta ko sa ta na na ho mo ta fa aki. Ta po api ta fai mai a ka kasa ini ko hanga kasa ini o mai a fai nga mea ke maua e tau kata i he pongpong ini maari e lai au pito a puke pe e oena o kumo oni a hivani ko satana ko satana ngutu lau ko satana o kuke pe o kumo oni
1: te vida ko fa malo ata pito ke taf mala e pe o ku ho mare pe mata ka venga i he pongpong ini a fi fi he o ke to mai pe ko satana ta ro ki kap pa pe ta to pe ko tu e o ke he pe mai pe he i va ia e ma ka to le ko satana rico rico ka e pe ta he o rico rico mo ta ka o ka o te vita ka to ai ko ke ke ai a ko tu pe o ke pe ka ke alo a satana ia ha la ko ga ton al pe ha la pico pico he lo i la hi ka ka ka i te ka ta to ka hei hoko ea e afi e. Pea kai ke whakahala, e lelo mana mana, fotu mai kata kata, si tu a kai kāna, he. O ku ko nā, ko e ngahi, fo hivani ko e ngahi nānunga pia o sātana, he. Pa ko whamala te ki ai, pa ko ilo pika o ke kata, fo ke ko whaupen mō mō kolo. Pea ko e wate whamalo lai, a pita pita. A ko ia, e sātana, Pues fakta kan apa kata se ni muaf kalau ni yang benar tu kesehatan dah nak ukur nafsu tak fakir eh kau tu pikir. Tapi tak malah pun tu kalau apa pun yang dia lihat tu kita waki tas malah kesehatan lah kita tak kles pemuane tu kia. Apa lah hat kamu malah si kamu itu kita pikir anak dia fanya malah apa tu tapi anak dia foto kesehatan dah kuat kau ya malah apa tu pikir. Iyo kia aki motor ko tape ai ni mo ka mai te te ki kos ki tani din pita hala lilo ko sa ta na en alta ka europe palo pita pita hala lilo mo ka fa no lite o mi tani din a maria coletti ka hifo a ka fo opore olivia kupli hau pe a mo tune fi nao ka te he ki a inisi hala lilo o fa la het ka motor palo so mo ka mai ka fo ka te vita malo
0: io ko fa malo atu e uhena po fa malo atu Sandes, go see a bear go get cow my him, yeah, yes, go yeah. Talamanu at Beho, cow make it for Calama, eh? Yeah, they go at the other. The Foki, yeah, Mahanga, when I go over a bit of sugar going to get the sea. Now go far, far, no, my bed, the sick for Calama. Go, yeah, for Maroa to a test Maro a bit ko hange ko me ko ke lave ko ti ai e uhena ko ta e me pesa ta na os kata pe da dol ko me ko ku hinga ko ke ta fie fia i he ta se hanga he hi va ai e fo hi va ko ni he ku ne ta la mai a me a ku mo oni ko sa ta na ko en utu la u ko sa ta na ko e loi mo e ka ka ko sa ta na ne ka pa te un novo hi vo o fa ka la u pe he ma si ye Tak kok kok mari hono tala noa i foki ai me an asa da na kahang e ko foko ho la u me ko ko be moni be ia ko e fa foki ni e ko kui asa da ko fa we ko kui a siana a lutovico a atu ko e ka ko oni apito ka ko hanga e kasain o li u te o te u ia ko satana ka ka ko ko fo hiva fo ke hene tu ko no fa u o ku ko hono tau ia ko hai tu i ka satana sio fo fe u ia ko mai ko hai tu i ka satana ka ku kamata ki fo gia tau lotu ka tala e fo no sio ko kamata anga fo hiva ia tau lotu ka tala e fo no ko fo no me he o tua o kai ki fai aki halotolo to ua Mari au pito ia aluia foi vie se ua pato ki tau ake satana mea ko e talanoa pe ia to opia me he folofola pato ki talama ireva ko hae tui ka satana tamo ene fu tui nga marala e wafo ka satana ia o whakaloto i tau tolo kake ko pao peke pehe kaku tau fie fia whakamalo atu kak bautol ko toa ko eni i mo kau mai ke tau polo kama i he pong pong ini ki a sendesi pea pe foka futa helu ane tukia ba mo toketa pea pe ka ana via folo at pulia ana via ana via pea pe ka mo mo ana suri fala ki ko fuli ma ono pea pe ho ki ka te vida faka va to la habi de vainga ko ni ko pe ka ko wi ke ko si por ka ma ko si weina ko si ha ke na to ko fa fe tupu ai viu ko ki te por ka ma ka ko tu to ko la han e boni ko hi ko mana ki vainga ko ya tau timi a mate ma to nga se ko fa va ma fala ki ko ni po po ka mo nu ki a paula ala morti eh ihe mon be fala ki ko ko hi ko si fa e a paula pe a ma to pe a ko ni uape ko ni uape ko ma ka ka ni u ko ni no foi lo de me ka to ta mai be fo ki ki ki ni u ko ya ki he ta fa ko ni ko e mau tau ko ni mo ka mai ki ta bol ka ma fa ma lo at ka fo ka tu he na ke tu mai ko ta fi ka hi va pon pon ni api ko mana ai tau ate sa ris ka fusi tu mai wena malo
1: e a malo pito te vita con da tore na si ka mai mo na pito to ko la mai a lo cantani malo pito ka mai na a velo puta helo malo pito sta da san lato san te su pat ana ve faina a malo pito ana me ta pres tu kia pe a kame ko ia ko pita halali na mo ka ufa no le tio me tanete a ko e a te kui atu a nai wepe fo hi wa hen te vida mak ko ni ke si to atu ya ma ta se ni ola kai o ku fo i peste i pa ku neta la mai ta la ga maga to alema mana tu i ho peste e to tu ko ta nai fo hi wa lui fa a ve ko no peste ma ni fo popo a ke o fa ta sen ka ko ma lo so ka ma ke ta ka ma mi ka le ma ka ma lo pito a ve me ka ta planet ka chon te vita tu ta ma he te mo vai ma la ala ka un a we a maro so mo kame ke ta programa of the a mai cho as long to la vea ke te ke sa ni one vela to po pe te fo ke ta wa te ke mo fa tonga ne la va to e kule fa to me ri pe te ke a as kalon he a me ka fa mau mi hat le pe mo a mai to ko ma ki po po ke ta fa nao sa ni we la moli maro so kame ke ta programa pe te fo ki si fita leone pe ke a kesa fanno a fifita leone stevene a motane ma lo somo kame kita pokama tiro fa osmalanga o fatto polizia te funaki kape foki ata pe ia te a ma tenato kum se kalan me ka tuf kapa ka ma ka mawe ka foke te vita mala
0: io ko fa malo atu e uena pe ko o ato pe a fasi koni pe ma ki motor koni ki hoklani kostafu pe kalisia te funaki pita halalilo sentavo solomone ta palu de ko titonga piula fa os malanga pe pe kalo meli ufre pe ko ata pe pa mo fasini ma au te vita fakava pe pe ka falaki ko fuli maono mo ana suri ane tu kia ba mo toketa pe pe fo ki ki ana lea fainga futa helu tesi ko ata pe fasconi pe ma au esentes pe pe fo ki ki mahanga na u ahovelo lo cantani pe mo pita halalilo ai a ko mo to lue ni ko mo a asia ki ta por kama ni he pong pong ni e uena ai ko ta fika hima ko ia ki he pong pong ni o atu a sales ka fusi api ko mana ai hau api ko mana ai hau
1: ai hau
0: e ko ko ko ko no fo

0: ko e tau tai mi tau tau ni te hiva tau tau ni te hiva ke fa pe a ko tau fika o no foki a ki e pong pong ini ne o atu ia e tolo firme hala ko langa kari o paia ka wene he hiva e ta seni ko ki o ngoi ka te au ku hange ko e o kai ke ke lere mai e ku a fie fia e wena ka ku hange ko e ku tala noa hiva ne ka te au ko o koe ai whainga o ngoe o whaaki au i he lau koe ni a hiwa e wena e tako o wha koe si maka kafu e te sia ke heke fwoi lau koe ni tako o wha koe maka kafu koe ne fwoi tu koe maka kafu ka te au koe o whaia kuma mafa e taha te ke lava koe kafu e fwoi maka e wena e koe nofo o whanonga fwoi himani mo whakalau ki ai koe ka wene fo hiva ko ngoi ka te au, he? Pea pe fo ka sela oska. E ko no fo ko ya si o ko ya ke me ani te vakai ya ne ta fa ko ya e wena, he? Ka fo ke ngai ka te koe ko ha o vakai ki he langa kari o e paea, he? Malo.
1: Para te vita, ka fo ke ne fo hiva mari. Tangitaha mari ia pehe hiva hano. Ono no ue. Pako tui pe, tatau pe mo koe. Koe, o lawe koe ne nai ki he langa kari. Mone au pito koe, ko vaipoa koe lahi au pito langkari. Pe kai ngatai, tau hingoa. Koe mako tau tope mini waku, tau wha hingoa. Pe wha manatu e langa kari, eh? Mone au pito pito. O kai pe langkari i lapa, ka kui kai ke lahi. Ae, ku mimi ko ngai fu langkari la lahi te. O ku tu o mau api pa a ta si ka i e taimta tau pe a koe fai nga a kau e langkari o ku mo fisi pe ea pe a lanu e nge nga mai vai faka of of api a e o nehanga e a whafungane a si si pe koe kakala o nehanga o talaki mai hano ki i whafo o whak make he mona api kaike a koe a langkari o paia o ku mon pe e ne tuo tuo pe mo ne fa fi fi ano ta e to lo fre mo hala tunia pe a o ko mari e bevi te vita te ma ka ba ke si lo to fainga ta e ko ka ko o e ia ku te o fa ki ta ke mo tu e pas mai pe ia o ku fe ki ta ai e te o fa pe are a mai a si e ku pere e ka ingalo mo te tu ku nga mana tu pe ku fe ia si taulanga ko i fea o mon pe ho fa fa ia si i funga maka mimisi pene lata he piu ko ta fai e. Mea mana maku si i mohe atu ta mulo ata piu ko ta fai. Rai ke a mai heo si uhu tai malo loma e. Si rauska o fa atu mohe a koe ka tala piu si o fala olong. O fala et ka koe pe a malo pito. Te ta maka ko ufoke ka koe malo pito.
0: Io ko fa malo atu e huina. Hange peko mea koe ne ulawe jai. O kau e langkaria o e paea. I he fasi maari au pito au pito i he tau polo kalama e ka koe mea koe ko mea ki ai honu whakahingo aki koe langa kari o e paea he koe tu koe a e paea ta osi mahino peka ki tau tolu a e paea ai e ku hange hange e ni ku si hao e langa kari o paea i tonga eiki ka pae no peni uha ke i paea ia iyo iyo koe hange koe ku si o si hao e langa kari o pae ai tonga eiki. Ai au o mai koe, pia fie lau ene maari e ana. Ie, he? Koe hui koni hao pae ai tonga maari e apito apito hono wha, hono wha ue toko taha koni ai fasini e uheina. Kai ke? Koe ta fika ono ia koe ki he pongpong ini, he? Koe fika ni marewa e pongpong ini, o mai ia he kautau te hina kaufusi, koe lakai kuonga. Hange peko kulau, koe tau ngai fasi he pongpong ini, me ngai fasi peke uhinga me ukai ki tau toi mone lawe ni kaase ni koe lahi ai pe ta ngai fasi hanu moe ha moe ha koe pongpong ini ka toi ngai koe ni ke lere osi wero kapu wapau ke tau mei nofo pe ngai fasi ke tau tau olunga mo tau fie fia e uheina he koe ya koe tau fikani maka ke pongpong ini watu ya kautau te hina a kaufusi koe laka e kua ngā ka whoke atu heina, koe hawhainga me hena ke awjai malo.
1: Ia. A tai pēma tāngata ko tāsenu, ko tamasi birthday enu kei, tos tohi mai pē, ko e maka kafu, ko e tāpū ni e whonua roto te wita, ha ha ha, mōna tā mātā sen, ke mātū pētanga tā ki e lea tonga e. Kai kehe e tuku mai mua ai tau, fasi kono ho, ape ma a kere taufa, kere malo so kao me kera programa, pe foke tika wai creation, malo, luisa ala tu kefki, ken pela puna lei nonu, o feo ke a amai, ape foki, ki a mahanga. Mahanga o fat malo si a ame ki tapu kama, ka pe foti o fape o kukei. Si tu fikapa mai pe a kumse kalan, ka o ngawe, fata ono mai pe ki tau fasi e. O fat fara kiko fuman malo si a ame ki tapu kama, pe a molo meli wolf cream. Mahalo au pitu sa muka me ki tapu kama, pe a moku motor kuto ape a kata fito ki pita halalila me kau a amai me loto tane de no faka malo atu mo si a amai kera po kama pe a ofa pe ke a ana tu mo a moana suri me loto seneni ka ufuka te vita malo apito
0: e ofa malo atu e uena e malo apito ai tuku mai koia ai kautangata pako atai pe foki ai fasini pe a maau e wate toltau pe a peka amasaia Topuluka, Saya Tayone, Paula Tatafu, Freti Paniki, Pamastoni, Makaufa Aulori, Kiko Furmaono, Peapeka Sione Mounga, Steven Mataane, Afkalon here, Pako Ato Ipe, Peamao, Taseni, Afasini, Peape Foki, Kia Tikaway, Tikaway, Ato Ipe, Afasini Mao, Peape Foki, Kia Pitelo Olosoni, Tevita Manukeu, Peamo Paula Moa. Ata pe fasin ka Luisa Latu Kefu ki Ken Pela. Pe ata pe pa mui fasini pe ama au e loni tu ipulotu e. He pongpongini. Mou tolu kona ku mou aha ke pongpongini te uteu ke mou lava atu ke ngā ue. Ko ata pe fasikoni pe ama mou tolu a e laka e kuo ngā. Pe pe foki ki a ku mou tolu ko ia taulotonga ngā ue pongpongini. Whanau hopo ate ko ata te fasini ba moto fe be fitu ke fanoma me yai ko ata fasini pe ma ak moto lu i he pong pong ini tala monu atu ke ak moto lu i he ngai fatongia ko to api pe pe he foki ki a ki moto lu ko i ak tablo tonga ngau he pong pong ini ko e laka ni kuonga atu ya he kautau te hina kau fushi he pong pong ini ma ak moto lu malo

0: e weina ko se ke fila la ve i ko ya a hiva a fasi se ke na la ve fuka ne nai ke fa ko la nga kali o e paia e ne e paia ba ke se ke hiva ta la mai o ko ke ta na tu nga pa ko tu ko ta la ko ku ko ma o ta na tu nga ke ongo niwa e ka ke kawa e ua e ko winga foki ka ke ka ma e wa go fi mai ya ki tonga pa pe ke ne ma u oxio five pa ta se ni a five a ho pe ya a ho ke a ho i ka ko ya nga ko va kai e psio ko se ke fe ka ka a ti ko ya a hi va mari e ko pus kai mo ai ai ta ko yo pe ya ki a piako ko yo pe ya ki ko ko pe ko yo a ko ka yo pe ya o se fai va bei tari eva pe coloni he ko tu pia we we na na ko tu pia na mahalo mo tai mi pe na le le fai va aho tai ngo ya pe kai he kai fo ki te la va ko o ta la mai mo ni mo to tonu o hange ko ya ko la ko na ta se ni ta mai ta se ni ki ke se ke ni hanga tu ko aki a mo suave na ya ho masu na u ko su pusi ai ko su yo Kai. Oku me ape ka hanga ta se ne te faka mana tu mai ngai me a ko ya. Ye mo ni foki. Ko tai mi ko ya he pe he. Ko ta mai ki ko na fai kai ha. Oku hanga foki me a o tala ku hana su pusi. Ko hinga ko alu ko e pusi ke ki fa no ngata ai gi ai. Eh? E ne o lo lo ko alu e pusi ke o fiko ku ma mo. Que sabe tá sendo o tu aqui já né olha para ver que tá langa suave a minha coni cai que vai ngai vai coia o ainda é preciso coi que fica o cau aqui na riva coi pai a coi coi langa cario pai a se coi busca coi busca e moa aí o que tu tá lá a tá na tu unha he com ma me aí que é o niwa Oye. Que te si oreva que hai Marie Aupito. Kwa ki toi pae aia. Ula ka fie tangata aia. Koe hui he kone hanga aia to e kaptenio ave ke homo ni ua. Koe aha wakai au e weina malo.
1: Oye. Ia oko. Oko kopine au ia koe tau polo kalama i he tau mo a mo fin koe ne tau ma hiwa. Koe tau fie fia i he ngau e a hiwa hei. Ta ko fa malo len ta se no la ka he o tom ke fo ake hane pare ana o fa mai mo te to ma ka si ata ne present ata ki fa malo ko ta ta no ne ha ga ta ke si si amo ka ta e he pon pon ne fa malo ta pi ko ka ma ta ke nga re ao su pu si ta fo ai me ga ne ta se ne pon pon ne ma si le le ha ke fa ka ka ko mo on ne ta se ta ven Ko ke mai no e chai ho homo e ka hange ko hiwa e. Ma oe me aia ki he. Ka e alo e pus kuli moa e ka e moa e. Aia mai no mai e. Ko me hanko e kuk tato anai. E te tama ko na tula e pusi te ne tuli kuma. Ka ko ni foi mafuri ka ni foi hiwa no fa o lui fa. Pus ka e kuma. Aia mo hanka te awe e ko fai ngat mea. O koe ke no fo fai ni mea ton li fai ka alwe fai mea ke. Mauna pita pita. Paku mauna pita koe. Pe koe ha taha o ku reke reka. Koe anga i ki hanga pe ao ki furihi. Ko ha taha reke reka o ku hori ki ha taha la. Pe koe tala hu i pe koe whinga hae. Pa kapa me mea. Kake koe anga pe tau ki lak lak wat peke hae. Ka kwa malo la he. Au pita pita ungo tako tope. Oi au e ka tangata in ko Cherit Lanvia. O fake si tau mai malo pito teita maka weina nga aue. Polo e puri e tangata ko Cherit Lanvia o whala het ka koe. Ki mai angi ha fasi ki he kau lere fukai o tau hu ki he whalai te io. Tek tek kin kini pia me atalanga safi. Atalanga safi pia mo e nau timi aia ko lere fukai eni pia me RWC. Oe wafe tata io. O fatu e Cherit Lanvia ka koe maralo pito. Pea kung pau ke nao dress up i otahuhu, koe koe timia a mat eme eme ti tau sio i pese ne i o fat rei. Reita masila o fatu kau foke te vita malo.
0: E o fa malo atu e uena e. Pero ki i longa e publico e au rei e uena ki tuai e lere fuka e. Que na ia sere liana foke e. E kapa na higienico fuolo ape e fai lere fuka i he mehewi ke ko si o mai mahaku foki mai tangata ki hi te te uko ia lere fuka e falaite. Ange ko mea koe aku. E rei te olatu whasio koe whasio ata pākingi, olatu pākingi, olatu ki tā kau e ke nere fuka, ki he mea, pia mo tā seni, ke tau mantui. Ange koe ni koe mea koe a pokono, tau whengau e aki lava koe a e tau teu teu koe mo e tau pōpou koe a ki he tau timi e oena. Kaike, kata foki mai koe tau whika tolu koe ki he pongpongi ni, ko siare iongi ta mo tukunga mana tu e uena ka foka tu kate koe ke tuku mai fa malo atu ka pono pa pe foka te masi ka temsi fau malo apita ka mai e ka foka tu uena malo
1: io a fa malo ta pito ko na to e na ka mai to ko la he mai na mai na a pe io ki a pono pono fa pa ke temsi fau malo apito ka pe foki ta ta ko reita masira mo tala mono at me tete waki a lere fukar loto o ta huhu i he a flaite. O fa grei malo pito mo ne lau a te uta o flaite kako. I o fa peksi a mai a wate pe a mo sinio a tau ta. O fa tu wate ko lawe pe foki to to oto pe tanga ta o fa nongo re te o mai pe. O fa kako i wate mo sinio a e malo sumo a mai ke ta pukama. Pe a tai pe ni ma e su pusi tangata ko tase ni. Malo mo si ke a mai tangata peste o fat ka motor ta be ka na to ko tope si ka fa na ho po te te vit o ta si nga lo na to o fat tu pe a hange ko ia ko e a ki na to lo me ngai nga nga ka tu skapa pe ke ngai retirement ngai fare ma ki mo na to ko tope ngai warehouse mo na to na ho to nga we i he pongi pongi ni fata wang pe e o ngorelea tu e tanga hiwa ma aki motoru. Ka foke te wita, pala.
0: Iyo ko whamalo atu e uheina e. Pea ko o atai pe a fasini ma au te wita whakama, pea pe foki ki a flakiko fun maono, moana suri, pea pe ka ane tu kia, moe toke ta, ana vea whainga a futahelo, pae pe ka santesi, te ka mahanga nau awelo, lo kantani pita halalilo, a Ana Maria o Kusi, pia mo maasi tau kei aha. Pehe kia tase ni urakai. Komisei kaloni mo kautufu kapa, mo misa watekini, puna rei nonu, tika wei, luisa latu kefu, pia pehe kapa ura moa, te vita manukeu, petelo olo soni, kerepi taufa, loni tui pulotu, te vita manukia, fare ais pulutousa, pokono, pia pehe fo kaurei lanivia, pia mo temasi ta temsi fau temsi fau malo apito ko e tau fika tolu ni he pong pong ni ko tu ko nga mana tu pe me ya siare ta ta mi hafe ani ma fa to no malo

0: ko e tau fika unaki ia ki pongpong ini e uena ko korepe ke ke hanga whama apopo mai ta polgama ta ko whama alo atu fo ki ki a motol koni motoi huma ki ta polgama ki a etuate la tu wholoa pe puri a etuate ko etuate ni te foki mai pe a pehe fo ki a mahanga with name ma alo apito a kau mai ki he polgama ha he pongpong ini uena ka foki atu whakotatonu ni ma malo
1: Io a kou a pe ai fa malo la ki he la vale le e fatu mea e pokpongi ni ko ta fika ulo ki a ko ne tuku mai e he hala holo mui tolo filma hala tunia ma ino pito pe ai fo hiwani ko ta ta noa pe ki he noto ma ufanga pe a moe a kunsa alote ko e lau kau angai ma ali a pito pito pe a ofabena o lele yastu e tau fika uraki o e pongpongi ni kia ki mo tol kotoa kotoa korote e alawa ki mo kau mai mo ki maua i he pongpongi ni. Kai ke te utuka te te e whamalo, mo e whama apopo e polo kalama, a te e whamalo lahe atu maka tongarewa i he no lawa kakato e whahoko e ngai hiwa e hongo fulu, ka ko e ngahi leo o e hengeng koula. Whafofa au pito pe a maari e mono tamua, pe a moho no a whahoko e kaveina wholau e tawhiwa ko e fia fia, ka ko e tau fia fia i ngā hiwa. Pe a oku whahoko a kia, mo e whamalo, mo e tau teke, mo e tau popo, e tau whana wainga, a mana ki ngā whahoko e ngā wainga i e kamata i he wikeni. Kei kei, oku ate vi mo tala mono, mo e off, mo e tau rotu ke tau whana wainga, ko ki mui e fo i mo e mālohi, ka kumu mua e tau ofa, mo tau fie fie, mo tau honga ia, e nau fie tala hon nau tonga. Mau inga au pita api, pa kai ki ngālo e te tau tō. Tau monu at, ke mō mao hawa inga hā, wa inga fie fie, pa haro mamata, pea i he kamata i hau ikeni. Kai ke, ata e pēn whao mālo ki nau tōko tō api, ni ngālo o pē, tau te pito ki Amerika, mo ki nau tōlo mama o taha, honga api tō mō kau mai ke rapo kama, pēka ki nau tōlo tō api, ni loto no silana, Australian, po fē fē fē tō. A te ma o whalahi, au pito ke mo tō. A te whamana te pē maha ko ngālo e maka tonga rewa, o ku mau ki poaki i he wike ka hau, o ku kai ke lawa e whatongea e tau polo kama i he pule lulu ka hau, tu pē me ngai wholau mo ua. Ka ko tui pē nā lawa pē e Filippo Motlalo, whakahoko te whanki hiva, ta pune polo kama e hui ka hau. He tēn te tau pē, te whawhi e te pē, tau te whoki hau mai, osi o wika hao. Wike koe, tafte foki mai piki he. Fetu tatao, mo tau porokama tatao. Whakatoa te zuma.

0: mo tau popo tau fanogo tau popo ke tau timi ate fasconi pe ma ki no na tolu ko toa pe pe fo ki ya motoro e kau popo ko e mate ma to nga ni tau ange ma tau fanau ke fa fo nga tau tolu i fi au ko ni po ma ma ni i kamata i he toko naki pe ospa da dogi ma vai malo
1: malo mate

ko e tatami osta mi te tataha pe a me he ni ma he pongpongi ni pako fa malofo ki la valerei e ta polo kalama ki he pongpongi ni koia o ko fa malo ai ki apu tolu i he lava koia ta polo kalama he pongpongi ni pe a koi osi wa noa atua e ta polo kalama fra osi tokon fra lau maari e mi a fefikau priami lele noa motu a puaka i he pongpongi ni pe a pehe foki e kwa manatu a pe kak motolu e ta polo kalama koia i he tokonaki, mi he taha wā ki he ono e fiaf tokonaki. Pea pehe ke hui ke kaha u, pea me he taimi tolu e fiaf i pule lulu ki he ono pongpongi tua pule lulu. Ko ia ko whamana tu atu ki ang motolo e tau polkama he hui ki kaha u. Pea pehe foki ko kou tatau atu ai pehe, ka e wat pea tau fasi, pea hauka atu ai pehe, ke tau polkama whakaosi ko ia o e pongpongi ni, me he whaife kau. Pia kou kei kore wha mori mori pe ka pau na ato o whatongia ko kai tau mo ki bautolu pe mo wha mori mori i ange au. Malo apito, talamonu atu ai pe ngai whatongia ko ia o i tuenga wikedi. Malo. Malo.

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Ki fi ana te fa fele ya ti asa mo lo ta po me mo te malao ni tu na ta lo fa lava ma lo so fo mo ma langi ma. Usi mai lo fa fo ngi telefoni o le stofis fo lima o kito po lo fa lo fo lo no. Ale lima te lo ta si pi ya o te roa. Fa me lo fa me tala upu fa po lo kiki o James no kise. O fai pule i talanu anga faa salalau lau tele, wa matua faa i tete. Mai le se lo tu tele, e faa matalaya na to fai nga faa vai. Na a waipati la iti li talanu anga vai nga faa upu fai SS le TV New Zealand le poona nafi, ma faa upu poile malo si fau, le la to tau wanga palota. Fai maino kise, e sili atu vae nga i mana o mia i tangati palota, na ilo le na o faa ta alofa ma polo misi faa lele mo le fai nga palota. Pemele sui taita ole leipa ya Kamel Sepuloni, olo o maua le taita ole pati ya Chris Hipkins, le lango lango mana umia ele atunuu a toa e sui ele malo. E lua sulu faa so au le iyo ole aso le palota, wa tutusa le taita ole pati ya Chris Hipkins, ma Christopher Luxon ole national, ole pale mia esile ono fia fia yae ele palota ale One News Variant, na faa sala wina ele poona nafi. One was full percent in Elia for it to you my lua, no we see it here Hipkins, ile lua aile via Sutulwai, no wa maea, the falafala for inga ta ita ile TV in New Zealand, ile a solua tulwai. By Mesa Puloni, o manatu na lato mawa lita wanga palota, o matua lofi tuina. E musul sa Italian National Party ya Christopher Luxon e whaalangolango le Opportunity Party po o sea vanoa, po o so o sea vanoa e ngāri rue whaatatiai ma ila ato le mālo. O le pānota le One News Variant an nafi na mawaya le Opportunity le valu pasene ma le isi ila tūlanga i filifili ele mālo o le aso so oain. Fitu tesi malelua le faa tele ina atu o tangata pasifika yono taofia ifa le mai New Zealand ona ole bronchi ectasis. Pe a faa tu sa isi tangata New Zealand leo ni tangata pasifika tu saima tele ipoti fau ale cardiac and respiratory foundation New Zealand. Fai meye to otasi malito onu tangata kiwia afia ifa amai ole sela, pe tu se malaiwa se lau lima sifulu afe tangata, ma ua nakli si itio fai no mere tau sanga o tea. Fai mele pule si le foundation si a leti tia Harding, oni fai no mere ma tau tia nei, ma ima na omia ona fai yesi fai ati taun. Wa ave ele vala au le malo, ia fai tu peina le tuipuipu ole RSV mo tamaiti, le sanga fa le leia o le tau singa le seifu malore ina i fale, ma lango lango le awa o ina o nuu maori, ma le pasifika. O loo fa amalo sia le faipule o le Green Party a teia nau tu yono, le su esu eina atili o le fa unga ina o le atumai fa apitoa po le AI, Artificial Intelligence in New Zealand. Pemele Green Party, ole ala atu faa tuntunuina le atamai faa pitoa AI, na ia faa so atu lo na ngai tangata New Zealand. Aile na o company teknolosi o lo o faa ngai oia, pe a filifilia ili faa ngai palota. Na faa alia le taite ilangolangol party ya Chloe Swarbrick, e te tau ona ngalue le AI mo tangata male paneta, ma ila atu tele ngalue mo le AI. Pemele tu yono, lo oto oto ina ni pui pui ngai te tau na mafau fo yele maa lo pe a faa o ngā le AI. Ma le tala faa i un? O le si itia mawalunga le tau le soi fuanga ma le tau o oloa ma le lea ngafatia o fale o ni mata upu vevela ia sa faa ma mafaina i finaunga a pati la iti lea sua nafi. O faa i loa mai le taite o le act party ya David Simoa o le tau ngata tele te tongi o fale wa ati le no fa popo ile tau le so ifuanga mo le tele o ainga ma wa ia lango lango ina le fa iunga le national ia awane i fa ala wilo ina ni la fonga fau. Sa mo telefona o le ne yaso manu tele ina lau tapu a inga inga pula i Maria Makelita tuu so ifua.
0: Pacific people together.